0: and your basic biological function to maintain life. Correct. Tulog kami, tulog. Nagihuga po ang brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produsang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag BTC ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Di hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka importante taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di ara lang sa DTX 500, ara lang sa MITC, ara lang sa PureC.
1: DTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay 4. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! MITC! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang MITC, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
4: Salamat sa MITC.
1: Mabaka sa mga butika. MITC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang MITC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MITC.
1: MITC. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
15: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikot sa long pass.
20: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of long pass. Symptoms persist. Control your doctor.
19: Sa long pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kitkamusta nga?
21: O sa pinakamaliyo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
27: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
30: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
31: News FM League of Champions 2026 brought to you by Do Exam Incorporated Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio and DTX Coffee Mix.

0: K-5 News. Ahora sa K-5 News FM Philippines, mga K-5, alas 8:13 sa aga.
1: Furo!
0: Ang komento sa tagpalamantita, grabe, no? Siling ni G. Villas, animal nga taga-tiesa ni, doay kami kabatsaguya ba? 80 milyones sa mula na itsura kaplasa na munde. Maya pa ganyang itsura sang agi ka mga G, ang mga agi ka G.O. Ayo kasadya sa inyo, no? Si Bobby Noriega, gintapas nilang kahoy, ibalik nila. Ayo. Yeah. Si Kay, ano ang bali, Pig Pigidero?
2: Si Kay Pigideroti, okay lang na sa inyo. Dosobra pa sa bagyong agi nyo. Pati hilamon, kakas. Pila na kabagyong nag-agi sa plaza, pero wala makakas ang hilamon. Kamuin, nagkalakakas na lang, di buinas na mo kay buot, mayor namon.
0: Oh, naman naman, correct, correct. Si Bings Del Pain, gapamati man. Good morning si Aljan, Sir Eric. Steel, ha? Ano ni? Sali na ako, late lang. Ah, na late lang si Mami Esperanza Insoli.
2: Ara siya, ara siya.
0: Actually, Mam, ginsok-sok yung K-5, Eric. Ang mong gipadala kayo para makita mo ginulaw.
2: Nakajamba na. Good morning,
0: siling,
2: good morning.
0: Siling ni Bings Del Pin, gani, pang-ubra nila nga wiri-wiri.
2: Wiri-wiri mo, siguro na palagpat lang.
0: Kaluloy, no? Hasta si Mayor Albi, ginwiri-wiri nila sa project nila. Hasta si Mayor Greg, doon aging ginwiri-wiri lang, Mayor, ha? Tingka malo ko na nakakipay, Eric.
2: Amo to ah.
0: Amo to.
2: Tubla.
0: Tubla. Now, this time, maraming balik kita sa ato.
2: Doon
0: na kita doon ang multi lang sa ato.
2: Makulukan lang ka lang naman, kapas ni.
0: Hindi ka nga, if you try to listen to everything na gina-discuss, doon nag-stupid ka kung hindi mo makitindihon, bla.
2: Gagamo ka, hindi ko dumulungan gago mo.
0: May nano mo payagali ka palibot-libot. Yan makita ang kamaturan, hindi mo kaya mabago, no?
2: Hindi.
0: You cannot change it.
2: No.
0: So, sa mga taga-Bacolod, pang mo yung onte lang, hindi pa kayo blasong mo yung onyo. Ay, tsura, isang nagkaswilano sa Chiesa. No, hindi, madrugi. Ayaw. Si Rochelle, gapamati sa aton sa mga matriyon. All this time around sa aton na program. I-check ta na ang Lori the Explorer sa Kalungan Lao. Sa ato naman niya, 4 trivia, dalas ang D3 Bio, Hilanat Sipon, Gintrangkaso, Iklinika, D3 Bio mo.
3: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
4: Foro Trivia!
5: Maayong buntag, mga K-5! Ine, ang Foro Trivia kung sabihin, atong himaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam!
6: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo kung ano ang capital city sang France? Ini ang Paris. Kilala ang Paris bilang isa sa mga pinakasikat na syudad sa kalibutan, kag sentro sang French culture, history, art, kag fashion. Makita man diri ang mga iconic landmarks pareho sang Eiffel Tower, nga isa sa pinakakilala nga symbols sang France. Ang Paris ang kilala man sa tawag nga City of Light o kon La Ville Lumière. May madamo ini nga historical kag cultural attractions nga ginakatuan sa mga tourist halin sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan. Isa man sa mga pinakasikat nga museums diri, amo ang Louvre Museum, nga nagapakita sa madamo nga famous artworks kag historical treasures. Ini ang pinakadako nga museum art sa bilog nga kalibutan. Diri man nahimtang ang world-famous oil painting sang Italian artist na si Leonardo da Vinci nga Mona Lisa. Kag ang Paris man ang ginakabig nga global capital of fashion. Gani, ang Paris hindi lang political capital sang France, kundi importante man sa art, fashion, food, kag tourism. O, diba? Kaybalo ka na!
5: Inesika K-5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Okay, thank you so much, K-5 Lori. Kadami, no? Foro Trivia!
3: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
2: Driving niya nga, kwan nga,
0: trivia.
2: Una, Eiffel Tower. Iya sang France. Nga ang Eiffel Tower, hindi na ngalan sang kung kaisino, kundi ngalan sang kontraktor.
0: Si Eiffel.
2: No, Gustav Eiffel. Ngalan sang kontraktor.
0: Dali lang, gid. Doga silig ka mo, may Amigo Lights.
2: Amigo Plaza.
0: Uy, sa Bacolod lang may Amigo Plaza Hotel.
2: Oh, kundi mo na, Eiffel Tower. Eiffel Tower was constructed in 1887.
0: Dok, hindi ko nagustuhan ang imo nga suggestion sa bunga.
2: Amigo.
0: Imo, hindi ka magsilinga, Amigo Government Center.
2: Oo. Amigo Fountain.
0: Amigo Fountain.
2: Di kaya ang Eiffel Tower, si Eiffel ang kontraktor. Di kundi dire mo man.
0: Kung sino kontraktor yun, Horta?
2: Ari Pagid.
0: Ano Pagid?
2: Gin-construct ini siya, duwa katuig, sa 1887.
0: Okay.
2: Natapos 1889.
0: Duwa katuig?
2: Ang plaza ta, duwa mang katuig.
0: Hindi, manog... Do mo amo man.
2: Do mo amo gid.
0: Tamtang istorya ta sa fountain. Subong agad ri kita sa ato naman mataas ang K5. Mga ka K5 isa naman ka lugar subong niya aktwal ang fountain. Ha? Aga gabi way suga. Pero sige puswak the real fountain. Tubig sang hiraya gausik. Ara subong si Wilson dumaligo pang tuyo niya aga pa kay Wilson good morning.
1: Kay John, kay Eric hindi magnubo sa 15 ka beses na kay John no nga ginkawatan. Sa nga kontador, ini ang, ang gasumpit niya tubig sa likod. Kasi mag-
0: sa lungdang talang nabison, kanugon sa tubig, so, no?
2: Sino kontraktor sila, son?
1: Yan, kay Kawatan, ang kontraktor, di kay Febal Jan, Kawatan, kaya ang Kawatan.
0: Wala niya salang kontraktor, di. Gingkawat niyang isa na ka, ano man, metruhan?
1: Metruhan, sa tubig, kay Febal Jan, and kay Federic. So, perte kataas kayo. Sa mga sumpit, sinita
2: tubig. Yes, kay Pepe. So, si Wilson, tolyo ko ito.
0: Arasa.
1: So, ari, upunta din si Kagawad, Viray, kay Pepe, dyan, kay Pepe, istoryahan ito sa Balakon, ano na din ang problema.
2: Sino na nga lang niya?
1: Kagawad, Viray, sa barangay
2: 38. Justo, gini, nag-pishwit na tubig, Viray pa.
1: Good morning, morning, upunta na doon din si Kepe, dyan, kaga si Kepe, Eric.
2: Wad, mayong aga.
1: Oh, may aga man.
0: Maripayon nga siya. Where does he mo barangay, ah?
2: Daw, nagsugod temprano pang kuhan sa inyo, ang kuhanda, ang San Juan.
1: San Juan.
2: Oo. Kagawad, mayong aga. Si K5 Erjan, kasi si K5 Eric ini, no? Kagawad, okay. Sa San O, pa rin nagsugod, pispit ang tubig na sa lugar nyo?
1: Siguro, mga kagahon. Siguro, mga alas-quatro kuro sa kagahon.
0: Kadako. Hindi apektado ang flow sa tubig nyo, ang pressure sa tubig sa inyo barangay?
1: Kusog. Kusog sa pressure sa tubig. Ang kita naman na ang tubig. Yan, subong, ito siya, the shower.
2: Di may mga lugar dira sa inyo nga nawad ang tubig, subong?
1: Way, pamanggit. Kaya may king kayo ding building, basi iyan ni Guro.
0: Okay. Naka-contact na kamo sa Hiraya Water Kagawad para at least mag-call attention nila parte si Nay kinagyan na da sa ngamon ng mga tao kay Nay.
1: Oo. So pong may naglabay kay Nay nga taga Hiraya, kipicture ka niya na. I-report niya to subong.
0: Oo, okay.
2: Ano ini nang dahambal kay Nay ni Wilson nga pirmi ka mo ginakawatan dira kontador sa sina nga lugar, pirmi ka piswit tubig da?
1: Amugin ang problema na po.
0: Why nyo ginaparubingan?
1: Ang tanong naman, garubingit man.
0: Galing kay Kagawad, kabalo ka naman kung kawatan. Bantay man lang ang bantayan. Hindi pa pwede butakan mo na detachment katanod na, no? Hindi
1: pa pa.
0: Masiling lang. Nga nga may ara ka mo tanod outpost na ginabantayan naman ni mga metrohans ni Raya.
2: Tiyusto man na. Kaya rin kita sa metro bakulo. Yan o kamong yung mga metro tanod.
0: Gabantay sa metrohan katubig.
2: Yan aral mga metro tanod. Hindi sila barangay tanod.
0: Ang kawatan ni eh, hindi ba na pila man lang ng bilis ang kontador. Baklon mang brand yung kontador kay K5 Rx na sa 600 man lang na to 800. Tikwaon mong saway pila man lang nakakilo ay gani sa kilo na.
1: Puro isyo pag sila sa mga nailan na biktima eh.
2: Okay. Wad, may nagamuno diri nga listener namon subong. Dulom kuno abi na nga lugar, ano pa pirmi lang ginakawatan? Ano ang solusyon naton man?
1: Subong ya may barangay street light kami de tapos ya may solar.
0: Okay.
1: Sana kita yung area.
2: Sanag. Okay. So, tungod sini nga permi na ginakawatan.
0: Hindi pwede butangan na sang CCTV, Blake.
2: Anong plano sang barangay karon para nga para ibitar los Bukoles?
1: Amo na gani, amo na karon makatuko karon sa barangay kung ang kay kapitan.
0: Isa dia sabi butang ka mo sang wifi nga CCTV cap. Kay damo, kay kun talahon pila ka bilog ang metrohan kita ko dunyo maglubo sa pulo.
2: Puro butangan na nila puro ng metro tanod for the meantime. Kap? Kagawad?
0: Yes, Sir Eric. Yes, Sir Eljan.
2: Butangan ta lang abi metro tanod, danay for the meantime. Kaya basi kung sige lang ginawa tayo, may metro tanod na lang ta.
0: Katlamas kagawad sa pamangkot.
1: Pero hindi alam mo na gani, ginaparubing mo na ni Kapitan. Okay. Kadagabi, ginapala ni Kapitan, ginaisaksyonan. Gana kayo tayo mula na galing ang mga kawatan eh.
0: Bantayan man labuli ah.
1: Danlog pa sa pantat.
0: Awa, bantayan man labuli isang tanod na. Amo man na sila.
2: So, standby na gid lang dayan.
0: Mas mayo guro kagawad, either standby yan tanod o butangan CCTV. Bala na bisan may kabantay, at least makita, tabla ma-review ta, sino mga tuntod ah, no?
1: Okay, sir, Eljan, okay.
0: So sir, tawagan ta na ingagawon, no? Daku, sir, pila ka cubic ko, ayan ang mausik ta na sa kadami no oras. Sa pagkapusersado. Papati ka kayo na kagawa. Naglabay kami na mga alas 5. May babae na kinapulok, Maldi. Buta mo.
2: Maldi nila. Gras na kagwada. Subong, mas nagapang laba.
0: Libre na.
2: Libre na.
1: Kanugon man sa tubig to. Galantaw pa kanugon.
0: Okay. So, anong message mo sa taga Hiraya, sir? Pakagawad?
1: Ang amo lang nga among ginamisay si Raya, no? Ang amo din yata na yung ilang imbiyahan din nga ubrang. Ilan na ibalikan? Teka, saan na eh? Mula na eh. Wi-Fi na yung balik.
2: Yari naman.
0: Ibang ka. Duwa galing isyo tadi, sir.
1: Dos bukoles.
0: Ang una ka bukol, binula na nga buho, wala matabunan. Ang bago nga bukol.
2: Nagpiswit. Nagpiswit na kita bukol.
0: Hindi na piswit, puswak na bukol.
1: Correct.
0: Ala, ayin sinada. Kumatipag naman na kagawad.
2: Doon nalatnan sang amigo construction ng Hirayaw. Why ginatapos ang project ko? Pagbungkag, babayan lang.
1: Pero what, ano mensahe tawad sa kawatan? Ang mensahe ko lang sa kawatan, o, oh, hindi tanan nga oras nga magsirte mo.
0: Correct.
1: Base ba lang sa uli, eh, manakman mo, te, pasensyalay lang, eh. Kaya ang among barangay, de, perminti nyo ginalabyan. Perminti mo, biktima sa inyo.
0: Sige,
2: duwa ang problema to. Dumiara pag ito. Tingag ipabayaan na ninihira.
0: Isang nakamulan.
2: Ano na daw? Wala ang ilaging kot-kot to daw?
0: Oh!
1: Sako lang yung ilaging tambak na yun.
0: Sako lang kung nang gawin.
2: Hindi, what I mean? Nga aging kot-kotan.
0: Para sa ano ng kot-kot nila da? Linya sang tubig?
1: Amo malikay sa ng ligad, may likis eh. Kaya nawas ng tubig. Kaya mo itong ipuhaan nila. Tapos kimbiyahan man lang.
0: So ang guwa niya, nasold nilang leakage, pero ang wasak na kasada, pinabayaan nila.
2: Kamudlay man. Creating one, solving one problem and creating another.
0: Ang pinakalala ka problema, subukan, puswak in the dark. Ang puswak in the dark, kamo nang dakot ang problema, kasi gawak, gano?
2: Grabe niyo.
0: Kagawad, thank you, gina. Ipanawagan ni monitor na ito niya. Salamat, Kagawad.
1: Son,
2: Wilson, curious na kami ni K5 Beljan. Siling metro sa tubig, naging kuwa. Do, why man na metro sa tubig?
0: Hindi, may ga-connect na da.
1: May metro
2: na daw?
1: Metro, nadula siya.
2: Masailo na sa inyo. Karoon ang biswit.
1: Na nagsumpit.
2: Wadang biswit ba si Pabasa si Wilson?
1: Nan.
0: Oligo si Wilson, may tutubig sa bata mo.
1: So, amo na din sitwasyon, ay try
2: para naman palang gilakihan ng tubig.
0: Para hindi magpuso. Grabe ka taas, no?
2: Gilakihan.
0: Kadako, gidya, no? Pananaw ko ka, Kipa Wilson, sa isa ka oras, guro, isa ka drum, sobra pa pila ka drum, guro, mga guwata na, no?
2: Dako ni. Ang mga patra, kami dala lang na naman tugong subong.
1: So, katuan ni subong ni Kagawad, ang naparanggay, kaya sa dyan, kaya para
0: makapropita,
1: labuton, tama ng hiraya.
2: Dula ka, son, dula ka.
1: Matagaan sang
0: ara si Wilson
1: na. Ang ilang problema kasi sa dyan. So, amo lang na din eh. Ang aton din nung mata sa K5, ikan din sa May Hernae Street, Barangay 38, Sudad sang Bacolod, niya ginadulo sa inyo sa kaluan sa MyTC. D3 Bayo, kag D-Tech 700, lupot na to sa patrol si K5 Vincent Coralde, kag K5 Carl Armay Longa, kag ginay naman sa K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat yun sa report ni K5, Wilson Villena. Now, ang aton malang diri is why niya sala di ang pumuriyo kay ang hiraya. Ang kawatan kay ginbutong niya, gingune. Kabalo ka, amuning sistema kay paberik mo. Ang mga mitruhan na may kumon na nga linya da. So kung kuhaan mo na isa ka mitro da, natural ba open na isa ka linya, mapuswak na. Ang lain, kay luwa sa Metro nga isyo, may isa nang likbulan na ginot ko. Tanga mo, ang leakage. Guro ba si panahon patuyo sa basiwa? May tiraya naman sa mga rayan na patampukada. No?
2: Nakabala ka mo na part na, mga mabibilin na sinyo.
0: So nagpanawag ko ni kay, ara pa na si Engineer Soliba. Kay sinukulatan ni Engineer Garging Ring ang phone mo. At kay inform ka tani namon Engineer Black. Ngang isa ka porsyon da sa may barahir na street na kipaberik
2: chakto ta. Ernais, oh. Hindi, hindi na Ernais. Ang Ernais, sa mutong kwan mo ang Libertad sa Piyak Aside. This is...
0: going sa may...
2: Ang Smith ba siya una? Smith niya. Libertad Smith niya na dapit mo.
0: Libertad Smith, no? So, ang kwabing exact, exact location na...
2: Dahil naningalan sa Smith subong eh.
0: So, para makuha na to, no? Basta na sa area sa barangay, ano to?
2: 38.
0: No? Galupok ba?
2: Amo nang ilang ang barangay hold up lang ang partik gamay do, yes, ang pispis.
0: Oh, nag-ring lang ni subong ang cellphone ni Engineer Soliba, pero tiyo, ay tamahin
2: mo. Lain naman yung kumpanya mo.
0: Ah, basta hindi na ni sila?
2: Hindi.
0: Abi ko, si alibisan ni ilis-ilis sila, nga board of director, ara
2: gida yan. Hindi, ara ni Soliba yan. Kalipiti ba si Aga pa?
0: Ah, tingnan mga alas 9 na malang.
2: Jesus, na ko
0: masabat naman. Si Esperanza, grabe, naging dyan, OMG, butangan danay, matas ang K5. Matas ang K5 yung pamantay yun. CCTV, Eye in the Sky, ADW Brizuela, Salon Suli, no? Si Romar Don Dubol, Bukol, nagilisubong ninyo, K5, Eric K5 dyan, kasulog sa tubig, baha na da. Bawion na lang na, sir, sa mga husto, sir. Amo na nga, gusto ta na ma-address because kita na mabayad mo.
2: Yes, no? Because kung na sa unaccounted water.
0: Non-water revenue, sir. No? Systems loss, abi ko sa kwan pa.
2: Systems loss, yan.
0: Hernais Gatoslao, K5, Eric.
2: Ah, okay, Arana. Hernais Gatoslao.
0: Kalipatan, no? Mayo lang kinamo, taga-bakulod. Hernais Gatoslao. Si Franz Michael de Vidagracia, salamat, gid. Toto, Franz Michael.
2: France.
0: Sa imo sa nga pagatag ito. But siguro may pamati sa ito. Kung magsalat kami, makorek sa ito.
2: Diwada ang permina di. Amo nang
0: hindi kita. Thank you, Gide. Amo kami. Aga-appreciate kami ni K5 Eric. Gabisan pa paano, kita sa batyo na kinabuligan.
2: Actually, nga itong mga listeners sa Sarel Jan. Hindi lang sila mga listeners.
0: Sayop, tabla sa mga lugar. No? Thank you, Gide.
2: Hindi nga itong mga listeners. Hindi sila listeners. Support researchers ni sila.
0: Support researchers. Kita
2: mo permina sila
0: ika. Sila gatag sa itong permi. Fax ka additional. Kundo kulang-kulang, no?
2: Kahit ka-interactive sa ito nga pagtratar sila.
0: Siling, bo, grabe, isulit kin ni Oliver Alcala. Nga, subo nga problema, please wait. Pero ang contractor, please wait.
2: Bakod, bakod.
0: Bakod, nga, please wait ang tubig. Tumama mo nung kayo, please wait.
2: Nga, please wait.
0: Hulat ka lang.
2: Dumayo.
0: Dumayong tirada niya, subo nga. So, this time around, zato naman nga pagpangalagad. Sa iluhan tabing report ni Kipaberto, i-ready na data, na-ready mo na ta, ang report ni Kipaberto atong na-disgrasyabla, mga pamatanon nga nagasakay sa tricycle, na-disgrasya. Galing pa ni Guru Dismakulo do. Apat gig kaminor di edad, nga sakay sa motorsiklo, gaang kasana sila sa motor, nakabunggo sa Bacolod City. Ready ka na ta? Okay na? Si Ma'am Esperanza, yung sulig yung pamati sa ton.
2: Tira. Ay, birthday bala subong Sir Erjan sang utod ni Ma'am Pearl Padronya.
0: At happy birthday.
2: Si George de la Rama Garcia, sir. Happy birthday.
0: Sir George Garcia, happy birthday. Lindri si ibong photo friends, no?
2: Si kay Mr. Muyani,
0: salamat gin. Tiyari ng report ni Kipaberto Gakip, paano natabo ining insidente, ipatpat abi Kipaberto, patpati kami. Kumla paano, na disgrasya ini mga minor di edad, gasakay sa motor. Berto, good morning.
4: Sintagan nila mong sumulod dulpin, umiko, recycle, no?
7: Apat ka mga minor de edad, duha ka mga lalaki, duha ka mga babae, mga minor nga nagasakay sa motorsiklo, nakabunggo sa tricycle sa Purok Araw 2, Barangay Vista Alegre. Subong ang gabi, Oktobre 8. Patpatunta ang dalagan sang insidente. Base sa report sa Traffic Enforcement Unit TEU, sang naglunta ng aksidente, mga alas 9 sang gabi, tricycle kag motor ang nagbunggo anay. Ang tricycle, Kawasaki Barako nga itom, ginamaneho ni Nestor Acabo Jr., 47 anyos, taga Araw 2, Vista Alegre. Samtang ang motorsiklo, Honda RS nga motorsiklo nga itom, wala plate number, ginamaneho ni Vanji, 14 anyos. Sa likod, nag-aangkas ang masunod. John Paul, 11 anyos, Ira, 16 anyos, Danica, 15 anyos, tanan sila mga residente sang barangay Vista Alegre. Suno sa traffic accident investigator, nagikan ang tricycle sa west padulong sa east kag nagliko pakadto sa north nga direksyon. Samtang nagliko ang tricycle, ang motorsiklo nga nagikan naman sa east padulong sa west nga direksyon ang nakabunggo sa tuosang sidecar sang tricycle. Tungod sang pagbunggo, dako ang damage sang duha ka sasakyan. Ang motor nagbunggo sa tricycle, nagtamog ang duha ka mga babae. Ang driver kag angkas nga bata nga lalaki nagpilit sa tricycle. Ang driver pila sa lawas kag dugoon ang itsura, pero natam-an diri ang 11 anyos nga bata nga angkas. Bangod ang ulo sini ang naglampos gid sa tricycle kag dugoon. Gindala dayon sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa medical. Ang driver sang tricycle, minor injuries lang. Ang duha ka angkas nga babae, puro minor injuries lang man. Pero ang 14 anyos kag 11 anyos ang fatal gidang igo. Sa karon, last dosis ang kaagahon samtang ginahimo ang ininga report, wala panabala ng ila estado. Nagpakabay diri sa Gyapo ng mga kapulisan nga hindi pagpadalo ng mga minor de edad. May mga nakakita nga madasig ang ila dalagan. Isa ka aksidente sa eskinita sang Vista Alegre kag dalan nga ini nga wala gid na antisipa. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
0: Salamat, K5 Berto Gakit. Grabe, ti alo nga longgit kag naging pabayan sa gidikanan niya nga gabi na to yan. Nagkasyada-syada, kagahon na to kay Paberic mo.
2: Kagahon, ang publay sinakay.
0: Tapos minor di edad, puros lang minor di edad. Puro minor di edad. Why pa mga lisensya magdala motor? Why pa na gani? Guru sok-sok helmet kay Paberic mo?
2: Why, kag ti apat bilog, tinabla? Apat bilog, madulungan ka mo.
0: Ang report niya ni Berto, to apat siya pilason sila, pero may isang ginagani pataya sa report ni Carlaman. Ang mga Gyapon, discuss siya Gyapon sa motor. Maybe it's a reminder. Kay kumo may festival tabla. Whether we like it or not, kung isang iban sa ato, di kung weekend, nilabi na ko na sa gabi, Friday, amon lang ngayon, kipay meri ka mo ni, kung motor ang service mo puli, hindi ka mag-inom. Gamatsagan mo doon, mamiskla na ang alak sa gasolina ka motor mo.
2: Galing kang iba na may angin dyan mag-inom ka magpaburot sa motor.
0: Delikado mga... kag ipay meri. Number one.
2: Dumata ni Spider-Man lang.
0: Lain ang imo sini nga reflexes kung lubog ka. Second na balansi mo, bisang ganiway kag motor kung lubog ka kipay meri. Gaisi ka. Tiyo, mas more kung kasakay ka sa motor. Hindi gid. Magpabinturar.
2: Hindi.
0: Okay, inom na lang. Kung gusto nyo mag-inom nga damo-damo, dapat hindi ka na magpuli. Hindi ka na mag-motor. Parking ng motor mo, inom ka na sa mag-agaw po sa barkada mo, tulog ka lang na higad ko din, hindi na magpuli. It's because you're putting yourself in danger.
2: Kaya ang namita ni Sinablaseral dyan, no, responsible ng mga drivers ng motor. Kag ang mga ginikanan, kahit minor di edad mo, hamalo nyo kabataan, hindi na pwede, hindi na pagdala ang motor mo. Pangitaan nyo kanyang kabataan, kag kung may insister ang kabataan maglagaw ng motor, kuhaan lang niya yabi, hindi na pwede. Tuwang gabi na, malagaw yung bata mo.
0: Tingnan delikado.
2: Mo, kung muna nakakatabo. And this is not an isolated case, ha?
0: Eredi,
2: this is an eredi, everyday eredi, happening.
0: Oo.
2: Everyday happening na ni.
0: So kanami, isang laygay ni Kipay Beric para sa aton. Ang timsong bilangan na nami, ang nga, pwede nang palang mga, ano gani?
2: Yes,
0: pwede na mga rap la. Pwede na mga rap. May bagulo sa bong. Pwede mga rap. Pwede mga rap. Hindi na iyang...
2: Ang mga music, wala nga matinago.
0: Tala music, ang pakita mong video ito nung ginugay nga sa Multica ba? Kaya amoning application mo. Amoning application, kay Paberic.
2: Okay.
0: Ako di amoning kanta, oh. Meron din palang ganda ang buhay. Pwede na mangarap, no? Meron din palang ganda ang buhay. Pwede nang mangawat.
2: Tara,
0: ipapita na, ipakita. Sa mga tat palang matita, eyes on the board. Ha? Ang mga kulmo yung iba niya, meron na palang ganda ang buhay. Pwede na mangarap. Ang iyaya mo niyo, meron na palang ganda ang buhay. Pwede na mangawat.
2: Tiis lang tanang niya puno eh.
0: Ano na?
2: Kundi pwede na pa, meron ng
0: ganda ang buhay. Ano ya?
2: Meron ng pera ang bayan. Pwede nang mangawat.
0: Ti Aria ho. Tan pakita to talaga naka multicab. Ga parking amo. Ara ho. Ara ara to lewa. Pwede na mangawat. Tara ba. Kundi parking. Pwede na mangawat. Wala ta. Wala helmet ya. Oh. Ga-live kami ni Tan, wala? Ah, di ba chance? Pius, listening kali ka na ito, istorya niyo. Tanong lagi ko yung pero sa likod. Kagkarga sa iyong motor. Pero napalang ganda ang buhay. Pwede na mga awat na makasalikan. Animalo.
2: Resourceful man siya.
0: Resourceful man siya. Eh, manihi man to yan sa nag-drive siya muna ito kundi na ito. Oh, sige, Tana. Thank you, Tana. Amo ng bag-o subong ano. Salamat, Gidaan.
2: Mayo man, no?
0: Tan, thank you, Gida. Meron din namang ganda ang buhay. Pwede namang awat isa kakis. Duwag kakis ang redors ang kawat sa kipag.
2: Mayo man na, mayo man na.
0: Okay. Stand by Wilson. Kay balikan ta si Wilson karon para anong natamo kahapon sa maskara. Dato ang maskara update. Samtang ginahulat ta, aring aton pambansang team song kag Ipay Berek. Mahal magmahal ngayon. Oh. Ipay ba itan? Larga. Stand by Wilson. Arana. Mayo guru din na di pa to karon sa amon sa tanay no para makambal kami ni Ipay Berek kay no.

0: Halos Polos.
1: Nahum.
2: Okay, so dala nga nai, paitin-itin lang nga nai, yung mga kakay-five na.
1: Ano nai?
2: Paitin-itin.
1: Ay, may wiri-wiri, may paitin-itin.
2: I-check na lang this time around si Kipay Wilson. Anong activities aton mascara update?
1: That's what we like to do.
2: Anong natabok kagabi? Anong palabuton subungad lang? I-check na sa lang number one ang ato City Connection from Bacolod City Hall para sa ato naman, mascara update. K5 Wilson, good morning.
3: Good morning, Liwat, Isabel John, and Isabel Eric. Happy mascara, masugod na sa buong adlaw.
2: Uy!
3: Ang highlight sa mascara.
2: Do 11, pizza 9, masugod na ganyang sadya.
1: Officially, ha?
2: Oh. Yes. Kaya dapat uno mo, tiway talaga kabuka sa uno.
1: Oh,
2: oh. So, amatabo, subong na. Saan o makantang paborito? Tanga, mapaulalabla? Si Bibi Dals? Ano to kaya nga na mo ni Kakipay Gary Kagapon?
1: Barbit dahil.
2: Ay, ay, mga pusikat dahil yung mga kanta.
1: Ayaw. Naingilit
2: ito yan. Okay, so ano natabo? Ano natabo kagabi? So, ang tagay hindi at nagpalamati. Tamamati kami.
3: So, Kagapon, nara, kita dagin siya yung picture kay Fergal dyan. Isama lang ini ang programa, Kagapon, bali creative launching ini siya, kaupod ng Bacolod City LGU, kag ang Robinson's Land Corporation kay Fergal dyan and kay Fergal Eric, kaya may collaboration ining dua sa pagpasanyog sa art bala and culture sa siyudad sa Bacolod. Kabahin sa agreement kay Fergal dyan and kay Fergal Eric sa pagpanguna sa nasambit niya korporasyon ang pagpatindog sa tatlo ka mga gateway art sa siyudad sa Bacolod. So makita niyo dira kay Fergal dyan, kay Fergal Eric, ang gisay ko ka picture, ipahamtan ini siya sa tatlo ka mga boundary. So Bacolod Talisay boundary sa National Highway, Bacolod Talisay boundary sa Conferential Road, kag bago Bacolod nga boundary. So around sura na din kay Fergal dyan.
1: Ano ni siya? Salsalon? Concrete?
3: Concrete kay Fergal dyan, kay Fergal Eric, ang iyang akwan. So i-check talaga ni kung ano gitang specific material na gamito nila. Pero ang pinasahi din kay Fergal dyan, kay Fergal Eric, kay inay mga arko, may specific area na ibutang ang Bacolod LGU nga pwede makaparking ang salakyan kiti kung gusto mo na maghapit sa aga or maghapit ka sa kagabi. Kay both aesthetic na aga kagabi kay Fergal dyan, kay Fergal Eric, makaparking kahag makakuha sa picture sa ina nga mga arko. So amo na ang ipahamtang no sa tatlo ka mga lugar no sa Gapon ni amo ning gidiskusyonan sa launching sa Creative Bacolod nga may tema naman nga smile create and explore kay Fergal dyan kay Fergal Eric. So amo malani ka Gapon ang activity nga gipatigayon subong nga adlaw kay Fergal dyan kay Fergal Eric ya may nauman no okay, ano na ni damo na ni nga mga aktibidad subong nga adlaw asta na sa 18. So October 9 ya kita karon sa mascara ribbon elimination ta elimination round na round 2 kay Fergal dyan kay Fergal Eric sa may Bacolod City Government Center kag nara magkita sa nga Miss Bacolod Mascara na Corporate Day sa nga Kapitulyo Mascara Battle nga ra masubong choreographer showdown nga kinahulat man sa tanan-tanan sa Bacolod City Public Plaza ini kag ang grand opening no sang highlights ng Mascara Festival nga pangunahan naman sang isa ka liquor brand kay Fergal dyan and kay Fergal Eric diri sa Bacolod City Government Center. So lauman na to nga mga ma-perform dira karon nga mga national artists no kag banda kay Fergal dyan and kay Fergal Eric sa pagsug-alaw sang Mascara
2: sa
3: Festival.
2: Sa dina dira sa may Lacson
3: Bacolod City Government
2: Center. Bacolod City Government Center. Buwara na to sa League of Champions sa Pitcha Unsiyo.
1: Nang ginitan ako, ganyan mo, tadan ko gido. Highlight pa ta.
3: Kasi ka pamakot, kamo ano na itong tsura sa Bacolod City Government Center.
2: Tahom na, doon ang pawan ha.
3: May ngigilsend ko na na video no sa ato.
1: Kabitan si ahon ta, Wilson. Bugi na surprise mo ba kami, Wilson?
3: Sa archipelago, amo na ining tsura sa Bacolod City
2: Government Center. Amo na ito ipakita ba si ni, ano? Abi.
1: Tanawa, bitan.
2: Tan? Amo na ning itsura niya kay gibutangan stage. Okay. May video tan ang iya dito to Archipelago bla tutuwarin ato na.
1: Tutuwarin ka mga amigo
2: na, mga amigo ta na. Tutuwarin ha. Morning sa mga taga Archipelago gupod na. Okay, mga tropa ta na no, mga amigo ta. Ready nang BGC stage oh. Ara na masaot ang mga dancer ta sa League of Champions. Motorbike.
1: Grabe ang sugo.
2: Ano ma intermission number ka kuno son masaot ka mo ni K5 Jin?
1: Kasi siya pa na.
2: Ha?
3: Kasi magpulululi.
2: Hindi guro ah. Matanaos lang guro ah.
1: Nagligan ka na tapos, Jim ah. Inom na yun kaping accord. Subong ma-shopping na sila.
2: Ay, doon ka?
1: Galagaw naging sila iya. Nag-upgrade na. Nag-upgrade. Ay! Ipos tahom.
2: Ipos ilang bala.
1: Tahom, tahom ha.
2: Mayor, plakpakan tayo si Mayor Greg ha. Good, with all the problem ng ginapangatubang ka mayor, at least may gagive up.
1: Daw na disponihan, no? Daw na disponihan.
2: Mayor sa makulod yan.
1: Di ang fountain niya, Wilson, nalagawan mo, ano daw okay na ng sitwasyon sa fountain da?
2: Awais Wilson, galagaw ba si Piswitan sa gulpe?
3: Nakatagaw kung galagapon kasi na dyan kami merek na pati ko to sa init sa ang ka-launching kaka-ipid makulod nakita na to na first time ko nakakita kasi na dyan kami merek na sa babaw sa nagasumpit nga tubig na hose may grill so amo nang pamangkot
2: tanawatan tanawatan na dula na screen mo tanaw dula na
1: dahil lagi Wilson dahil kami nag-appear sa screen
3: ano na
1: why may Seymour
2: may Seymour okay so Balantayan tagli ah subong adlaw ang pinaka event gid is may banda na karon.
3: Yes, may banda kay Father John.
2: Ano nga banda? Ano nga bandang matukarda?
3: Amo ning gina-check ko pa din no sa ang aton sinibing ako nagapakot-takot man ang aton sining grupo mo so amo na nga wala pa di malawag ni kon anong banda kay gapakot-takot ang Gugma Foundation sa nga mga guest artists nila kay Father John and kay Frederick pati ilauman gid nga may national nga banda no nga maga-perform dira karon sa may kwan sa may Bacolod City Government Center grounds kay Father John and kay Frederick so ano ang aton naman yung tomorrow ang activity naman kay Father John and kay Frederick ang nauman naman nato no tatlo man ni kabilog activity
2: si boss ang iya ka Thunderbugs Unity Ride
1: daw subong dumiara sa kwan sa lagon pag tipon.
2: Tipon. Oh.
1: Kagabi, damo-damo, kapasunod ko bakulod, damo-damo ka inabot.
2: Maparegister ko tanging, kaligay ka damo sa obligasyon, tanong?
1: Damo-damo.
2: Yes. Mahupod ta sa, maparegister ta to ah. Oh, 1.5 ang registration.
1: Tidamo ka, ang nalilago ang motor kagabi.
2: Amo na kasikat ang Thunderbugs na to. Bilog ka Pilipinas niya.
1: Bilog ka nagko sa mga motor nila. Mga mo-amos ang imo na.
2: PMW kung ano
1: ah. Son, pwede mo kami to so, for the benefit of our K5 listeners. Pwede mo kami matagaan rundown what will happen sa pizza 11 kay Biyernes subong way na ta broadcast buwas mo. Pagka 11 na Domingo maara na kita sa aton League of Champions. Can you brief us sino pila ka participants kay anong matabo sa League of Champions on?
3: Kay Father Eric, ang antes kita maglumpat no tomorrow, ang activity natin for Mascara Festival, may pets kara kita, may drum and lark competition naman sa Bacolod City Public Plaza, kag may Zoom de Grass naman sa Bacolod City Government Center Grounds. Lumpat kita, October 11,
1: pinakadako
3: daw no sa aton sining K5 News FM Bacolod. Sunday, ini kay Father John ni kay Father Eric, may market day kita, may super kids kara, may MBM o Miss Bacolod Mascara Coronation Night, may Singkara Elimination Round, kag ang ginahulat sa tanan-tanan, K5 League of Champions sa Season 5, K5 Eljan and K5 Eric. So magapaindis-indis ang walo no, ka mga tawag sinigani, walo ka mga grupo sa retro dance ni nila, K5 Eljan na batian, tanakagapo ng ila sa mga music, ng pertigit sa kami.
2: Balantayan, ginigali.
1: Walo ka grupo. Ano ka mga grupo ni Son? May lista ka na, Son?
2: Balantayan tani mga grupo ni Masaut. Ikay nga, ang iban sila ang choreographer, Skip Iberic mo.
1: Isa pa naman na ganing na kinagayuhon din.
2: Ikay nga. Pero tanawang ko ito ba si King King ang Saut nila Skip Iberic?
1: Ikay puro lang na wala dapat.
2: Ang galing ka? Kaya kung nakuya, to naman mo. At least pares.
1: Mapares sila.
2: Wala kaya mo to. Lingaw ba?
1: Okay. Ano ni Matabo, Son? Ano Matabo? Sino nung oras kami makanto sa Domingo sa plaza? Sa NGC?
3: Kaya John, kaya Eric, alas 8 masugod ang ato na programa, pero mas nami, ganyan temprano pa sila. Kami mga sponsors kita sa manghatag, no, sa ilas, yun yung mga freebies, may pag-games dito sa area nato, man sa event kaya John and kaya Eric. So mas better na temprano pa para makaredy na kung makapangita sa pulupungkuan dito kaya John and kaya Eric.
1: Okay.
3: Kagapatakaw man isa mga programan antes mas sa aton, sining K5 League of Champions. So sa in terms naman sa grupo nga nagpakigbahin sa aton kaya John kaya Eric, kuha kita sa mga ginauyatan niya lista pero may mga video ina sila dra sa K5 News FM Bacolod ng official Facebook page kung ano ini sila ng mga grupo teaser ini siya kay Father John kay Father Eric isa-isa gin ini ka grupo kan ilagin pakita ang ilang dancing style ilang steps kay Father John sa aton na video nga gin prepare no of course sa pangunan ni ang aton sa niya pinalangga na director naton so amo na makita naton dra sa aton sa official Facebook page
1: okay.
3: Ipaay kita kay Father John kay Father Eric sa Bacolod City Government Center para sa K5 League of Champions Season 5 alas 8 sa gabi kay Fep Aljani kay Fep Eric madamo sa papremyo
1: kag
3: makasakit kita no sa ato sa
1: aktibidad. Oh, pero Wilson dali lang. Ang Mascara Bacolod, Miss Mascara Bacolod ang championship sa Pizza 11 man.
2: Oo, oh, alas 8 man sa gabi.
1: Di ko na mo do sa juggling. Ko na mo ang guwa sa Pizza 11 ng ara si K5
2: sa highlight. No highlight kay ara man ang Miss Bacolod Mascara.
1: Kasadya sini, kasadya sini.
2: Bungwa na gid STI versus si GC niya. Ah, pili lang ka muna.
1: May ara, Wilson, kay Pebble dyan, kundi may League of Champions, amo na yung main event, ha? Yan na yung sa K5, makulo ni KSM Rhodes. Si K5 Robert Pacardo sa Rayo Foundation.
2: May legs.
1: Legs of champion naman. Niya inyo yan, league yung liga.
2: Legs yung atil.
1: Legs, kidyo ko.
2: Kabalo ka ko ng team song niya.
1: Ano ko no?
2: Legs mo ay nakakasila.
1: Di ang mga KSS ko no, masuksok sa micro meaning. Kag magparada sila nga gagawa ila legs.
2: Ay, tod ka.
1: Legs of champion.
2: Kaya total no? May ano man, di kita no, ng mga kwani no?
1: Ang atubla? Legs of champion si Robert Pacardo. Damo naman siya nabalaan.
2: Damo siya nabalaan?
1: Oo, nag-alam Babay, na.
2: Nag-alam na siya.
1: Nag-alam na.
2: Oo, kakagahan na ganit.
1: Sa tulayon yung upo kay K-5 Babes, nag-alam siya.
2: Oo. Ay! Kabalo sa tuloan sa ni Papa Babes.
1: Nag-alam na siya. Nag-alam.
2: Sige, John. Salamat, John.
3: So manood na rin ang to sa mga Mascara Beach kay Pebble Jan, kay Pebble Rick, ang ginatulong sa inyo sa kalwa sa Mighty C, D3 Bio, kag DTX 700. Umutak ko si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. So bisyo po ko, katuling awan sa Negros, K5 News. Sata.
2: Tingin malipat, ha? Magbisita ka mo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center dito sa Rinay Street. From 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, libre ang konsultasyon.
1: Okay. So ang aton nga mga tagpalamati, ulan-ulan subong hindi gid mayong
2: tiempo. Hindi malipat, ha?
1: Over the weekend so pabaskugan ang adang imo immune system ang aton nga Mighty C inumagid. Kay karon mabasol man kamo sa amo ni Kipe Bigjan ba o
2: igamigid ni Kipe Bigjan. Kag labaw sa Friday subong. Halungan ta kag of course ang reminder ta kay kumo may festival di sa Bacolod. Hindi malikawan nga hagadong kasamigo mo mainom ka. Ay way baka bigi siling nga killjoy gi kamo, no? But you have to take good care sang lawas nyo kay nga. Kun ubog na gani kamo hindi na ko magsakay sa motor nyo, ha? Amo lang ang advice na mo na. Kaya kung gusto mo nga mag-inom, kabilin lang ang motor mo. Parking mo na sa safety nga lugar. Then after that, hindi na magsakay sa motor puli. Kaya labang-labang kanal ginang dupa mo. Salamat gid mga kakipay sino pagkupod sa karong adlaw. And it's another day.
1: Another FDLC.
2: Sa pangalan naman sa mga technical partners, Rainiel Alcantara and Ethan James Sarmiento with our station managers, Corinne Cubia. Upod man kay Kipab Jean sa Shatita and Rods Palma. Ang among CEO and President, Dr. Ramil Uy. Ako si K5 L. John Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
0: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week.

0: si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
11: akong tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Kalipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Roha City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gari-carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
5: Ano tayong
15: maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
20: Sakto.
16: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
20: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC. Ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig. 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
16: Ang galika, ini tubig.
20: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre parisan mo DTX500, may TC pero si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
16: Uy, mas nami daw ko no, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
20: Ti amo na ang kon. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga awala ga kupos imo buyon. Bisan pa nga gadita ka. Kay gali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kun aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
16: Mm-hmm. Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
20: Ina nga transfer antioxidant sir GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay isang tanom kag prutas sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
16: Gusto.
20: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
16: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
20: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga sa RGP.
19: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500?
22: Kina dala subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong gawa.
16: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
20: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress sir JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldiers sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
16: Dr. Mill?
20: So correct dog sa, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
0: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
2: Agod maging mas COVID, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score ganit?
4: 470.
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
26: Informasyon sa ikayong lawas.
16: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
0: Uh-huh.
16: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
20: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
0: Oy,
20: okay. Gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
16: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
20: Siyempre,
16: Clinica Diofresh. Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
20: ako, sir,
16: hours.
20: Ako, sir, boy, di ko na hulat ng 48 hours. Kada tapos ligo.
16: Ah, swipe.
20: Swipe ka na yun.
16: Swipe na yun.
20: Para hindi, wala
16: doble
20: ka BI.
16: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
20: Sir boy,
16: mo
20: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
16: Uy! Uh-huh. Uy, anak na. D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Syempre may mono laurin na. Dala na da. Pero may mga
20: samtang wala pa na, amo ni himo nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
16: Uy!
20: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
16: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay
0: may monolaurin nga aling kay D3 bio kag lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotiny na aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee bulletproof no kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya na inya nga pugaay ang gusto niya.
27: Lain ang ginabubod.
0: Lain niya ang ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
6: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Kugali si Arjen at kanto sila kisan nagligad sakit kidya katama di ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C
13: mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisita halang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
29: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office,
28: and
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City,
29: Ernai Street,
28: fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But, kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
20: Si Lolo Kobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
0: Oo.
20: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
0: Oo, sa state.
20: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
31: Hay, gusto.
20: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa tulawas, may infeksyon.
31: Among papatay si mo?
20: Damo, gakapatay tungod lang sa ako sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. kagaya niya tapuson. Lain ang taton, lain ang tapuson. Mm. Kaya binimo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nahili.
20: May inflammation pa na katabo. Mm. So, which is, inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
20: Or ang BCO mo, dapat may, D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Bo.

0: Kampiyon.
1: Hmm. So, of the Nagina Sir Boy, si B-Cells at si T-Cells, no? Si B-Cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Pinapangpintahan.
1: Oo. X. Tapos si Killer T-Cells, amo na yung naga...
0: Himos.
1: Nagahimos.
0: Sa nagapintahan.
1: Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-Cells, damo man ang trabaho ni Killer T-Cells sa Sir Boy. Wais sa sang pahuway. Pero kung naka-D3 bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni Killer T-Cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sa aton nga Killer T-Cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakose ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontrasang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
2: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
2: The longer ang gira, Sir Boy, ang imong immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sigi-sigi nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
2: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
2: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
2: the inflammation.
0: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
2: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
0: Also. Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
2: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage.
2: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from

0: diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, thyroid reservoir is not, hindi lang nga mainom ka ditribayo kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
2: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisita halan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
1: Subong yang, iba niya, nabuhaw anak, Juan.
9: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid Sir JP nga naga-act bilang moisturizer no sa mga naga-dry ang skin mayara kamo sang kaspa duwa ka o kon tatlo ka soft gel Sir JP buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa Sir JP
8: kun ayon ang imong kaspa naog sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy. Butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
2: Campion. Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, kas no, abim, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta ka ng kas? Anyway.
8: Ito, BI kas.
2: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sang imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga ditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
2: Ditribayo. Kampiyon.
1: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
8: Ito ay mag-namiskin ko.
1: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Anong malagad ko si Imo?
2: Bao, gaano ta kung magkitanay ta hao?
1: Gaano hao?
2: Gagatanay eh.
1: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
2: Di ano, malagaw tanay kadali. Makadu ta permisa, ginakaduan tabla hao?
1: Ay, galing wala di upod si Tito Panday, siya lang di isa.
2: Eh, hindi mo naman wala si Tito Panday di. Dali na, bla. Malakata. Makawat-kawat naman, tabla.
1: Ti, ano pang ginahulat mo, my loves? Ti, sige, ah.
2: Sige na, agad-agad nun, tani, ah.
1: My loves, ah.
2: Oo, eh. Saan ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
1: Jupiter.
2: Gani, dali na. Samtang init-init pa. Magbogno ni Karon? Basi buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
1: Me? Sadya-sadya, ino?
2: Oh,

0: huwag masiling mo sa video, Mr. President.
1: All I can see is...
0: Hala. Hala, Diyos ko, nagharaka ka, Mr. President.
1: Oo. Tungod na lipay ako sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay. Kanami sa ginhimo ni Ibusman Rimulta.
0: Eh, Mr. President, ano? Si Ibusman Rimulta lang ya.
1: Ha? Eh nga, anong but mo sa ligon?
0: Ah, kuya. Ha? Wala kayong namian sa ginhimo ko?
1: Agoy. Dala ka na ba? Wala ta na lang ka ginmensyon.
0: Dapat yung mention mo, gid kuya.
1: Dali.
0: Para magdami man balang akong pamatsyag, ha? Kung ni-mention naman ko da.
1: Abaw. I don't worry. Kabalo kay Yusuf Castre. Espesyal kaya sa akon.
0: Hala? Tuod ka, Mr. President?
1: Oo. Kung baga sa batsoy bala, may itlog kaya. Kagdamo nga utok sang baboy.
0: Hala? Grabe man ang imong description sa akon, Mr. President.
1: Ba? Ay, amoy nang matuod. Man laban pang pag-updanay tasang sasawa ko eh. Amo na nga espesyal kagidya para sa akon.
0: Halatuod, Mr. President, no?
1: Oo.
0: Dulaban pa yung upod tanga duwa.
1: Dumasalaan at tagani sa iban nga may relasyon tanga duwa eh.
0: No! sa ila lang na iya ah. Pero wala man niya ka matuuran.
1: Pero kung gusto mo kung matuuron ta, upod bala sa amon, makok naman ta.
0: Aha.
1: Nami nga daanang ko. Kukwa.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ay!
0: Nga wala ka gidi gahalin, how?
1: Ay, gabantay sa kusay mo, ah!
0: Ano?
1: Oo, ah! Ginabantayan ta ka ba si bala nung matabo sa imuhang?
0: Do bago na, how?
1: Oo, ah! Bantayan na lang ka bala jaguar, bisan sa katulugon mo pa!
0: Do wala mo ba na ginahimo sa to?
1: Well, subuhang ginahimo ko na na! Oo, ah! Makuha lang ko to sa pagkaon sa sulod, tapos bantayan na ka din dayon, ah!
0: Dala na ko daw sa pagkaon ka dalon mo.
1: Ay, natural.
0: Ha, natural nga, no?
1: Natural nga wala ka din na dalaya, eh. Para na niya sa ako niya. Amo na gani, ha, jaguar? Nga diri ka lang, kaya mabalik ko dayon, kaya makwala ko yung isang pagkaon ko.
0: Oo, lakit ato. Kaya iguantahon ko lang niya samtang kakaon kada ako yaga tanga.
1: Ay, dapat lang. Excuse me, anay, ha, mabalik ko dayon. Babwas!
0: Ato na siya. Pwes, kung bantayan mo man lang ko de, amo na inintiyon nga malagyo ako. Pabuton ko pagin siya nga makapanaog sa gana na. Kay malagyo ko di dayon na. Bahala na si Batman, Spiderman, Superman, dala na si Captain Barbella. Sada-sadyain, no?

0: Di naman ta matambay, wa. Hulat-hulat lang ko di sa duwa ko ka-idol, mag-abot. Kahit si Panoy Gro, wa'y na to tsansa. Wa'y na saging sabat sang napakaluyagan niya nga si Inday Damukay. Ayaw ba? Di rin naman na maplastar ako.
1: Mayagaw, pastor!
0: Ba?
2: Mayong adlaw man, anak ka bungkulong.
0: Bawari naman ang mga sutab, wala ginagpalibak. Ayaw ba?
2: Kamusta ang pagsimba mo, anak ka bungkulong?
0: Ara na, ginapamangkot ni Pastor Liba si Bungkulong. Ano yan ang isabat ni Bungkulong man? Pangsutab naman ino.
2: Siling ko, anak ka Bungkulong, kumusta man ang pagsimba mo kagapon?
1: So far, so good! Sugod! Sufar!
0: Aya ba? Ara na, nagsugod ang iyong pagpangsutab.
2: Anong bot mo silingon, Bungkulong?
1: Name, man akong pagsimba, pastor.
0: Aba, dumayong lakat subong ni Bungkulong, ah.
2: O, ti ano ang natunan mo sa akong nga sermon? Ha?
0: Ah, abibibi, pamatian tang sabat ni Bungkulong.
1: Ang madumutuman ko lang, pastor, na nagambal nga good morning, tapos nagsiling nga masugod ka na sa imo sirmon?
2: Oh, amo lang anak na nga Bungkulong.
0: Aha, daw kulang-kulang gining detalye ni Bungkulong mong.
1: Amo lang na pastor na batian ko. Kitapos sa do, napiungan ako na yon. Natulugan ko pastor.
0: Aya ba? Para na, sisiling ko ginao.
2: Natulugan ka na bargali?
1: Oh pastor! Kanami, kanya ba itulog kung ikaw nang wali ah?
0: Aya ba? Wala gini klaro si Bungkulong niya.
1: Man, pastor! Doon ginaduyan-duyan. Hindi ko yan dayon sa katulugon. Basta magsugod ka na sa pagwali niya.
0: Hala! Tapos, gid? Sadya-sadya, you know?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
0: sang
1: ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Kulaga mala ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
11: Gluterna Max.
12: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
13: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
21: My long lasting relief.
22: Tugtog walo ka oras.
21: Para sa nagapanalakit nga baka.
22: Liyaw kalikot sa long pass.
23: This is a method of colastic camphor. It's a generic name.

0: Oh, ti ano, Marite, sugot ka na? Ha? Sugot ka?
1: Siling ko gani, suluha na lang. Suluhan gusto mo. Kay ako yata maran ko sa imo.
0: Hoy, ikaw mo lang, Marites, mapakatiga ka pa nga walang-wala ka na lang po.
1: Anon ko na yadigoy? Kay wala iagapitik ang akon sa imo.
0: Ang anong imo?
1: Wala ko yung pitik mingaw sa imo. Piliton mo ko?
0: Oo, oh, piliton mo. Kaya para hindi ka lang magutman.
1: Pero digoy, prangka lang. Mag-ikaw man lang. Hmm? Nagwantahon ko na lang ang magutman ako sang sa mag-upod ako sa imo.
0: Mati, sige, depende si imo. Dala na lang noodles yung ginahatag ko sa imo. Total, hindi ka man ah.
1: Uy, animal! Ah, manong expired na ginanga noodles, ginatag mo sa akong, mawiyon mo pa?
0: Oo, total, hindi ka man mapuslan.
1: Ay, ala, mawiuwak kay mo, iya.
0: Oo, ah. Pangita ka tiyas ang ginawala mo, eh. Hindi kaya mangayo-ngayo ka lang.
1: Ano ka, piyo-piyo ba?
0: Sakto man, ah. Eh, gani, kadiskarte man ko gani, paano makakwarta, makapangita ka lang noon?
1: Hmm? Eh, te, ano yung gusto mo nga matabo, gidaw?
0: Opo, dalang ta, gani. Malibin na lang ta kay sa guronta ka.
1: Sa joy no. Ma.

0: Dali na, my loves. Samtang may oras pa ta.
1: Grabe ba? As in, gidya? Dayon gidya?
0: Oo. Hindi bala. Gusto mo na ginipo. Hindi na bala mag-inarte pa? Dali na bala.
1: Wala pa kuya kapaligo sa buong.
0: Eh, wala kaso. Ako gani. Wala mo ko kapaligo.
1: Amo ginaya?
0: Sang hindi ano? Pataka, kung hindi patakaroon kalakat. Kung maabdan tali ni mami mo. Hindi ba kita na ikaroon kalakat?
1: Amo nang mayusin mo. Kantuan mo lang ko di kung nagaroon mo ko.
0: Aho, eh. Kay man, gina timing yan, kumun lang. Para yun na balang maglakat na si mami mo. Kung ari di siya, bantay, sirado, yaman ka.
1: Ay, sabagay tuod, no?
0: Hindi na balang magbabuhabo pa. Gusto mo lang, git, bro.
1: Oo, gani. Gusto ko na.
0: Di ano na?
1: Dali lang, mailis lang ko ka malakat na dahil.
0: Hindi na mag-ilis pa. Lakat na lang tarikta.
1: Excited ka, gadya ba?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw, hindi kaya excited, daw? Excited ka lang, git, bro.
1: Ala, Jupiter, sadya sa China.
0: Oh, yeah.

0: Chay kayot, sa nga makanto, no? Gadali-dali, kagidaw.
1: Nga, ah? Kung may kantoan ko, maopdan mo ko?
0: Diba?
1: Ikaw gani, ari ka man di, nga dapat ato kaya sa barangay hon?
0: Man, galibot-libot ng kumong.
1: Hindi. Ako amo man eh. Galibot-libot, man ko ah.
0: Kaya ba?
1: Te, pariho lang tagalibot-libot. Te, ano ged?
0: Pero sa tuod ng check kayo, sa din gagin mo kadtuaw?
1: Kadtuan ko ang may mga utang di sa akon sa kalising ko kagsukton. Kagun hindi magbayad, yaw-yawon ko.
0: Ay, kaya ba? Ala, eh, grabe, manulong kagiti mo ya, Chay.
1: Oo eh. Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
0: Yung sabagay mo gani, Chay, wala na kutang si mo. Ibot silingon, pwede naman ko kutang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko gapautang subong.
0: Nga man, Chayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala paaway.
0: Hala, sadya-sadya, you know?
1: Wah!

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salisigit. Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng pagdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa kay ikaw at akihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene capsule. May omega-3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene capsule.
6: Masaligas.
5: Santo pa.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

Honda. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
1: This is a test of the emergency broadcast system.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas, magabuti ka.
2: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gituag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ng ang BCO, toil wala kagiinit, sir boy.
2: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gituag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gituag cellula. Ang nakanami pagid, sining gituag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunis siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gituag glutathione.
2: Uy, arat na.
3: Arat na glutathione. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repair man.
3: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
2: Ano pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga cellula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kung damo ka kwarta, damo a kay wala man na sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
3: Nga kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga

Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mga kaki 577 Diaz na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga, mga sukid na itong itig palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza Noy, binakita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sa Rintuig 2026. NTGIF. Thanks God, it's Friday. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pamabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 11.5. I-like, i-share, i-follow ang amon nga page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tampang rapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na.

0: birthday sa akon nga mami, Cynthia Gamboa Canietti. She's now celebrating her birthday. Ma'am, happy happy birthday gid sa imo. I love you. We love you kami ni Tintin kag imo nga mga apo. Sila Jenjen, si Dash, si ano pa, si si Pai, no? Si Diego, si Zaya, si Basim, si Chael, si Adolf. And happy happy birthday gid sa imo, ma'am. Subong man ang akon nga cousin si Cedric Canietti Uberas sa Burgos na Public Market. Ang kita nyo da nga may Louie Uberas at Binildi Uberas nga babuyan sa Burgos. And akon cousin Cedric Canietti Uberas sa Ulugman siya kadlawan, subong. Inyo gigaduwa adlaw, subong, ha? Inyo gigaduwa. Happy happy birthday gid sa inyo. Sa tanan ka sa ulog sa inyo kadlawan, subong, adlaw. Happy happy birthday gid sa inyo. Di ko magpadugay kay may dako kita nga balita nga ginatutukan, subong. May ara sang lalaki ginluthang sa Purok Bayanihan, Barangay Banago. Diri sa siyudad sang Bacolod, naka-standby ang aton subong patrol. May live kita rin, ready K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, Captain JP, ari kita subong diri sa may Purok kasagingan, Barangay Banago, angot ini sa isa ka lalaki ginluthang patay. Sinigid naman Captain JP, na break ka to pag-iina, pasado na si Jess ang aga. Sa K5 JP, ginlagas ining lalaki, ginkilala nga si alias Botoy, 30 plus ang iya sininga edad. Sa K5 JP, wala pa may baluan kung pila ni Kibilog. Pero sa una, sa K5 JP, yung mga 50 meters, sumra, una ini siya nga ginutang dito sa babaw nga. Ako makita po sa Facebook Live na ito, sa K5 JP, yung paula. Asibong kaupod na ito ng iya sininga asawa, ha? Para at least makahatag.
0: Oo, ang subong ang gina-interview niyo, Dokwan Mani, daw police?
2: Hindi, amo na si Police Captain ka K5 JP.
0: Aha. Basin ba pa mag-aanta, Gurukwan? Mag-aanta audio? Ang interview?
2: Yes. Yes.
0: Oh, sige, bitan, give audio, tan?
2: Audio. Are kita JP. Are ang audio na lang.
3: Sang victim. Hindi ko tanay ko, wala sang background sa kalong niya victim. Amo na lang. Pero may suspect na kita.
4: Okay. Nadakpan. Nadakpan.
3: Actually, napag-drug net operation yung bomb.
4: Okay.
3: Sa ato niya suspect. Pagkatapos, sige, sumbong pan sa ato niya, no? Sa ato niya mga kapulisan. Pan area. Para madakpan ng ato niya, no? Kakaamon niya.
0: Red. Bali, diin nga lugar, Red.
2: Dari sa may Purok Kasagingan, Barangay Banago, KFMJP.
0: Ang sa aton di live, Barangay Bayanihan man eh. Purok Bayanihan, Barangay Banago?
2: Hindi, Purok Kasagingan. Sir, no?
0: Si Islan ang itan, Islan ang breaking news na tano. It's not Purok Bayanihan, it's Purok. Ano gani, Purok Kasagingan?
2: Yes, Purok Kasagingan.
0: Purok Kasagingan.
2: Barangay Banago, KFMJP.
0: Oo, Purok Kasagingan, Barangay Banago. Anong oras na buong pagluthang pang?
2: Well, actually, kita MJP, sa informasyon nga nakuha man ato, direk, yung mismo sa iya, siniga asawa, pasado na si Diyos ang aga na taglunta, dininglag siya na, kita MJP. Kaya sa initial, kita MJP, Migo, yung maniko, no?
0: Uy, nano! Pilang edad siyang ginlutang?
2: Ma'am, mga pila, ganit mo mga edad, sige mo sininga ba na, ma'am?
5: 40.
2: 40 plus?
0: 40. 40?
2: 40? Yes, 41, kita MJP.
0: Anong trabaho? Pwede ito ma-interview ang asawa, sir? Ara da?
2: Wala po nung sing trabaho ang iya sininga-bana.
0: Pwede ito sa ma-interview ang asawa?
2: Yes.
0: Oh, yeah. Tagsi, abi papang interview ang tabi. Oh, yes. Basi pwede lang.
2: Go ahead, kita MJP.
0: Oh, sige. Hello, ma'am.
5: Sir, good morning.
0: Good morning. Isa ka masubo ining hitabo sa inyong family, no? Pwede ba lang imong ngalan?
5: Si Sweet, sir.
0: Sweet. Okay. Anong apelyido sang bana mo, ma'am?
5: Hindi, mangi kami nila masado. Sir Gayaton.
0: Okay, Gayaton. So, ang iya nga full name, anong tuntod yung pangalan?
5: Si Mark Anthony.
0: Mark Anthony Gayaton.
5: Gayataw.
0: Gayataw. Mark Anthony Gayataw. Pilang edad niya ganun? 41?
5: Oo, sir.
0: Anong exact address nyo?
5: Nang taga dere, may kami sir sa Banago, pero dito kami kapuli sa Vista Alegre.
0: Sige.
5: Kami ito, sir.
0: Ah, eh, ining balay, Subong? Ining balay kasi noon eh.
5: Iya, na din ni Sir Tia, sir. Yan ang tulod na dito, sir mo.
0: Nagkanto ka mo na, Subong, sa Banago?
5: Oo, kaya ang kabataan, ang bata naman sa ari na sa Tia.
0: Ah, so Tia, na, Tia nyo na da, ang mga bata, gimbilin nyo da, so namasyar ka mo, Subong, da?
5: Hindi, sir, kaya dari sa Lagistar.
0: Dari si Lagistar. Na, ano man bulagay ka mga doa?
5: Hindi, sir, ah.
0: Hindi man, okay, sige. Now, ano oras na tabuin yung pagpanglutang?
5: Mga 10 euro, sir.
0: Ara ka man? Natabuan ka?
5: Sa'y kaging na, sir, pag ano ko, pag pinagbakal, naging bakal sa Sangge.
0: Okay.
5: Tapos Kistoryana, yun na sila, sir.
0: Sangnigo niya?
5: Kistoryana, yun na sila, sir, sang lalaki na.
0: Lalaki? Kilala mo ang naglutang siya?
5: Hindi.
0: Pero kabalo kang amigo niya?
5: Amigo, amigo lang, ano niya, sir.
0: Ah, wala man ayo, wala man why ka nakabalo?
5: Sige, Kistoryana, sila pag ano ko, sir mo.
0: Okay, anong inistoryahan nila?
5: Wala lang ko, sir, kabalo, sir. Tapos gulpi lang pagtalipod ko. Nag-ano, sir, nang may naglupo.
0: Uy!
5: Naglalagan.
0: Ano kakalayo? Ano kakalayo sa kwan? Sa pag, sa bana mo, sa Gintiro siya?
5: Daw, ano, guro, sir, hindi. Mag pwede nga layo, sir. Ang kayara, malang kulit sa may Changi. Kaya daw, kinagulo ko pang kanon, sir mo.
0: Oho, oho.
5: Kumawa ko ng pane.
0: Pila kalupok na batian mo?
5: Apat mo, sir, kalupok.
0: Apat kalupok? Nakita mo ang, nakita mo ang, ano, ang ginagamit ng armas?
5: Wala, sir, kayo. Doon, wala na po, ano. Doon nalipo
0: lawig, sir. Lawig ang ilang ay inistoryahan na yung adwa?
5: Hindi man, doon magali man lang sa sir ng ila.
0: Samtang ginistoryahan ay sila, ano kakalapit sa ila?
5: Daw, mga, ano lang, sir, nakadupo mo.
0: Ado, dupa lang, lapit ka lang. Mabatian mong ilang ang istoryahan ay? Mabatian mo?
5: Ano, galalisay.
0: Galalisay.
5: Why mas sila maging galalisay? Ano may inistoryahan? Mas sila, gulpe lang.
0: About sa ano ilang istoryahan na makuan mo? Maklaruan mo? About sa ano?
5: Wala, sir.
0: Wala? Mga pila edad sa suspect man?
5: Boy, lang kong idea, sir. Nado 30 to 40 plus ang goro, sir.
0: Okay. Sa mga nagligad ng mga inadlaw, ang imo ba na waay ni sa kabaton sa pagpamahog o threat? Wala man?
5: Waay lang kong kabalo, sir. Kaya wala man.
0: Waay man sa gawori nga ba si may maaway sa iya? Wala man?
5: Wala man at sabi, sir, kapanugid sa ako.
0: Anong iya trabaho?
5: Ano, sir?
0: Ano trabaho ni mister mo?
5: Wala sa sir. Ano, sir?
0: Oh, ti ano yap? Ano inyo palangitan-an?
5: Ano, sir?
0: Ano inyo palangitan-an?
5: Ako lang, sir, obra, sir.
0: Ay, kay obra ka. Sige, dahi nang pwede, I don't know kung sabton mo, hindi ah. Ang imo ba na, why niya history nga nag-bisyo-bisyo?
5: Gabisyo na sa sir.
0: Ah, gabisyo. Gabisyo siya. Anong iya bisyo, dahi?
5: Gadrugs.
0: Gadrugs. Oh, wala man siya involved sa pagbaligya droga, wala man?
5: Buhay lang sa kapoy lang kung nasa kabalo ka. Buhay man at sa silinggit sir nga nag-open dito ako.
0: Okay, okay.
5: Pag-abot yung dancer, pag-alin ko yung dancer. Pag ano niya, as aga pa ako na malakas tapos
0: pag-alin. I understand. Magamit sa droga, makita mo gini siya nag-gagamit siya sa balay niyo o sa wala, mga friend niya lang?
5: Wala nang pagagamit sa balay.
0: Okay, sir, very good, very good. Wala, yeah. Aha. So wala ka man ideya nga kung bala nagabligya siya nga mo nang iya nga source of income daw wala man.
5: Wala ka nga kaya ko man nagapayita sa nga tagaan ko malang.
0: Gagaan sa. Mga ano nakadugay gabis yung bana mo?
5: Dugay na sa.
0: Oh, problema yan na nagalidugay na. Tinuig na. Now, nakaagi ni sa priso, kaagi sa dakop?
5: Padrag, sir?
0: Oo, wala. Wala yan. So ang guwa ini daw gamit-gamit lang, bulubisyo-bisyo lang.
5: Oo,
0: nagahambal ka man siya nga may hindi may lain nga padulungan niya ang imong abisyo. Dinalagayan mo man?
5: Oh, so yun ang saway ko na sa so, sir eh, ang kabataan nga daan dalag ko na.
0: Ang pila edad ka bata, mga bata nyo?
5: Damo ka mong bata, sir mo 11 kabilog.
0: 11? Abaw, jutaya na lang mag-isa kadusina. Oo, inang lawig na ka mo, inop danay, mga 15 nagro-kotoig eh. 15-20?
5: 20 years
0: na. 20 years. Oh. So lawig-lawig na nagilit ni siya nga nag-amuni, nag-bisyo. Now, hindi man ay unrelated sa drugs ang iyang kinamatay, ingin kamatay, subong? Okay. Anong mensahe mo sa naglutang sa bana mo?
5: Sana kasi sa ako nasa sa isa, kabataan ko, sa damo, sa kabataan namin.
0: Ay. Wala man sa sang before natabo ang pagistoryahan nay nila, madam, nakadalo pa sa bata mo na angga yung mga kabataan?
5: Oo, kay nagkadto ko ng bata ko nga gamay siya. Mga tatlo ka to, ikaw na mga bata, nagkadto ko ng siya, kung nagapos sa ako.
0: Aba, ahay. Ang kamanghudan nyo, tatlo katuig, ang kamagulangan, pilang edad?
5: 22 na, sir.
0: Ah, 22 na. 22 na. Oho. Now, di naigo ang bana mo, ma'am?
5: Wala ko kabalo, sir. Kaya wala ko nakita.
0: Pero pagbalikid mo sa naglinupok, nalipungan ka?
5: Sa ulo, nakita ko. May umaigo sa ulo, gadagan siya.
0: Palipagtiro, nakadlagan pa siya?
5: Oo, sir.
0: Ang suspect yan, nakita mo galaga sa iya, gatiro gapon?
5: Mm-mm.
0: Bali paglupok isa, boom, nagbalikid ka, kita mong bana mo gadagan, ginatiro pagyapon sang suspect.
5: Oo, pero wala, nakudayo na ka, ano, sir, kayo doon na...
0: Daglay matyag mo, siyempre. Mga pila pa ka tikang ang nahihimo iya, kag natumba siya?
5: Kasulod sa sambalay ni Garcia at na ano siya.
0: Halin sa gwa, gindutang siya, gistoryanay sila sa gwa, nakatsulod pa sa sambalay, dito na sa natumba.
5: Nakadlagan,
0: ang mga kabataan nyo diin niya that time?
5: Para sa balay.
0: Kita nila sa papa nila nga dugoon? Kita nila?
5: Ang sir?
0: Kita nila nga sa papa nila damo dugo?
5: Hindi, hindi sa balay sir. Sa lain nga balay, nagsulod.
0: Ah, nakasulod siya sa lain nga balay. Ano man, pag dito nalipungan ka, pagbalik sa panimuot mo, ano nakita mong bana mo, patay na, gayda na?
5: Wala ko na sulod, sir.
0: Narainan ka?
5: Ano,
0: ah, tisubong ang bana mo diin, ang bangkay niya.
5: Pare, madigya po.
0: Ah, wala pa makwa, wala pa makwa. Why ka kinagpalapit to sa iya?
5: Why, sir?
0: Lainan ka sa dugo, maglantaw? So sa imo pag ang nasugid sa imo subong ha, ang nasugid sa imo sa pulis, pila ka bilog igo ya?
5: Pulo ko na sa igo. Sir.
0: Pulo ka igo? Pero ti apat lang manabatian mong lupok?
5: Apat lang sa nabatian mong lupok ko ay nung kabalik.
0: Kaya nalipungan ka? Grabe pulo ka igo. Grabing init sang migo ya siya ba? Grabing init, pulo gid. Usually, kalabanan sa igo din ko no ma'am?
5: Ko
0: ay
5: nung ano,
0: sabi
5: ng nanan ko
0: na kita ko yung
5: sa ulo yung bilang.
0: Oy, grabe. Sige, tisubong sang angambal sang pulis, may dragnet operation sila. But sila ngon ginalaot na nila. Sige, ma'am, salamat, may dugang ka.
2: Wala naman di kita.
0: Wait naman, oh, sige, thank you again. Red.
2: Sama na gabot ang aton sining soko kaya gina-examine ang chronic bangkay ni alias Butoy Kikitemji.
0: Anong mga nakita mo rin nga kwan? Anong mga nakita? May mga basiyo na recover?
2: Well, actually, Kitab JT, duha ini. Sa ginmensyon nito, gina malapit sila sa Dingapuloya dito yung sagwaan. May nakitaan kita dito nga apat ka basiyo sa armas luta, ginapatiyan, caliber 45.
0: Oo, oh, dalago ang basiyo.
2: Oh, kag-gika dito kita JP sa unang pampalupok sa armas luta nga.
0: Red, laruhon ko lang rin ha. Red, laruhon talaga. May disclaimer ko ha. Kaya usually sa mga crime scene, hindi kita allowed mag-identify sang kalibre. Kay mante pulis na yan ang ma-identify mo sang kalibre sang armas. Pero sa aton paglantaw, it looks like a 45 kay dako. Pero hindi ta na iya gina-confirm nga 45. Sa aton lang paglantaw, daw 45. Sige, anyway, minakuha dito nga duwa kabasiyo sa tubang niya balay.
2: Sa una, kasi MJP, apat dito nakitaan.
0: Apat?
2: Apat.
0: So, dumalagan siya, dumalagan.
2: Dumalagan sa kita MJP, ang nalapot siya sinig sa Puloyan, naging sudlan niya, estimated mga 50 to 60 meters sa kita MJP.
0: Lawig pa nadlaganan niya pa pang ba?
2: Lawig pa.
0: Sige lupok rin, sige lupok.
2: Sa may tuo diri sa Malay, sumulod diri siya kay FJ, pingin diri siya, nga ginlutang.
0: Red, red, red. Sa live bala, may nakita ko din nga kawayan, may mga dugo, dugo yan na bang?
2: Direk kay FJP, di ari kita diri dumping area, sumulod ini sa isa kapulian.
0: Ano niya sa kilid yung may dugo yaw? Pinta na yan, di na dugo?
2: Pinta.
0: Biko na, dugo sa kawayan. Oh, pinta gali. So ang dalan may mga dugo kang makita?
2: Diri wala kita may nakita, diri nga dugo kay FJP. Gali kiti ang kwan diri kay pagsalud, ya may ara pa siyang bata kay FJP. Kahit hindi iya sinibalay, sumulod din siya kag diri sa gina pamuruan sang lupok kay FJP.
0: Grabe, meaning to say pang gintiro siya sa sagwa, pagsulod sa balay, another pagid tira.
2: Yes, dere sa gilfinishing sa may sulod sa balay kay FJP, tumangan pa siyang bata.
0: Uy, grabe man niya ba?
2: Ma-check na to. Hindi doon ara, guro sa mga pilan eh. Doon mga 5 years old ding bata. Tumangan pa siyang bata kay FJP. Kagadri kay FJP, sinisyal, nagapakitlo. O, hindi siya sa suspect. Ngayon, hindi siya pag-patsyon, pero galing kiting gilfinishing, hindi niya siya. Kag sa tumangan pa siyang 5 katuig na bata kay FJP. So, amon ni Karol nga ito, hindi nga nakuha, hindi nga informasyon kay FJP, kagati, tatlo ka bata, ara sa sulod.
0: Grabe, man, no? Ay!
2: Bali, ano nga, ano ito na eh?
6: Tula eh, kita ko nga daalabi ko, ako ko nang gin.
0: Ay, apo yan. Interview yung tabi, Red? Red, interview yung tabi, Red?
6: Kaya ang isa ka bata, wala nakagawa na yun.
0: Sige. 5 years old. Red, yes. Pastor Jacob siya, Red. La? Lula?
2: Nay, oo. Ano tong apo mo? Tatlo kabilog to? Yes, kito siya si Gohen.
6: Tuwa ka tulog.
0: Oo.
6: Tawa mo na arap mo sa tulog. Kaya yung namon, ginapampang. Kaya ka
0: Lula? Lula, batian mo ko la?
6: Kaya ato ko sa tulog, nagdalagang ko pagwa.
0: Mm-hmm.
6: Nakita po ang dugo na nga naglinap daw.
0: Ay, sus. Grabe.
6: Sabi ko, naigo ang apo ko. Ay, may tiil mo nakita. Dahil gagamoy ang
0: dugo. Ano yung natiruhan, Red? Ano yung na, Red? Bata?
2: Apo niya.
0: Apo niya.
2: Ang mga bata nga rin sa sulod sa puluyan, apo to ni nanay.
0: Kaya hindi nila balay mo. Hindi nila balay ang natupan niya daw, nakantuan niya.
2: Hindi.
0: Kaya abi mo, Red, matruma na mga bata, Red. Matruma na.
2: Dito, actually, pinatay sa sulod ni FJP.
0: Hama, kung mo, astubang sa bata, paburuan. Sus, grabe. Mga, kung magpulo, kapilas pang apat sa sagwa ka ba siyo na mga anong pa sa sulod ka tiro eh?
2: Oo. Amugid ka FJP. Amugid ka FJP. Kaya actually nagkapakitlooy pa eh. Kung nakita mo na yung nagalukot silang biktima kapakitlooy.
6: Kaya paglukok lang pagdalagan ko pagwa kaya sabi ko kung ano galipit siluhay na.
0: Grabe.
2: Ang apo mo tulad itong nakabino. Ang
6: apo mo daw kabilo katulog kaya eh. Nagambal pa na ang gintigo nila nga hindi si kay may kabataan tiway sila yan namati yan yung palukpan din nila
0: nagambal sa pang sila pila kabilog pangaw ang suspect
2: pila kabilog na eh
6: isa malang unambal ang ila inoy
2: isa lang galing
0: isa lang pero ang ambal ni Lola sila no hindi sila mamati sabi ko ganyan ay plural damo anyway Red liso kita Red now Anong hambal sa palibot na after nga natiruhan siya, naglakat lang daw, wala lang may natabo, ining shooter? O nagsakay sa motor?
2: Naglakat na, nagtiro siya, wala sa wala lang.
6: Pagkita, paglupok pa niya, pagwaputi, buhay na yam, niya nga nalasaya.
2: Anong posisyon? Nagkaya, siya nagpulog na. Nagkaya, o nasa din ang pila siya.
6: Awal ko pa palo.
2: Okay. Pero nga po mo, duha lang ara sa lod.
6: Tatlo sila
2: pinagkita doon sa mga apo mo.
6: Subang na 5 years old, ang ikaduha, 2 years old, ang isa, 8 months.
2: 8 months, tingduhan eh, ang 2 years old, ang binulan, gakatulog.
6: Uwi, naman patulog sa inyo, katulog na. Ngayon sila, ang tanya, isang bata ko, ang pertahan, tinulog ni Busoy, nang napatay na bala.
2: Okay.
6: pre.
2: Sige, sige, Nay. Thank you, Gid. Thank you. Sabi niya, Tukit and JP, inaing lula, sinisang kabataan sa nagluntad, inaing insidente, Tukit and JP. Purari ka ron, si Police Captain Rami sa ison, Tukit and JP, kami interview natin.
0: Sige, interview yun, tabi? Interview yun, tabi pang? Ako pa interview, si Jared?
2: Mayong aga, gang.
0: O, sir, mayong aga, si Mukap. Kap, so far, ano ang pinakalatest ng investigasyon nyo?
7: Bali yung pinaka-latest, according sa mga nakakita dere is upod sa nga ton nga victim, ang suspect.
0: Mm-hmm.
7: Nagastorya sila, samtang galakat, pagkagto dere sa ilang balay.
0: Okay.
7: Dere sa ali dere.
0: Uh-huh.
7: So, ang katabo ko no, sige lalisay, until sa time nga...
0: Naggabot armas?
7: Gintiro, nasa sangiya nga upod.
0: Dira sa sagwa ka, mga pila ka kwan, mga pila ka bala ang palupok ya.
7: Initially sa una dito nga alagyan, kung diin na naglasa na sila pagkagto dire subong sa area nga kung diin na labot siya.
0: Mhm.
7: Dito physically nakita ko may apat ka bala nga basiyo.
0: Okay.
7: Oh, so halin sa apat ka bala nga basiyo hasta dire sa balay nga gisudlan niya,
0: uh-huh,
7: nga natiruan sa nga na corner sa is mga 50 meters siguro.
0: Okay. Pila pagid kabala, da, Pap? Kap?
7: Ang ano-ano?
0: Pila pagid kabala, sir, ang na-recover, da? Kabasiyo?
7: Sa sulod na isang balay, siguro hindi ko makahambal si Mukod pila kabalang higo, ya. Kaya tungod nga nagatakilid siya.
0: Uy! So, multiple...
7: Balay, ang balay, higadalan.
0: Okay.
7: Maga, higadalan.
0: Oo.
7: Pagkulod mo, kwarto na yun mo, hiligdaan.
0: Nakasunod pa siya sa kwarto?
7: Hindi, bali, bala, ang balay, bala. Ang balay, kaging sudlan niya.
0: Mm-hmm.
7: Ang pagsulod mo, kwarto na yun, ang kurtaan.
0: Oh.
7: Pagsulod mo, bala.
0: Oo.
7: So, nagtuhay ko ng taon rin sa may balay, doga katulog nung sa, kasi may mga habol, may ulunan.
0: Mayo lang, sir, kaya duway may igo, mga kabataan, no? Kay may mga apo ko nung to, ang hambal sa tigulang.
7: Amo man gani, kasi pagsulod mo sa balay, kwarto na yun mo. So, kung nantawon mo, ang crime scene, daw iya balay, kasi may ulunan,
0: oh,
7: may
0: habol. Oh.
7: Katulog lang siya.
0: Grabe. So, sir, ang... So,
7: gambal ang tangiya sa panimalay nga, hindi pagilawag.
0: Okay. Sige lang, okay lang. We understand. Sir,
7: hindi ko mabalsi mo kali, sir, kung pila ka pala.
0: Yes. Kaya ka...
7: Lang taon, hindi naman maliso.
0: Oo, kay suko pa na. Suko pa na.
7: Oo, may apul. Sige. Ang suko, actually, aran ang suko.
0: Okay. Ang assumption, tasubong, sir?
7: Amula na na'y mahatap.
0: Sige.
7: May suspect naman kami.
0: Wow. Sir, may assumption talang, multiple gunshot wound. Pwede mo mahambal kung caliber 45 or 9mm na-recover?
7: At based on my
0: experience,
7: so, based on my experience physically sa paglalaro,
0: daw 45.
7: Initially, iya ka 45.
0: Oh, daw. Depende pa na sa suko. Ba't inaway, sir, Ari Pagid? Na-interview na mo ng asawa? Na-interview na mo ng asawa? May gin ako siya nga ang banay ako no, nagabisyo druga.
7: At sir, iya naman
0: eh. Iya na yan. Pero why ni record sinyo, sir? Why ni record?
7: Iya niya. Iyan na sir yung ano?
0: Oo.
7: Iyan na sa allegation. Iyan na sir yung...
0: Yes. Iyan yung pagtuad. Pero sir, why, ang i-confirm ko lang, why ni-record sa inyo?
7: Ang
0: sa badak?
7: Pali, hindi ko ka-release mo kay...
0: Okay, sige. Anyway, sige.
7: Sa under investigation, hindi ko ka-release.
0: So, ang motive, sir, motive, pwede tabla mambal nga ba si may kalayantanan sa druga? Wala pa.
7: Sir, hindi lang ko, sir.
0: Sige, sir. Okay. Yes, sir. Understand.
7: Sige.
0: Now, ang suspect subong, hindi tapang pwede mlawag ang alan, pero hot pursuit operation ka mo. Hot pursuit operation.
7: Yes, sir.
0: Okay. Nagapati ka nga, Arif lang sa Bacolod, sir? Ang suspect? Way pakagwa?
7: Maybe Arif lang sa Bacolod.
0: Sige.
7: Arif lang sa Bacolod. Kaya kita ka-dream lang sa mo.
0: Gani. Sige. Sir, salamat gid si mo, ha? Oo. Thank you, sir. Salamat gid.
7: Sige, sir. Welcome, sir.
0: Thank you. Oh.
2: Okay.
0: Red?
2: Pag-ibang JP, si Police Captain Rami Saison, ang atong sinima pisan ng Station Commander.
0: Kung hindi ko magsala, Red, Rose from the rank ni, butsilingon, nalingin niya sa patrolman paguro, sa una, kana-promote. Ti, anad na niya pang sa mga investigasyon, anad na niya. Anad ni. Oo.
2: Gani, magkikifave JP. So, Dre, ito, gina-day-day karon. or gina isa-isa karon sa aton sining isoko ini nga una nga pagpalupok sa karmasuta niya sila sa suspect sa ato. So may initial kita information may ara na sa nga suspect kaya aton sining kapulisan galing kita hindi pa rin siya manun. So din sa publiko basi magpalagyo kita ng JP gagandri kita pati yan isagid lamang sila kalugar may paglalisanay and then nagtupa ini sa pagpalupok sa karmasuta ang gidlagas ang biktima nagpakitluoy pakaibi sa pagpatsyo no galing kita ipadayon sa gihapon sa pagpalupok sa nga suspect sa ato kita ng JP tumangan pa
0: kabataan
2: lima katuig bata
0: ang rain pagidya papang ang porti pagidya kay ang iya kabataan niya ang napatay bla ang kabataan niya iya pang unsi ya kabilog grid
2: unsi kabilog na kabataan
0: kaya makon mo paano na lang na ah sa bagay papang sulo sa iya asawa way matubra ko nung bana so hindi ang magro mafeel na ang absence kiti wala man sa minabulig si iya siya magani ko nung gatag pa kwarta but grabe no unsi kabilog grid no sana all mapasana all na lang kuya
2: Yari ka, Jimmy. Kung ako, guro, hasta lang ni guro sa mga...
0: Pila lang, hasta lang pila per... Pila lang imo
2: per...
0: Hasta lang pila per sa mo, aw? Pila ka lang hasta? Pila lang amo?
2: Duha lang, guro.
0: Ay, ang ako niya... Red, malampuasan ko lang si Sir Eljan niya. Okay na, kuya. Oh, mama, kwan ko lang. Ang gusto ko ganiya, labawan pa si Dok Ramil. Lima, yaya, eh. Lima? Lima?
2: Five, lima.
0: Okay, five. May mo, kuya, K6. K6. Oo, oh, kung pwede pa lang. Anyway, Red, subo nga aga, no? Subo nga aga para sining pamilya. Pero ama, kung mong asawa rin, nalipungan kita. Lipungan siya. Pagkakita, yan ang paglupo ko, no? Boom! Kita yan pang agadlagan ng banay, ha? Gadugo ang ulo. Gadlagan. And then, why na sa kabatsyag, doon nalipong siya.
2: Gani mga kifem JP, grabe di ka pulba sinisa ka zawa, agway na siya gani makaliili, dari sa Lord kifem JP, ang informasyon nga nakuha lamang niya, iligikan sa mga kapulisan, ba't gikumpirmar niya, iyagi man sininga ba na kifem JP, while man siya kay Malo, kung ano, iniaanig ka magdanan, o pamutipo, sinisa pagpatay, sinisag biktima, or yes, kagati, kapadayon pa ba na investigasyon sa ato, sininga kapulisan ni kifem JP.
0: Sige, Red, buyan ta kanay, kuan kla, tulutipon-tipon, ka ba na additional information, gusto kung balaan ka nun, Red, diin nga parte sa lawas yung mga igo, ya?
2: Yeah. Yes,
0: ang diin nga parte ang mas fatal, gid?
2: Yes, correct, Kepeng JP. Muna, karoon atong sininga, kuwaon nga dugang informasyon para sa atong sininga, i-report sa mga ibang panaton, mga public affairs program sa Kepeng JP.
0: Sige, salamat, Red.
2: Sa mga atong sinibalita, dulong gika, dari sa may barangay Banagog, na dulong sa atong sa Power Trio, DTX 500 by TC, kay Klinika D3 by UNVCO, DTX BT Soap, kay DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupun si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay K5 Karen Defensor Longa, and K5 Michelle Patino, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kaligawan, Sanagros, K5 News FM.
0: Salamat gyud ka K5 Red sining balita nga natabo mo grabe ho. Pagpanglutang migo yam lang kuno galalisay sila eh. Galalisay. Kag suno sa asawa, deklarasyon sang asawa niya. Deklarasyon sang asawa ang banay gagamit sang illegal nga druga. Lawig-lawig naman kuno nga gagamit. Pero way pakagi priso, way kabi dakop. Way man trabaho, nagaro-ro. Te, hindi ba ma-confirm ang pulis kung bala ang motibo drug-related or sinuya ay guru eh kinaglalisanay pa kuno mo galakat sila nga duha galinalisanay ah gulpi na lang kumuha sang pusil ang suspect binakbakan niya daw apat yung katiro nakadalagan pa niyang biktima nakasulod sa balay nga abirto hindi ila balay nasulod niya abirto kilidalan nasulod yung pirtahan dito sa tumupa sa may balukang iladada, gamay mo lang gurong balay da, pag abri mo sa pirtahan, may ara da yun foam kag hiligdaan. Tikon lang tawon mo, kung sang pulis pa nagambal, nga daw, iya lang yung kuno balay, nga daw kakatulog lang sa, ag dito sa binakbakan, pero hindi. Hindi to ya balay, nakadlagan to sa, sumulod to siya, pagsulod ya, binakbakan pag ito sa liwat, another, sus multiple gunshot wound. Di sa tubang pasang bata nga 3 years old. Hindi man niya bata. Mayo lang kiway may nasalabat. Ang purpose, patsyon gid siya. Patsyon gid siya kiti ginalaot pa mo. Kag, so, yung iban po itong magambal doon, hindi ko nung magnubo sa pulo, gani ang palupok. Ano ayan ang motibo sini? Ano ayan ang rason na napirting kaakig niya sini? Ay, nalang ho. Pero ang kapulisan, ara na klarado na. Kilala ang suspect, naibaluan ang suspect, balaan ang address ng suspect, ang subong, ang kapulisan ta, ara na sa dragnet operation. O, dragnet ha? But sila kung ito ginpukutan na nila yung palibot, kaya hindi na makagwa. Eh, lalang taon ta. By the way, greet ko naman liwat na birthday, another one.

0: birthday kay Nanay Ninfa Sinfuego. Ika-77th birthday niya subong. Upundugan sa lima, migli. Nanay, Sister Ninfa Sinfuego. Ang nagapatamyaw si Sir Ricky Sinfuego. Ang 70 Adventist kong friend. Ay sila ko ni Blagadaya, Gadayon sa una. Ang obra ko, gapahinubaan ko bla. Ginapadayon ko ito nila. Dito nagatulog sila balay. Nay, happy birthday si Munay ha. God bless you. More birthdays to come. Good health kag happy family per me. No? Amo man ang kuano ha. Ang birthday wishes ni Sir Ricky Sinfuego. Sa tanan kasulog siyo kadlawan subong adlaw happy happy birthday gid subong man sa akon nga Mami Cynthia Cañete. Birthday niya man kag akon pa kaisa si Cedric Cañete Oberas. No, duwa sa amon family subong ga celebrate man sa birthday. Ari man bisan wala birthday, may birthday niya kay big time ni Brother Edmond Alejo. Elder Edmond. Oh, kag subong man si Sister Pearl Garcia nagapa-greet man birthday kay George Dilarama Garcia. Apamati sa subong birthday man ha. Happy birthday again kay George Dilarama Garcia. Ang kapatamyaw si Sister Pearl Garcia Pedronia and iyang husband nga si Brother Giovanni Pedronia. Amo ning ginasaligan kukuan sa mga libro bla. Tahom ni ilang mga libro, puro ya Bible story for kids. Kanami no? Health and Home, yes, ang Philippine Publishing House ng 70 Adventist. Kanami sila mga books na ako na nagkuha. Happy listening sa inyo. Nanay Marilo. Marilo Palyaw. No, Palyaw. Good morning man, may pagmamati. Diloyola Helen. Good morning. J.E. Jaco, G.E. Si Geraldine sa Barangay Tabugon. Happy birthday. May pagpamati. Jean Montesino Arroyo, Bigs Delphine, Eduardo Clarito sa iyo. Oy, Doc Ed. Doc Edward. Ang ato ng kurman sa sikat nga program subong edukalidad kun Domingo. Doc Edward sa iyo sa. Bro, ngayong agasi mo. Baka kuha pa tagroy sa ka-report ah. Kay ang TSA. Ang TSA, ginistorya na ni Mayor Greg Gasataya. Ini balang ginugtasan ta nga Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Daw may otoridad sila sa paglastra sa kwarta. Aray, kay ginapa explain sila ni Mayor Greg ay. Ari na si Wilson Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son Wilson. Ay na, nunog sulusumba, guro to. Son! Son! Daw, abi ko na ito, pareho ka na sa TSA, nga kapabungol-bungol. Oo.
2: K5GP, itang nagayon, di pa, no, ang pag-hinon-anon, no, kung ang
0: TSA. Hinon-anon, hindi ni Sukmatanay, ha? Hindi ni Sukmatanay, hinon-anon niya, ha? Ah, Sukmatanay, ginsukmatan, gid. Oo.
2: Sukmatan, gid sila nagapot sa alkalde, sa siyudad sa Pakolod, no, may pinduwa ka ng isang katil. Ang piyasa ang nagpatulong no, ang pagkatubang no, sa kay Mayor Greg Gasataya. Pagkapon, imbes niya klaruhon kay Paper City kung ano ang nagkalatabo.
0: Okay.
2: Sa piyasa ng project, nag-uy-uy ang pako sinisang piyasa.
0: Daway sa may isabat! Daway sa may isabat!
2: Why?
0: Daw tamimi! Siya tamimi!
2: Yes, Paper City. Kag-abinado, sila kabalo ka pila kabilo, ila engineer kabilo ka Pilipinas, Paper City.
0: Pila?
2: Ah,
0: bisan wala na engineer papang kung tarong ka mo magproyekto, ay na problema. Gapatig agaw. Gapatig agaw ka mo sa ang proyekto da, tapos di ka mo kulit katakod. Resignan ka, hindi ko rin kagwanta sa budgetanay. Kung ako engineer papang, ma-resign man ko, kinadlo ko. Kung akong engineer, akong engineer, tapos kabalo ko nga mo na ka mga mahal sa presyuan ay ma-resign ko yung masimpailan ko kaso graft and corruption. Paano mo na bi-explain papang kung ikaw engineer sugoon kanila yaoy Butangin nyo pa, pakula, di pa kudalin nyo ang bilog nga plaza. Kudalin nyo, baklin nyo tubo, kagbaklan nyo sin, ang budget da, 3.8 million. Tiko na ko, engineer, nga sir, duway mo naklambot, 3.8 million, na mo ginagastuhon ta da? Yaho, ah! Kaya mo na! Marisign ko, guru, yapang, yado, delikado, tuwaw, kululbaan, tuwaw. O, ari pagid. Ya, engineer! Ya, sir! Yan ang bagyong tino. Ya, ho, sir. Ya, tekamusta ang mga pader? Ang ginkudalta nga 3.8 million. Yan na guba ang iban. Ya, hindi! Bakal taliwat gastuhan ta 7 million! Ya, ha? Ang bakal ta sang original 3.8 million? Nabagyuhan, nagkalautod lang gamay. Nagmahal pa ang repair? Nag 7 million pa? Ma'am, bago original nga, ma-resign ko. Kamuda. Mas budlay pang ginapobra nyo sa akon sang sa plano. Tsakto man pang. Ay, sus. Ende, nanamon niya problema. Ang problema nyo subong sabta. Nga nga kadako-dako na sang gaston nyo daw ay pantapos. Amo na yung problema da.
2: For times na sila K5CP, pag-idog-idog sa ilan, sinigat sa ilan. Ang ikalima K5CP,
0: Son! Makanta ko, anay ka ba sa utsa? Outland, tausun ah.

0: I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you
1: Oh, Isa! Isa, oh, talagang tinonto nila son.
2: Come on, everybody!
1: Hey, Diyos mia! Hey, Isa, oh, talagang tinonto nila. Basta pa kay intuan yung amo para magdamo. Hey, sa utan talaga ni Sean kisa mag-init ng ulo ta.
3: Ipag-ipag yung reklamo, ito nga nagkalaguba ang mga hilapon, ang mga iba pato sa papel. At nga, bala man sa tiyan, at ipag-ipag, ara na ko na sa ilang ako to
1: yung nga?
3: Kay oo na nila ako maguba, pero wala
1: Sean! Sa document. Sean! Sa otasun! Sa otasun!

0: sa oh, tanan lang ni Pang. Hey, ano pagid ko no mga rason nila, ano pagid? Tuduhin nyo binotig na ton, tuduhin nyo binotig. Ano pagid?
1: Maturalan ako nung kung kaibibing. Ako may bukadon sila nga. Ako na
0: may may bukadon nga malita? Oo. May bukadon nga malita?
1: May bukadon sila nga tuta. Ang takdan siya nga tubo. Ibalik kini. Lakan wala nga yung kaibibing kaibibing. Kung nataputang sa ilang dokumento ako
0: sinisiplan. Saot asan! Saot! Saot asan! Gracia! Gracia! Paldo! Paldo! Eh? Eh?
1: Ay! Abo na nga sa kalungo, kaming alkalde, kaya po si Pacific, na nahibos, kapala nagastuhan na naman si Pacific, araw malagulit na mga Pacifica, kaya nagambal, mati sila yan, na huwain ako, no? So, siguro naman na ang napagita, naman po siguro naman.
0: Saan sa otason? Isaot! Gracia! Paldo! Eh? Ay, nalanguo.
1: Isa lang din pasiguro na makatawag sa nga
0: pag... Why man ga, why man nag-utoy-utoy kadlaw si Mayor Greg sa pangrason nila?
1: Ay, aral na kito dito na dumang, ano na sa panglungo, na sa video, kinapgate na sa pilit ng screen mo, na sa panglungo, na sa kitig, hindi lapaw kita mga rason sa nga piyesa. That's why, nga na-decision ining alkalde, nga patawag iwang ang piyesa, upon ang mga sektor nasyonal sa pakulod, kaga ang mga media, kito dito, no, agod, nga makahinunano, no, kung nakahapoy, mabilas ang question direct sa piyesa, kaklaruho nila na...
0: Son! Saot ta! Saot! Saot! Paldo sila!

0: baha sa bagyo, kay Kiliper naman nga ay si Tiesa. Gracia, gracia. Malita, malita, malita, malita. Eh? Gwapo ng pao, pang? Ay, yun lang ho. Oh. Malita. Malita. Woo! Malita. Daging kapoy ko. Ibon na lang ah. Isa, o talang kikikadlaw dyan ah. Ay, malita. Para na sila, malita.
1: Sige,
0: Son. Hoy, may ara ko'y ayo sa inyo. Tan ang link to gani. Tan, lipatan ko lang tan kayo. Tan ang link to tan. May ayo ko sa inyo. Buligi nyo ni biyang guwapa o. Oh, nga makadaog o. Oh. Tan, ang link tan din na to tan. May i-promote lang ko. Ah. Pagwapagwapa ni Miss, ano to tan? Itan din na to tan. I-send na dang link. Pakita ba tsura yatan? Ara sa post ko pakita ba tan tsura tan kikagwapa tan dasigatan. Buligan ko si Ma'am Sister Severino.

0: maleta. Tara na sila! Maleta. Ay, buli, ganyan ko ay pa dagoon to si Margaret. Ay, kita nyo ang gwapa, oh. Ha? Candidate number 3, taga-barangay Takuling. Para na sa ilan yung contest, Itan. May contest sila, Itan. Tibuligan ta para makadaog. Kaya di, kagwapa man biya po, hindi ganyan pa daugon niya. I-share nyo lang, aradang link, Tan. I-heart nyo, kag i-share. Ha? Nabuligan ko si Sister May, Claire May Severino. Iyan asang EGY Aesthetic and Medical Spa nga contest. Rago pagwapaw, taga-blight ako link. I-heart nyo na please, i-heart. May link daw, i-heart nyo, kag i-share. Hindi ba ka muna mga nugunan, magbuto kay kadaog, kagwapaw? Actually, mga, ha? Nakapin, ara, nakapin. Kita nyo da sa aton comment, may ngalan nga pin message. I-click nyo na bala, kag i-heart siya, kag i-share. Para magdaog siya, taga-barita kuling. Hambal ni Julie, ni Biyala Mugdang niya, anak na sa akong batchmate. Oh, Miss Mascara, gali ko nuna. Miss Mascara, 2026. Ah! Sa Mascara, gali. Hindi ka gwapa eh. Sige, sige. Oo. Kwani, inang tinguan ta nga, makadaog. Taga-barangay Takuling. Ara may nakapin, no? Click ta na, and then i-heart kag i-share. Dako na diyon bulig ta. Okay, parang nga mabuligan taga-barangay Takuling sa Miss Mascara. Oh, yan ako no, ka-EGY Aesthetic Medical Spa, People's Choice Award. Sige! Ay, huwaging kapoy ko sang saot. Ma-standby tanay for Mighty C Network News ang 11 Mbps. Magabalik pa. Good morning sa mga Severino family. Kay Brother Romeo Severino, Claire May Severino, husband and kids. Si Doc Dayan Lapot and Pastor Levi Lapot. Si Dr. Jet Severino, kag Dr. May Severino, sang Bamsi. Lain matyag nyo dito kung mablakad to. Brother Ruming Severino, Michael Severino, Severino family, salamat gid sa inyo pag bulig sa among permi. Sige, kita it after Mighty C Network News. Bye-bye.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Jose Benlot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Mm. Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir JP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag may TC ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen.
3: Mm.
4: Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amon.

0: Si Laylay de la Cruz.
1: Ano ang imo ginabatyan?
0: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
0: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
1: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
0: 120 over 180,
1: wala
0: sir.
1: Ka maintenance?
0: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
3: So, amo na, hindi man pwede, Sir JP, nga hindi ta magamit sa itong utok.
1: Kaya
3: ano na nakaroon. Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
1: Correct.
3: Tulog ka ba? Tulog? Gagihuga po ang brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So, mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag MyTC ang imo nga ginainom because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
1: Oh.
3: Hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka temprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante taas ka tama ang imo nga antioxidants oxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa MyTC, ara lang sa PureC.
2: DTX 500!
4: Ako si Tomas Jun sa Barangay Port. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health! Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5.
2: K5
6: News FM.
2: K5
6: News FM.
2: K5
6: News FM.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 sa MIX X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa top foreign visitor market sa Cagayan de Oro.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 Make X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
10: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng dalawang grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalo, Mantica sa 2026 MIC-X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2 to 4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payas. Sa panayam ng K5 News Team, ayon kila Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawan nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated.

0: presented sa Bayan ng Kaluya Antique ng 2 Silver Award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabon detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Kim Kaluyo.
2: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRO-NIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga polis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News 7.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan de Oro. Pangalawa ang China na may 4,627 arrivals. Ikatlo ang Korea na may 3,620. Ikaapat ang Japan na may 2,924 at ikalima ang United Kingdom na may 2,070 arrivals. Sa kabuuan, mahigit 16,000 foreign tourists ang bumisita sa CDO mula sa US. Batay ito sa nakolektang datos ng Tourism Management Information System mula sa accommodation establishments, tourism sites, attractions, museums at MICE events para sa taong 2023 hanggang 2025. Samantala, umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, alkalde ng President Rojas sa Capiz mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kamo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
6: Iginiit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Rojas Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon, na kumpleto na umano ni Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022, kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturing na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration, gayon din ang iba pang legal na hakbang upang questioning ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
1: Samantala, Dumaguete, pinatatagan digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
7: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtuklas sa mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Sang Sitong, pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay reglayong panatalihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kiningawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Isa patay, anim sugatana sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang ganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira, Jess, 16 anyos, at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ni alias Van G na nasa edad 14 anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktimang nagtamo ng matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang apat na oras, naganap naman ang triple collision sa Barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang si alias Liberty. Base sa resulta ng investigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napagalaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: See Network News. MyTC Network News.
1: Gayun din apat na minor de edad na sa gipa, dalawang tulak at timbog sa nireid na drug den sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan na hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Nasagip ng mga otoridad ang apat na minor de edad habang naaresto ang dalawang nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra illegal na droga sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pot session, ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang dalawang suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapitbahay sa Barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang dalawang naglalaman ng substansya at isa na may bakas lamang. May hawak ding ebidensyang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga menor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawang suspect na nasa hustong gulang.
10: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, humarap kaninang pasado alas 8 na umaga sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisyal na arraignment kaugnaya ng tatlong bilang ng kasong grave threats. Inaasahan formal na babasahan sana ng sakdal ang Vice Presidente at hihilingin ng kanyang plea kung guilty or not guilty sa mga iminumong kahim patakaran ng korte, ngunit hindi ito natuloy. Nagmula mga kaso sa forma na paghahain ng Department of Justice noong August matapos ang kanyang mga pahayag sa isang online conference noong Nobyembre 2024 ukol sa pagkuha ng hitman laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabas ng arresto warrant ang korte.
3: Network News. YTC Network News.
1: Samantala, hinimok naman ang ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa naturang paglilitis. Iminumungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber na una nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-apat na status conference October 13 habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militar, posibleng na-trigger na mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisadong maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran na laban sa mga sasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Avam Cagayan de Oro at K5 News Avam Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 11 mbps. Balita kag public service.
1: DC 7 minutos makaligad sa takt ng alas 12 sa Udto. Balik na kita sa itong pagbalagad sa inyo sa programang 11 mbps. Jean Paul Hineroso, inyong angkorman. Magklinika D3 Bayo. Kung ang problema ta, ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, sore throat, sore eyes. Ay, kung gusto mo dali, mag-ayo, magklinika D3 Bayo na. Naka-standby sa linya si Berto. May lalaki nga nagpa-G-cash, nag-gas out lang oh. Lalaki nga nag-cash out lang sa sagwa sa Ilabalay. Gintiro, patay sa barangay Panukoy. Grabe no? Imbukada sa blita, ginati ni Ruha ito sa Banago. Sumong arima no? Grabe no? Nga mo ni subong balita oh. Mga ang balita, bla iniguay. Grabe ang balita, subong iniguay. Halin sa plaza nga iniguay, pagkanto sa government center grounds nga iniguay. Sa Banago, mag-inigo, patay. Ari man o kagabi o. Ginigo man, patay. Muna siling ko, grabe ang iniguay, subong ba? I-check ko subong si Berto. About siling gintiro, patay sa barangay Panukoy. Berto, K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
1: Bert?
2: K5 Jean Paul, sakto ginahambal mo, no?
1: Ang iniguay?
2: Puro gini mga patay, K5 Jean Paul. Oo. Kagabi, tatlo ni patay sa nakalinlain ng mga insidente.
1: Tatlo ang patay, gabi, Bert?
2: Yes. Una, dito sa may area ng Vista Alegre, sa mga kabataan nga to nga nagabunggo sa may sa tricycle, pati sa kabilog, puro mga minor de edad.
1: Uy.
2: Alas 8, alas 9 sang gabi gali. Pagka alas 12, isa ka shooting incident, amo ning i-report sa subong, lalaki nagpa-cash out, gintiro patay man. Pagka alas 12 man, isa ka lalaki nga driver, mag-asawa ni sila, ginbungguan sa nga pick-up sa may sumag, patay man ang isa ka lalaki, kagayon din po ining pana. So, kadto kita danay diri, sa aton sininga balita, sining lalaki nga nagpa-cash out lang, sa sagwa sang ila sininga balay gin kilala ni K5 Jean Paul nga si Teddy Boy 37 anyos, wala ni siya sing asawa o K5 Jean Paul, pero may bata nga duha ka bilog taga Purok Mahimulaton barangay Panukoy Bacolod City ang area sang location kagabi ini dira sa tubang gitsang Royce Hotel bla bangka aning sulod ka to pag sulod na tonto kagabi mga 300 metros lang. Dito na kahandusay nagitantaw po ng soko ang ining lalaki nga sa kilid sang Changi nagahapa, nakaputi nga t-shirt kag naka-short nga color brown. Sa initial nga investigation naton ang ila sini nga balay dito sa sulodlon sa iskinita mong alas 11:30 ginsugo ni siya sang iya sini nga magulang no nga magpa-cash out mga baka pa-cash out kay Virgin Paul ang kwarta ara sa cellphone i-convert nila to cash no amo ning cash out kag tingalang iya sini nga magulang aduway nakabalik pero tisuno sa ila nagpasilong ining lalaki sa may Changi bala no kami may roll up door na sang Changi kag tido may gamay man espasyo nga makapasilong silong kaw dito na dugayan ining biktima nga si Teddy Boy. Sang hinali lang sa aton sini nga pagpangusisa, suno sa mga nakakita kay ti alas 12 sang gabi, kagiba din Paul may mga gamay pa man nga nagatambay, nakita nila ning ining si Teddy Boy nga nagapungko dira samtang nagapasilong kay di nagatulo taliti kag naga cellphone. May naglabay nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo. Ang iya sini nga itsura o kung iya sini nga pamiste, naka-raincoat ini nga color green. Naka-raincoat nga color green, naka-NMAX nga motor, kag naka-helmet, kag naka-face mask. No? Kapila na magbalik-balik, posible kinabantayan kag kinatargeted. Sang hinali lang, gintiro ang ining biktima, malantaw ta, 45 ka pistol. No? 45 pistol.
1: Anong 45 ka pistol man? 45 caliber pistol?
2: Yeah, 45 caliber pistol.
1: Na, ano nga police reporter ni man?
2: for na nabili ng caliber, sorry lang.
1: Gapanik, Bert, gapanik ka naman pag-istorya na itapusil. Do hindi ka blabbert comfortably, basta pusil ang istoryahan. Basta armas. Bert?
2: Nabili ng kalibre.
1: Nga kung armas ang inistoryahan na itagagapanik, kahaw.
2: Kabilin, galing kalibre, o oh, dinala ko ng kalibre. 45 kalibre nga pistol, o nga pusil ang ginagamit. May isa ka-witness na interview tayo ng kagabi. E, suno sa iya mo din na tabo ang ginagamit din, Paul. Ahalin ini sa iya sinigalobrahan, kiti out di alas 12, mapuli ini siya, nakitaan niya git sa tanggalakat siya, nakitaan niya git ka ang pagsiro, kitaan niya git pagsiro,
1: ba?
2: Apat kalupok igo sa ulo ining lalaki.
1: Uy!
2: Nakasakay sa motorsiklo ang suspect. Kaga nakitaan niya, grabe iya sining reaksyon sa nakita. Yata yung malagyotan eh, kaya tinagsiniruan din tiro na to. Ginpalapitan pag ini siya kuno, sa amuning witness ha, ginpalapitan din siya sa lalaki, kagintayaan man sa armas. Pero ay naglupok.
1: Uy! No? Tiruhon man sa tani, bang?
2: Tiruhon man sa tani. Yan mo ting hambang dili sa...
1: Grabe, naglan. Nakita yan lang.
2: Nakita yan lang. Kahit ti, posibli siya man mga witness. Pero ti kagabi, pag-interview naton sa iya, doon nagkakuro-kuro. Bili siya nga, biya gali, mapatry man sa mo. Pero ti hindi man ito kilala. Kahit ti naka-face mask, naka-helmet. Pero ti nakita nila na ang lalaki nga nagkahandusay na da, no? Naka-urayad na. Kagahapa na kagati on the spot na tayo git ulo igo in excavar ginpol mo no? O igo giti ang ulo gigilang igo sine kaga ang ining lalaki nga suspect na nakasakay sa motorsiklo nga nakaringkot nagdirekta dito sa highway padwa dito sa May Main Road kaga dito na gipatawagan sa niya siniga pamilya kaga gipatawagan sa pulis kaga gipatawagan sa soko kaga suno diri sa pamilya duway pagigakatag sa niya dugang kini nga mga background ng pamilya kaya dito hindi pagi sila kahatag pa pero ti suno diri sa pamilya may do may ara ni sila ano do person so bitter sabi o kung do may kinadudahan
1: ano man ng personal nga akig gaga ilinaway muna.
2: Ang aton to pagpamangkot kagabi sa pamilya kagito Jean Paul kung ano ba laging tiklaro ta ano ni kung nalantaw niyo nga motibo posible droga ang ba na hindi droga eh hindi ni siya shampoo pero wala naging specific kung ano gid ang exact na motive no kung ang kausa sa tunga ining suspect kag ining lalaki kagibay ba Jean Paul the rest wala sila kabalong sa kay ti Obray wala man ni si Obray gabat tayo lang siya kay mamaya. E di ang bata iya, ara dito sa asawa, ya dumuloganay na ni sila. So ara siya sa pamilya nila dira, no? Nagapinir abi. So far do amulang ni, ano, ang mapagwa sa nga ton, sininga mga kapulisan. At the same time, ang pamilya man sa natambong insidente, kasi ba ba, ang Jig Paul. Sa ilo kita, sa may barangay Sumag, kasi ba Jig Paul, dala sa on ko na lang ni,
1: okay.
2: Ang sininga balita. Pag-abot na ito sa kagabi, tapos investigation, wala pa natapos, nagkakanto kita sa may barangay Sumag, ang area, diragit sa tubang, balansang 7-11.
1: Okay.
2: Kasi ba din, Paul, diragit, going pala pa po sa Taytay, sa unahan ng 7-11, may cruising nito po sa Taytay mo. Sa gasolinahan, may mga nagabaligyad ang Cusco, lapit sa Michelle, dira natabo ang insidente. Ang natabo diri, may isa ka tricycle, ang tricycle nga ni going ni panorte nga bahin. No, alas 12 sang kagahon. Sakay ang tricycle, ang naga-drive ang
1: sakay ang tricycle?
2: Sakay sang tricycle.
1: Sakay sang tricycle. Oo.
2: Sakay sang tricycle ining senior citizen nga naga-drive nga lalaki ang muling bana.
1: Oo.
2: Ang iya sininga ang ka ang pasayro ang iya sininga asawa man kasi do senior citizen man to kulong ang babae pero kwai mo ita mo ko pila di bisa kang kidad kasi imagine Paul ang ila sininga ruta pa norte ang natabo diri sugato nila ni ang ila sininga bata nga nagaobra sa Jollibee dira sa Sumag so amo no ko firme mong duga sugat ni sila nga duwa nga magasaway katigulan naka tricycle taga binito ni sila dira sa may Sumag man, isa kapurok sa may barangay Sumag. Sa hinali lang, hinay man lagang nila, going pa norte, so dasig-dasig dalagang sang ining pick-up ang sulod sa pick-up na ni, nga color ya puti, naga ang driver, nagang duwa ka passenger man, tatlo ni sila kabilog, nagkar, nakainom ning tatlo.
1: Uy!
2: Kakiba, Jinpol. Ang natapo, diri, for information, kasi aton sininga pagpungusisa ang kagab eh, binungduan, kay pareho sila direksyon magpanorte, binungduan sa ining pick-up ang tricycle.
1: Diba, siguro ang tricycle pa ba siya? Mas tunga?
2: Ano, hindi, sakto man ang sunod sa mga tao.
1: Kilid man siya? Aba sila tulugan pang driver?
2: O,
1: tulugan ko ng driver?
2: Kaya si nakainom sa makulog kong kilid na muling ato si Richard kagabi. Ang driver sa nga pick-up. Sa kibang din, Paul, mapatik at sa kainti, ang babae ng pasayro, pag i-guawal, wasak ang unangan sa bahay sa pick-up, ang tricycle nagtabog. Ang pasahero nga asawa dito nagtabog sa unahan sa unahan siguro mga ara sa 50 metros o 70 meters. Ang lalaki nagtabog dito lapit sa gasolinahan. Ang ila sininga tricycle ara sa tunga. Tulay ka na ulayo on the spot kasi sakit patay din ng lalaki na bana. Aning driver
1: sa tricycle.
2: Sang tricycle, no? Amo ni ang natabo kagabi kag din sugat na lang sila sang iya sininga pata nga sugaton man tani sang iya sining ginikanan nga like, obra dira sa may Jollibee. Ang tatlo ka sakay sa tricycle sa pick up pati na ang driver direkta ini sila sa may police station 9 kag din preso kag tisubong ada Suriana ito sila. Check na lang ni kung anong sistema pero si Dibawi ang hindi ng kabuhi. Kag-ara ito pong critical sa ospital ang asawa na tigulang man.
1: Ang critical?
2: Critical dito ang asawa.
1: Grabe no. Dasig-dasigit lagan. Mga pilad-lagan niya, Bert?
2: Kung malantaw mo, wala takabalo kung anong dalagan pero wasak-wasak. Gito ya?
1: Paano kung malantaw? Kinuha mo ginkuhan? Picture?
2: Oh, may picture. Kita kag may video. Dira,
1: no? Tidiin na tan! Di na tan! Tan! Din ang picture ko nung kagol. Oh, natapos na si Berto. Matapos ka na report. Wala man pinakita. Picture mo bang, oh? Ha? Abot, ano ginasinyas-sinyas ni Bok? Ano to, Bok? Bok? Ano to, Bok? Ay, wala ko no sa Bert. Wala ko no. Ikaw,
2: wala,
1: ikaw ko no may sala. Bert, wala ko no ka picture.
2: Ang picture? Ah, re-re-re-re-send ko si Mo. Ara na gito.
1: Away na, away na. Uli ka na. Ikaw na, may sala ka na. Alang-alang ko no, pang kalang-alang ko no ipakita, pangida mo mga dugo, pang.
2: Dugo, tsura lang na sa pick-up, subong.
1: Ha? Itsura lang ko no sa pick-up mo, ita no?
2: Ara o,
1: itsura sa pick-up. Bert, believe ko yasi mo, yaki huwag kaya communicate ka daan para i-set up mo. During report pa yung makinarankaran mo. Believe ko, Bert. Believe ko si mo. Ara, grabe man ang pick-up. Pango, kita ko pango. Nan. Grabe, oh. Tindi niya basta-basta nga dlagan yung mag-amo ni Berto.
2: Ang tabog, gini-gini sila kay Eugene Paul, ang tricycles kung adalan, ang mga sakay nga sa Wakagbana, dito mga 70 meters, pagay dito.
1: Grabe nga lupad yung pang, no?
2: Lupad-lupad.
1: Anong leksyon nga makuha mo, di pang?
2: Ha?
1: Ano makuha mong leksyon?
2: Kung nakainom, hindi na magpasayang-sayang sa dalan kahit may mga tao nga madalahin. No? Kahit binungguan sila, giniya nagbunggo mong sa ang pick-up. Gani mo, no? Kagati sunod rin, nakainom ni sila. Hubog ng mga sakay sa pick-up gani kag-driver. Kagantigo lang, again, masugat lang, hinay ko nun eh, sa mga nagkakita, kahit idamo man tao sa mga tiyanggi sa kilid, inay man kuno ni talagan sa mag-asawa nga tigulang ani nga masugat sa ila sini nga bata.
1: Kasi
2: tabugit ining tricycle nga ni kaki 5 Jean Paul sa ato sini nga mga kakitay.
1: Sige.
2: Sige. Again ang palinton dere ang aton sini nga traffic enforcement unit na head si Sir Major Elmer Bonilla nga maghalong gid sa dalanon ilabi na subong nga basa ang dalan kay tinagaulan-ulan
1: kag isa pa blapang amo ni pa nga mga lumaskara pang damo ni hubog driver blapang
2: gani amo man ni subong gani kay di damudamo kas kagabi gani ga report ta damudamo gyapon tao
1: sa ay, kita mo kuya pangway kuya galagaw ya tulog sa balay berto
2: oh
1: ay kulagaw ya ba
2: wala balita ako ah? Balita tulog kuya tani kagabi mo buhay
1: man kaya oh lain si mo yung kundinding kaya pakalambot guru ya ako yung wala ya bert tulog lang kuya sa balay ya.
2: Pariho, tatulog na ko, gipukaw lang
1: kumong,
2: kahit
1: tinakuman bala, sige, ginatuwa. Sige, Bert.
2: K5 Gen Paul, balita sa dolong sa kaluan sang DTX 500 Dieter Bayo, may TC kag DTX Kapimix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kapin ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Berto, si mga report sa ilo kita kay ARF. May security guard doon na sa puan patay sa URC Sunid Costa House sa Kabangkalan. Ano ni nga dok ikapila na ni nga security guard nga na sa puan patay man? Nagligad to, may na sa puan man nga security guard patay man. Nga ano to man, nag-kwan siya, doon nag-suka sa dugo. Security guard to. Doon lipat ko. I-check ko si ARPA. ARP, K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: ARF,
4: mayong udto ka K5 Paul, mayong udto man sa aton yung mga tagpalamati. Nasa puan ini ka K5 Paul nga wala na sang kabuhi ini 45 anyos no nga security guard nga ina mga sa ilang staff house mo diri sa Maya Sitio San Juan sa Sunedco ini ka K5 Paul nga sakop sa nga barangay Kamugaw, Kabangkalan City no. Las 4:30 sang hapon October 7, 2026. Ginkilala ini ka K5 Paul ang nasapuan kay Ramon Iscote, 45 anyos, security guard kag residente ini sa barangay 3 diri naman niya sa Maya Himamaylan City. Suno sa initial nga investigasyon sa nga kapulisan ka K5 Paul, ginatuktok ini no sa nga yaman nga pareho nga security guard bangod nga iya na ni shift, iya na punta ni duty ini. Kung pamilyar ikaw ka K5 Paul sa URC no, URC na Sunedco, ko kung hindi intrablagagaling ka K5 Paul sa mga tubo na doon, iti abrigaling na masako na hindi ka K5 Paul. So natingala ini ang iya upod nga security guard man kag iban pa nga mga staff na wala ini naka-duty na iya na shift punta ni. So gintuktok ini sa iya nga kwarto ka K5 Paul sang pila ka beses no, apang wala ini nagsabat kag napilahan na kaminuto kag ini na tingala ng iyang mga kaubdanan, rason nga ginbungkal ini ang pertahan sa isa ka staff house dira sa Maisonet ko kag dito kag K5 Paul na sa puan nga wala na sang kabuhi ining 45 anyos nga security guard no. Pagbukas ang pertahan kag K5 Paul, dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda na lang no, apang wala na ini nagagiho kag yami ang ini kag K5 Paul. Gilayon nga din natawag ang ilang company nurse abot nga chekyaro no ining si Ramon kag ginpahayag nga wala na inisang pulso kag K5 Paul. So nabaluan man nga si Ramon ining security guard kag K5 Paul, nahibaluan nga antes pa man ini magpahuway sang mga pipila ka mga inadlaw nagalain na ining iya nga pamatsyag no, nagalingin ang iya ulo kag
1: ay basin na stroke na ARF, basin na stroke
4: amo nang isa nga ginatulog ka K5 Paul no sang himata no kag pamilya sang sining 45 anyos nga security guard. In interview man aton kay K5 Paul si Deputy Chief of Police sa Alunan sang PNP Kabangkalan, base sa ilang investigasyon wala sang foul play no kag K5 Paul kag natural death ni kag base no may amo nang hambal tong kay K5 Paul base wala na cardiac or na stroke kay bangod nga kapoy ini sa trabaho kag wala sang may nagatipan ini sa iya kaya wala siya nakapuli no sa may Himamaylan City. So ang pamilya wala naman nagpadalom sang investigar kag K5 Paul kag bato na Manila ang natabo sa ilang mata no nga napatay kag willing man no nga magbulig ang Sunedco kag K5 Paul sa mga pangkinanglanon sa pagpalubong ilabi na sa lungon kag K5 Paul.
1: Nakita ko DR po sa picture mo Blam Arp, kita ko sa picture mo ginsend. Siya na nag-aubang, yes, nagkatulog, oh. Adoga tulog lang?
4: Yes, ka. Sa iyagi na nga bed.
1: Doga katulog lang sa pangno? Pero gauba pa na. Ah, nakabayo, guru sleeveless, guru ni. Doga katulog lang, no? Pero patay, gali na?
4: Patay na ka kay Five Paul, no?
1: Kaya nagagiyo? Kung
4: bala na ito, gani ba? Si bala na cardiac or na stroke ini, kaya nagalingin-lingin, ini nagamuno.
1: Ang iya, wala pa pang... ang iya, wala pa pang... pang tulog na si Rubik. Ang posisyon.
4: Nagahamyangon, Ged.
1: Hindi man. Muna ba'y gusto Rubik, takilid. Bala mo si Rubik, mapachikap-chikap sa panga. Chikap-chikap, gitsa. Likado mo na yan. Hindi sa pagkadlawi.
4: Oo.
1: Bawal pagkadlaw. Pero, amo na. Doga, ahay, doga katulog. Nang, labay pa ako, Arf, no? Kung ako, guru pa pilion ni Arf, ha? Kung ako, ya, ha? Butatabi, may mga choices lang ta. Kisa mas gusto ko pa, Arf, nga mapuhay ka nga katulog ka lang mo.
4: Oo.
1: Di bala? Hindi kayo mag-suffer? Ako man. Pinsara bala, Arf, nga kung may cancer ka? Mayulawas mo subong pagambal nga niya sa doktor nga may cancer ka dugay-dugay maniwang ka maniwang lalo ay natsura mo Arf and then ikamatay mo magyapon sa uli magasto ka nga magasto pamilya mo gasto pamilya mo patay ka magyapon maniwang ka maniwang hasta maglalain ka na aray akong katulog kaya pang pagpa-picture mo, pag-selfie mo gabi, gwapo tsura mo, pagbukta mo sa aga nga patay ka, gwapo kaya po. E tulog ka lang niya. Huwag ka nagpasakit. Huwag ka nagdibala. Nang, proti, huwag matanda choice. Amo na ganyan, Arf, importante, like pro sa aton, ng mga galaga kita sa Ginoo, ang importante, Arf, before ka magtulog, secure mo gidya ka buhi mo. Ano na?
4: Correct.
1: Nga muyo ka nga daan.
4: Nga muyo
1: ka nga Lord. Ano man ay itugyan ko si mo akong life sa akong pagtulog sa siling gabi. Bala ka na Father. No? Pero nga muyo kaya po nga proteksyonan ka. Pero amo na, pakayo ang maging patawad mga sala mo Arf. I-renew mo gidang imong relationship with God every time ka matulog. Hindi kay kabalo Arf ay. What if nabangungot ka daya karon napatay kaya ka katulog? Why kaya, di ba? Why ka pangayon patawad sa la mo? Di paano na? Amo na nga kada gabi, amo na pinaka-importante mo ganyan pag pangamuyo pang ang gabi. Kay dra ka na nga ipasag-uli mo ang imong kwan, imong kaluwasan sa Ginoo. Mga yung tupatawad, mga kung si Rovic, dapat mga yung sa patawad sa iyang mga huay matagaan nginablos. Ngayon niya patawad ang mga wala iyan ang ginapahula motor. Ngayon niya patawad ang mga past e. Uy, kagang iya nga pag-inom sang kapon. Ngayon na patawad. Rovic, mo kabla magtulog siya nagatakilid. And then, pagkaagaman papang, pagbugtaw mo, pasalamat kami sa Ginoo dapat.
4: Pasalamat.
1: Nga nakabugtaw ka. Kaya hindi tanang nga tao, nakabugtaw after tulog. Di ba lang?
4: Correct.
1: Importante, be prayerful. Ambal sa Bible, pray without ceasing. So, meaning, sige-sige, kaya pang pray. Wala yung katapusan. Sige.
4: Pray ka kay Five Paul. Kaya hindi natin mapaktan ang kabuhi. So, amo nang natabo ka kay Five Paul, kay Ramon, no, ang Anton security guard na victim na dira. Kag suno sa pamilya hindi naman sila magpadalom ka kay Five Paul bangod nga bato nila no ang natabo sa ilang himata kag sa suno man no sa kapulisan wala inisang foul play nga natabo. So amo nang balita nga nakuha naton diri sa sur ka kay Five Paul especially diri sa may syudad sang Kabangkalan upod naton sa patrol si ka kay Five Clint Beljan
1: yang Dara pagi ni isa ka tambukiko oh si Clint to. Si Clint utro man na Clint pulo pa check up kay ng BP mo ah. Ang dako na nasa bala. Ha? Kamu man ni Alan Tapakan. Si Alan Tapakan, pakuan mo mapachick up mo na. Kay Pertim na patulugon daan. Tapa, Alan, damatsyagan ko lang damo-damo kabla sala may nahimo. Barkaday ni Danang Ligad tong pastor to. Na! Ha? Pangayog, ikaw mo bala patawad, bala, Art, bala, na sila ba si Clint gito? Hindi patuluga. Si Clay gadaan nga pag parking sa patrol, maapiyong lang gamay to. Gawragok na.
5: Gutulog ah.
4: Oh.
1: Oo. Oh. Basta si Rubik sa atong tanan si Rubik itong damo kisa sala. Gasabat sa patsara sa Clint ha? Abi ko rin nakalib.
4: Si Clint.
1: Ah, si Clint
4: nagasya. Sa mong ato sa Bohol. Going Bohol, subong si Papang.
1: Uy, taray! Sino naman itong gindit-dit niya to? Sino naman yung gistuhan niya to pa Bohol?
4: Okay, upo din si Pastor Antolo, no, si Ma'am Gina, kag iban man natin yung mga iban niyang mga friends.
1: Aha! Aha! Nabalaan na ni Doc, nabalaan! Ang butang mo sa imo isa imong live kwan ha, not feeling well ha. Pero nagpabuhol ka ha. Abi ko ni not feeling well.
4: Oh, anyway, oh, sige. Ka kay Pipe, nabili niya iyang motor.
1: Sino gagamit-gamit subong? Kasi sino ga sino ko itong labi?
4: Alam sa kung sino ang
1: gawin. Otro, pag ito pa pangamuyon, takong gabi si Johnny, may banaag pagid. Otro man na. Sila ni Albert Alday. Oo, si Chiquan namuman. Si Kuya Babes. Gapangamuyo man siya kung ano kada gabi.
4: Hala. Oh, sige. Kada mo gali po. Kada magali, sir.
1: I-remind us la, Pirmi. I-remind us la, Arp. Ang mga so, at risk Paul, no? Ang namin ko lang mga at risk mapaimpirno. Amigo, tato sa muna, remind mo to sa ha. Ang at risk mapaimpirno, oh. Bala. Ito may guluan, ginauluan, kasbla sa muna, bala.
4: Isana lang ga-cross ang amo niya lang.
1: Gaplo panago na siya. Sige, Arf, ah. Buot na sa kuno, ah. Buot na, ah. Why na? Arf? Why na? Ginabaan ka diyon, Arf? Kadasig ba? Ay, ambot. Hindi na pang sunlog ko lang ni sila kay... Pero at, pero pati ka na si Arf, utro man na. Arf, pulo pa nga muyo man, Arf, ah. Lamo, ah. Oh, si Jong na pinakatapusan nga reporter. May high-powered firearms ko, no? Gin-recover sang Rusjin Peli Command, NPA. Kapisan si NPA manakop. Jong, i-K5 news mo.
5: K5 News FM, police report.
1: Jong?
6: Yes.
1: Jong, kaya mo mag-report, Jong, sa sulod sang anong kaminuto?
6: Ah, maski, kuan pa, maski 10 minuto pa.
1: O, tisik, ha? Sige, ano ni Pangman ang NPA ka panakop na subong?
6: Ate amo man sa inaga press.
1: Sila ang panakop? Abi ko ni sila ning ginadakop.
6: Di pag uno man ni subong siguro.
1: Sila ang panakop.
6: Sila yang nang dakop.
1: Uy, paano lang dak paano tawo pang may padakop ko ba sila pang? Si Bobby. Bobby. Bobby V.
6: Gapamati na pala subong
1: ha. Ha, siya lang Bobby aw. Bobby V man niya. Bobby, Bobby Vironke. Gapapulis-pulis ka na to. May armas to. May 45 to nga gakinang-kinang. Hindi pala yung gindakop sa NPA niya. May armas.
6: May armas.
1: Ay, padakop na si Bobby V. Armasan, matubla, armasan. Dali, ate, ano ni ang nadakpan nila, pang?
6: Ay, hindi. Basta-basta, gani. Kasi, Pab JP,
1: nga man?
6: As an edge, abogado.
1: Ay, ala?
6: Ang tag-iya, oo.
1: Uy, abogado?
6: Abogado,
1: oo. Tigindakop sa isang NPA?
6: Hindi, why? Baligin, hindi siya gindakop, kundi ginkuaan lang siya as an edge, ang mga high-powered firearms.
1: Ah, oh. Di ba si license man, ha? License gun owner man, guru.
6: Kaya mo nang problema kay actually gin-reach out natin si Police Captain Judicious Catalogo bala.
1: Uh-huh.
6: Nakabaton siya sa sining anong sining insidente. Sulo sa iya kay ina, asang primero, wala siya nakabaton sa amo sining report. Pero dugay-dugay, nagpalaga siya sang mensahe sa aton nga hindi na lang siya anay maghatag statement, kag hulaton niya na lang ang resulta sa investigation.
1: Uh-huh.
6: Kita,
1: JP. Uh-huh. Pero ti ano ang balsang RJPC NPA pang?
6: According sa ila, last September 22, ilan niya gin-raid ang ining...
1: Grabe, may raid? May search warrant sila pang?
6: Why? Why?
1: Hindi mo sila pagbalbalon? Hindi mo pagbalbalon? Balbala naman bala para dumtan? Balbala naman bala para dumtan ka na naman?
6: Kamplita lang ko
1: yan. Doon suya ka man ni Suna Senting. Subong to hindi na. Daw love mo na sila.
6: Why?
1: Ay, anong wala nga perte. Bilang bira mo sila sa una. O, rin naman no, nag-chat ka o. Oh? Jong. Sir, nang pwede biraon, sir, palagtiki sila, sir. Ha? Ari, umbal mo. Sir, sir, pwede, sir, palagtikan mo sila, sir.
6: Why yung ba ako nagambal sa kamo sila?
1: Jong, oh, ikaw bala doon nalatnan ka ni Sir Julius. Ginawa nyo patay, hingabot ang NPA.
6: Hindi agad.
1: Doon si Sir Julius nalatnan ka gidya.
7: Tinunto, ito.
6: Bin-report ko
1: gano'n. Ano sala nila, ano sala nila sa inyo, Jungaw?
6: Dala na, wala matapos ako na.
1: Siling,
6: gin-report ko gano'n yung ilang sinigakuan mo.
1: Accomplishment! Amin, yung kabulo, bawi ka. Hindi po sila magbalbalon sa buong accomplishment nila, i-report mo. Si anong ina-accomplishment pang? Sa na-all may accomplishment, o?
6: Ate, amo ni KFGP, suno pa, nakuha nila ang ining tatlo ka mga high powered firearms. Isa ka KG9, isa ka M4, kag isa ka Galil. Which is Arab Andra, gin-publish man nila sa ila, sa inyong publication. Kung ano ang itsura sila ng mga armas
1: kakita. Oh, kita ko to, kita ko to mga high powered. Ti ano bing ato ano bing mambal mo sila be?
6: No comment.
1: Na feeling guilty ka no? Na kay grabe gid ang bira mo sa NPA jong ikaw gid jong anti NPA ka gid jong. Kamo gid nga duwa ni Sir Julius. Te. Linsa, kunya nga neutral lang kuya.
6: Piamo man ko na.
1: Ano neutral man? Oh.
6: Neutral lang gid po.
1: Sige be, oh, te tapos, ano dayon?
6: Oh, te, according sa ilang kaki 5GP, damo sila
1: dresa. Oh, nag-send ka di sa ako, no? Ambal mo diyo. Yes, sir. Grabe sila sir mag-grade dresa. Way sila warrant. Do piho sila. Ano ni ambal mo? Sir, grabe sila sir, kuno abigari dridge do mga piho sila. Sila nga grabe sila sir magambal nga sila ang nanakop, dapat sila ang dakpon.
6: Madulaan kag hindi reporter mo.
1: Hambali Wilfredo, oh, hambali Wilfred Chilina, oh. John, keep up the good works. Philippine Army. Aryo? Sir, sir, hambala si Jong, Sergeant Jong Versales, keep up the good works by Philippine Army.
6: Diyos ko, tikita mo lang yun.
1: Jong, wait ako, time to makanta na ko, Jong. Ma, gusto mo, makuan ka yun, marimalaso ka yun eh. Okay na to ah.
6: Ate, siya, ay importante kay MGT.
1: Ngaan, may accomplishment sila. Okay.
6: Hindi.
1: Kita mo paimbestigahan mong NPA, Jong? Paimbestigahan mo gidya?
6: Hindi. Si police captain katalogo na yan ang gambal.
1: Oh, okay. Abi ko, ikaw mo paimbestigahan sila?
6: Hindi. Ano nga ako sinigyan?
1: Kapasinan. Pamakantan ako pa nga. Bye-bye.
8: Words and music.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Siyempre, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Nagapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Tungod sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: News. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat,
3: sumagabot ka. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
4: D3Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
4: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
5: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
4: Di kong pala inom kaya D3Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, anak na. Anak glutathione na.
4: Nga may glutathione sa kada silula. Tungod kay kada silula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato silula,
5: may ga-repair man.
4: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, sir boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
3: Ano pagit mabulig sa D3Bio? D3Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
2: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3Bio.
4: Kung wala kagainom D3Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3Bio, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
2: D3Bio.
4: Nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Tol.
1: Ah.
0: Anong nagsulod sa ulo mo man?
1: Tol, kung ang pagpakigpuyo ko kay Belinda ang ginamin mo, wala ka na sang labot da.
0: Anong nga wala sang labot man? Utod ta ka. Kung anong mabatian ko sa mga tao, nagkakasakitan ko, Tol.
1: Ah.
0: Ilabi na kay sinanay.
1: Pabayida sila. Kag sinanay, maintindihan niya ginasuli.
0: Ay, kadamutan isang babae da, Tol mo. Adlaw-adlaw ka nang ginalibak. Amo na, Tol, makapalain sa imo, kiti. Lapit na eleksyon eh.
1: Ako na ganing nag-aayo sa imo, Tol. Pabayi sila. Bahala sila sa kabuhi nila.
0: Tol! Senior citizen na yung ginapuyo mo.
1: Yeah.
0: Naano ka man imo, yaman? Wala ka man lang naminsan nga kagawad ka sa barangay, ta?
1: Wala na yung kaso, Tol, ah. Ako ang bahala sa mga pumuluyo. Wala na sila labot, ya? Sa personal ko, ako niya. Ako niya kabuhi. Importante, nagaservisyo lang kuya sa barangay.

0: Na anong palangga ko? Nga daw ginahikap-hikap mong ulo mo, hao. Ano, hiluton ta ka? Or hindi gani, malakat kita sa mall, mapamassage ta sa Imperio Therapy.
1: Hindi naga, okay lang ko.
0: Sige na, malakat ta. Nahulog naman sang anak ko nga sima ng allotment ko.
1: Hindi na. Pahuway na lang. I-savings mo na lang inang kwarta mo, magsweldo na lang ah.
0: Ay, wala ka man sang sweldo. Kulang pag-aning sweldo mo sa pumuluyo, pro.
1: Amo na gani, guy. Pero, ginalibak pa ko sang pumuluyo.
0: Nahatungod bala ina sa pag-upod ta?
1: Oo, ga.
0: Pabayi sila. Eh, pero anay ka. Di mayo nga mag-resign ka na lang sa pagkakagawad mo. Itong mabuhi naman lang kita sa allotment ko. Baklanta ka sang dipasahay nga jeep. Biyahi-biyahi ka na lang ga, mayo pa. Jesus, wala ginayapulos ang kulo kagawad mo nga ina. Kay kulang pag-aning ano mo, ano nang panawag nyo, honorarium? Mayo tani kun, makaganit ka man sa barangay. Di ka man Japon kaganit, kiti. Kontrapartido ka eh.
1: Dalom na nga istorya ga. Ang concern ko lang, ang relasyon ta.
0: Amo gani nang hambal ko ga. Nga resign ka na lang. Updan ta pa ka sa DILG. Hindi ka magkabalakay ah. Mabuhi ta kayaga.

0: Ano na nga istorya ang imo kagawad man?
1: Oo, Kap. Ma-resign na lang ko, ha.
0: Kinahanglan ka sang pumuloyo rin ante. Ano gibing rason mo? Kontrapartido ta?
1: Hindi man, Kap, ha. Kwan, ng personal nga problema.
0: Ay, Renante. Ikaw ding pinakahubin nga kagawad sa barangay. Damang na namayan sa imo, ilabi na gina mga kabataan. Ma-resign ka imo, ya? Sa ano gibing rason?
1: Ang mga tao bala, Kapaw, ginaliba ko nila sa relasyon namo ni Belinda.
0: Ay, sos, Renante. Imo na ya personal. Wala na na sila labot kung sino ang asawahon mo. Hindi kaya magpaka-apekto si Nadira. Pabayi sila. Ang importante, nagaserbisyo ka sa barangay nga wala sang pagpakunukulo.

0: Kagawad, tubig oh. Basi ginuhaw ka gid sang bantay sang paliga tadi.
1: Salamat gid ah. Salamat gid is kay Chairman Ara.
0: Welcome Kagawad ah. Ah, Kagawad.
1: Oh.
0: Si Chay Belinda wala mo ginupod haw?
1: Kwan. Ato sa balay nila.
0: Hmm. Nga wala ka muna nag-upod niya duwa haw.
1: Aga upod eh. Dito kami sa balay nila nag-i-star.
0: Mm.
1: Nga man haw.
0: Abi mo bala Kagawad? Type ta ka. O galing. Nga asa senior citizen gagidya na namian haw.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Sige, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Bad! Oh, mayo condition ta priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
0: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
0: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men.
0: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
11: let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawin.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sa
17: isang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Lone Pass. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liyong kalikot.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kitkamusta nga?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214. Series of 2026.
24: Super C.

0: Ara, bata ka pa. Madamo ka pa sa malabot nga mga handlo mo.
1: Ara na kuya sa husto nga edad gagawad. Kumo kay SK, bata dayon?
0: Hindi man sa amo sina, pero...
1: Hindi ba na mga glayo ang edad ta kagawad? 5 years lang gid. Hala, kaman imo yaman tiners ang senior citizen man. Ari, nagigod din nga hoben. Pero, abi mo ba lang kagawad? Nanamian si Papa sa imo.
0: Ha?
1: Ginambalan ko na gani si Papa, gusto ko si Kagawad Rinante.
0: Ano?

0: na ano ka? Stress na sa barangay mo?
1: Hindi man ga. Okay lang ko.
0: Ape, dali, tiri ah. Kay hiluton ta ka.
1: Sige lang, sige lang. Dugi-dugay na lang. Bago lang ko ka abot eh.
0: Ate, sige, sige. Ayoo, gali ga. Dasun nga adlaw maabot ang anak ko.
1: Oh.
0: Manahaog na siya sa barko.
1: Ano? Ute, mahali na lang ko di sa balay niyo?
0: Ay, hindi na. Ano ka man, imo man? Ginpabalo ko na to siya sang relasyon ta. Pero do, wala man siya sang kun ano nga reaksyon. Ay, hindi ka magkabala ka. Mabuot atong subang korenante.

0: Ikaw galing nobyo ni nanay nga kagawad?
1: Oo. Kwan. Palangga ko si nanay mo.
2: Anong lagas mo kay nanay? Kwarta?
3: Well,
2: hindi ka pagigutinto sa kinamatay sa barangay, how?
3: Junior? Junior? Nak, hindi man pag-amuhasin na si Rinante.
2: Ituod gin man, nay. Ang pensyon mo ang lagas niya. Kang alatment ko kada bulan, si mo.
1: Nagsala ka sa ginapaminsar mo. Honorably ako diri sa barangay ta. Wala ko sa malain nga tuyo kay nanay mo. Palangga ko siya.
2: Nato, gingamit mo ang pagkagawad mo. Agod mo si nanay.
1: Oh.
3: Ba, junior, na ano na junior man?
1: Oo, wala na ko sa dapat nga explicar pa. Basta, palangga ko si nanay mo. Kag mabuhi ko siya nga kamilang.
2: Hindi ko yung magsugot ng ipakaon mo sa iloy ko ang halin sa kinawatan sa barangay. Pila ginaswildo mo sa pagkagawad, ha? Sa kagamay sining nga barangay?
3: Noy, ano man...
2: Basta na yan!
3: Eh, muna, ano man to man. Rinante, paiway ka, danay. Puli ka to, anay, sa inyo, ha? Kay istoryahon kong anak ko.

0: Eh, di ba lang nagambana ko si Motol? Hindi niya pwedeng ginahimu mo sing kanan.
1: Naano mo na, Tolman? Imbis nga laygayan mo ko, insultoon mo pagid kuya.
0: Ay, kagawad ka pa naman.
1: Te, ano kung kagawad, Tolhaw? Kagamugid bala mo? Ano malain sa ako ng kagawad nga nagnubya, haw? Nga may edad na?
0: May arag dya, Tol, eh. Lula mo na nagani.
1: Ah.
0: Di ko pa yung malain, Subong. Ginabuyan ka sang sakit na tinagasang bata ni Tia Belinda. Tungod man na sa imo. Na ano nga?
1: Ay. Bahala na. Bahala na, Tol. Marisign ako sa pagkakagawad. Malagyo kami ni Belinda.
0: Ay, nante!

0: ka. Pwede gidlangan na rin lang ta sa balay. Nga malagyo ka gidhaw.
1: Para makalikaw sa mga tao. Labi na gid sa bata mo.
0: Pabahi lang si Junior. Ako niya balay? Dugay-dugay mga sawa naman ina siya. Wala man sang problema kung hindi siya maghatag allotment. Dako man ang pensyon sang bata ko nga, Philippine Navy.
1: Ah, bisan paga. Oh, nagalibog ang ulo ko eh. Problema sa barangay, kag problema nato nga duwa.
0: Wala man barla problema, ga. Pabahiin na sila. Ikaw lang yung gapagamo sa paminsaron mo. Ako ya wala ako yung gakaapektuhan sa mga hambalanon sa mga tao di sa barangay ta. Anong labot nila ya kung kita nga duha may relasyon? Silang gapakaon sa ako now.
2: Oh, ari ka man.
0: Junior, ginatabog mo sa ninante hao? Palangga ko ba yan na?
3: Daw ginaluod ko sa mga ginapanghambal mo, ma.
0: Ay, kung hindi mo yung mabaton si Renante, okay lang ina sa akon, Junior. Kami man yung aduang nag-aupon, hindi man kamo.
1: Gusto si nanay mo. Nagpalanggaanay kami nga duwa.
3: Hindi ka ganit kasulbar sa problema sa barangay. Problema ako pagkit si nanay.
0: Junior, ha?
3: Untatin na si nanay kagawad, ha?
4: Mag-aibal na mata.
3: Dako na balang kwarta nga nahataw kay nanay ko. Kagpati ikaw nakatilaw. May nagatimbre sa akon. Mas sinanay ka rin ka nagagasto sa pagpatalagan mo. Untatil na nga daan.
0: Junior!

Oo, honorable ako sa isa ka barangay. Pero amo pa sining kapalaran ko. Daw hindi ko masolbar ang problema namo ni Belinda. Nagakasakitan ako kung may mabatian ako ng mga istorya nga ginapangwartahan ko lang siya. Wala labot, nagapamalabag pang anak niya sa akon. Gusto ko man mag-resign, pero ang kapitan, kag si Belinda, among nagapugong sa akon. Nagalibog ang ulo ko subong. Kutob na lang diri, madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Reynante.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:37 nga aton oras mga ka-K5. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pila na lang kaminuto sa aton nga pag-updanay sini nga hapon dari sa aton nga program sa K5 News FM. Pero gusto ko pasalamatan ang tanan-tanan nga mga senior citizens kag ang tanan-tanan nga mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, ang tanan-tanan nga mga KSS members nga nagsubaybay sa program It's Your Time to Shine from Monday to Friday. Salamat gid sa inyo tanan.

0: naman sa kay Ma'am Maria Teresita Gayap Agatanela ang love-love gini Sir Arnel. Nagapamati siya subong siguro sa It's Your Time to Shine program. Kay nag-chat man siya kaina sa akon. Ma'am Teresita, maayong hapon gid sa imo. Kagsalamat gid sa pagpamati. Sa mga taga-Banwas ang Ilog, nga nag-monitor halin pag-idiyas ang Lunes hasta subong Biyernes, ara sila sa gihapon. Thank you very much, Gil. Especially sa mga KSS members, ha? Good afternoon. Thank you so much. Hambal ni Tita Orlin, ipag-greet ko gid siya kuno subong sa imo kay nagapamati to siya subong sa Kabankalan. Madamo gid nga salamat, Ma'am Orlin Vergara Hinsoli. Sino pa? Kadamo-damo sa mga nagapamati sa aton dara sa Daan Banwa, no? Thank you very much, Ma'am Orlin. Salamat gid inday jingle tikar. Good afternoon. Thank you so much. Ano ning natabo sa messenger man? Nagabisyo naman ni Ma'am Orlita Malvas. Salamat gid, nagamonitor right now. Dira sa barangay Handumanan, maing hapon gid sa inyo. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Rita Raymakers. Basta mga senior citizens, gani derigin na sila nagapamati.
1: Abogin.
0: Sa It's Your Time to Shine program, good afternoon, Kuya Kenneth.
1: Maayong hapon, Tita Shine.
0: Ang paghigugma, wala ina sang pili. No? Bigado, manggaranon, matambok, maniwang, alalangay ang tanan. Basta sa paghigugma. Basta paghigugma. Senior citizen ka man, may balatsagon ikaw. Wala sang sino man sa sining kalibutan nga may kinamataro nga mag-insulto sa imo. Bisan pa ang utod, bisan pa ang kabataan. Kabataan mo or ang kabataan sang imo nga ginapalangga. I think wala man sang problema sa relationship nila kay balo naman ang babae nga senior citizen. Ang kagawad, soltero man. No? Wala sang problema kung gusto nila nga mag-updanay. Pasensya na ha, pero hindi buot silingon nga kung nagahatag kita sang kwarta. Or halimbawa, nagahatag ikaw sang kwarta kung anak ikaw. Hindi buot silingon nga ikaw na ang may kinamatarong nga mag-control sa iyang kabuhi. Kagbalatsago. Kung halimbawa ang iloy mo, kuna, balo na, no? Ikaw ang naghahatag sa iya sang suporta aside from her pension. Hindi buot silingon nga kung dako-dako ang imo nga ginahatag nga financial assistance abi sa iya may kinamatarong ka na nga mag-control sa iya nga kabuhi nga maghilabot sa iya nga kalipayan, di ba la? Ang akon nga mahambal, isa lang gid, kundiin ka malipay didto ka. Ang importante abi dire ang ilang nga balatsagon sa isa kag isa. Basta ang lalaki sigurado nga matinlo ang iya nga tinutuyo sa babayi, basta pareho sila nga wala nagalampas sa kasuguan sang Dios. Kundiin sila malipay, dito sila.

0: Good afternoon sa mga taga Maze Wellness Product Center. Pwede pa ka mo makahingagaw dito kay alas 2.44 ba lang. Pwede ka mo makabakal sa kangkong chips para sa Sabado may kuyam-kuyamon ka mo dara. Kangkong chips is a very healthy snack for the whole family. Namin ni sa mga kabataan ninyo nga wala nagakaon udan. Mga kabataan, abi, dapat pakauno na sila sang vegetables. Pero may ara gid nga mga kabataan, no? Nga hindi gid sila yan, no? I-try nyo, anay, ang kangkong chips basi magustuhan nila. Available man sa Maze Wellness Product Center ang Memory Plus. Gina-recommend ko gid ini sa inyo nga mga estudyante nga mga kabataan. Especially ang ara sa elementary kag high school, no? Memory Plus. Parisi ninyo sang Mighty Sea Syrup. It's available sa Maze Wellness Product Center. Las 2.45 ang aton oras, mga ka-K5. Let's check kung anong lakat sang panahon dari sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Dari sa aton sa Visayas area, do hindi naman kita apektado sang anuman nga weather disturbance. Ay kaina do gincheck ko do Eastern Visayas area ang apektado sang trough sang LPA or sang low pressure area. May ginamonitor abi subong nga adlaw ang bag-asang isa ka LPA nga naporma sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Mga alas dos kaina sang kaagahon. And base sa forecast sang pag-asa, posible nga hindi man ini magbasko kag mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nakit-an ini sa kalayoon nga 2,090 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Sunog man sa pag-asa, posible nga hindi na ni magsunod sa teritoryo sang Pilipinas. Pero maapektuhan sang trough or extension sang LPA ang pila ka mga lugar diri sa Pungsod. Today is October 9, 2026. Dali lang gid bala. Sano gani ang birthday ni Abby? I don't know kung nagapamati sila subong sa Mansalanao, sa Banwasang La Castellana. Ang birthday ni Abby, Sabado, no? Makantuti si Abby sa Sabado? Or ano ganing birthday ni Abby? Na-confuse ako, Sabado or Miyerkules? Kung Miyerkules ko yung birthday ni Abby, ate, wala ko gid siya mag-greet sa langit ko. May utang
1: kagid kayo, atita siya.
0: Pero kung ang birthday niya, Sabado, subong ko na lang siya i-greet.
1: Ay, buwas, wala man ta-program.
0: Why kita program tomorrow, kuya? Si Abby, I don't know if she is listening, dara sa may Mansalanao.
1: Advance happy birthday.
0: Oo, advance happy birthday for tomorrow.
1: Yes.
0: Na-confuse gid ko ba na kuya, promise.
1: Hindi naman confused.
0: Miyerkules or Sabado. Basta happy birthday,
1: Abby. Ganduwa-duwa, kapatita siya, no?

0: Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan today, happy, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Mayong hapon sa kay Ma'am Ludi Jukades.
2: Happy, happy birthday to you.
0: May ginapamangkot siya sa akon. Ano ko no ang sangkap sang vitamins, asang my DC. Vitamin C na siya na Ma'am Ludi Jukades. Tagadiin kagani Ma'am Ludi, bisita ka ha kung may tiyempo ka sa mga klinika branches naton diri sa Negros Occidental. Anong pinakamalapit nga klinika branch dira sa imo? Kadto ka dito, kag i-check ang aton nga my DC zero. Ma'am Ludi Jukades, salamat gud. Ma'am Jonah, duga-duga sa mga taga-kantura, kantura, you know, dara sa Sipalay. Good afternoon sa inyo. Salamat, Gid, sa pagpamati. Say it's your time to shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Kuya, may rollback sa presyo sang diesel. Base ini sa apat kaadlaw nga trading. No, muning kahapon naghatag kita sang figure sa program El Castigador. Base naman ato sa tatlo kaadlaw nga trading sa international market. Iniya sa ikaapat nga adlaw sang trading, ang siling sa mga fuel experts, nagnubo pa gid ang diesel. Tani, sa Martes masigisigi pa gid siya nubo. No? Ang rollback sa presyo sang diesel is from 180 to 2 pesos per liter. So, no, ina sa mga source naton or sa source naton sa mga oil companies. Ang gasolina, posible nga magsaka tub-tub sa 2.20 kada litro. So, no, ina sa mga eksperto. Yeah. Pero sa kwan, kuya, tomorrow, no, on Monday. Monday pagyado. Mapagwa na nasang figure ang Department of Energy or DOE kung pilagid ang estimated price adjustments sa presyo sang fuel. Basta ang good news sa mga drivers nga nagamaneho sang jeep, nagabiyahe, ang diesel may rollback base sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Namian gi ko bala ko ya mamati nagidyas ang Christmas song.
2: All been said, the Christmas rush is through.
0: Ma'am Julie, good afternoon.
2: But I have one wish.
0: Birthday ni Ma'am Jim Salvador.
2: One for you.
0: Happy birthday in advance. Sano gani Ma'am Julie? JGM Salvador gani. Ma'am JGM Salvador, advance happy birthday to you.
1: Advance happy birthday, ma'am.
0: Was ang iyang birthday. Saturday, kuya.
1: Iway kita da.
0: Oo. October 10 ang iyang birthday. JJM Salvador.
1: Ayong hapon galing sa mga nagpamati sa may mansyon. Tita Shine, sila ni Nanay Minda, kapamati sila Subong, kagay ng Angie, ng Analin, ng Anamay. Good afternoon, ng Genevieve. Good afternoon, kagang guard on duty pagid sa mansyon. Si Sir Moore, pag-halin ko to sa balay, Tita Shine, kapamati. Kit siya sa programa nato, Tita Shine.
2: Every day is a holiday.
0: Basi, nagapamati man, subong kuya, si Sir Manny Bernardino.
2: Yes.
0: Siling niya sa akon, hi, Ma'am Sunshine. You have been one of my favorite DJ voice in the radio for the past years.
1: Wow.
0: Oh, siling ni Sir Manny Bernardino. Dugay-dugay, nakinigaling nga fancy Sir Manny. Good afternoon, Sir Manny Bernardino.
1: Good afternoon, sir.
0: Salamat,
2: guys.
0: Thank you sa support.
1: Thank you.

0: Salamat man sa kay Sir Dolbert Parel. Basi listener naman ni Kuya. Thank you, Gid, no, sa tanan-tanan nga nag-support sa It's Your Time to Shine program every day. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Basta mo ni oras namin naman, Kuya Kwan. Timpla kape, DTX coffee mix, hindi makapasaka sang acid.
1: Yes. No,
0: hindi siya makapatrigger sang hyperacidity. And very safe sa mga uton natin nga diabetic or may mataas ang blood sugar level.
2: Love, exciting and new.
0: Hindi naging kamunamon mag-greet yan. At isa Lunes naman kita makita ay bitin-bitin ang oras na Kuya.
3: Bye-bye.
0: Every Friday. No? Thank you sa mga nag-join.
3: See you when I see you.
0: Thank you sa mga nag-join sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental.
3: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
3: Kagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upod ta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
8: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
7: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
8: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabag-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
7: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
8: Perte ka damo.
7: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
8: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
7: No?
8: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga cellular sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka cellular gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
4: DTX 500!
9: Ako si Laylay De La Cruz.
6: Ano ang imo ginabatsyan?
9: Taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
9: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
6: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
9: 120 over 180.
6: Wala
9: sir
6: ka maintenance?
9: Wala na sir, kundi DTX lang.
4: DTX 500!
8: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok.
7: Yan,
8: ano na karon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your being. basic biological function to maintain life.
7: Correct.
8: Tulog kami, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ag redox state sa brain. So mas bintaha kung na

0: tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Ilang nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: 101.5 K5 News.

Okay, nakabukas na ho mga kaibigan. Nakabukas na po ang pinto. Lahat ho ng mga kung ano mga pwede ho ninyong pasukan. Magandang hapon ka sa kasama ho ninyo, AJ Jack. This is the Big Mix and you are listening to K5 News FM Philippines. 305. Oras na yan. Hatido sa inyo ng ating DTX 500. At ang ating DTX Coffee Mix. D3 Bio. At ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Panamdam namang 0921-305-3958 para sa inyong shoutout

0: K5 News FM. News FM.
1: P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX

0: daw may kondisyon ta priyaw.
1: Ah, oo, good pre.
0: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
0: uy,
2: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: Sige pre, ah, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: May long-lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagpanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikod.
15: Salon pass.
17: This is a method of off-lasting camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
15: Liyaw kalikod.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
19: 101.5 K5.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jay. Una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayuno naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sa leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado, okay?

0: Nay, damo-damo sa himugit pa makal nga groceries ba?
1: Oo, manay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: Nugay na kamo pamangkot. Da-da lang mentras may da-daon.
0: Basi kung ano naman ang ginhimo mo na, ha? Basi kung naghimo ko naman sa malain para makakwarta?
2: Ba? Toto?
0: Husto ko na, yay. Basi kung kawat mo na, eh? Hay, nay? Basi kung kawat mo na, eh?
2: Kung kung kawat ko na, ano karon, ha, Earl? May mahimo ka?
0: Ay, kung kung kawat mo na, nay? Hindi ko na yung magkao niya. Kay hambal sa maestra namon, malain ang magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat ganin ang mga bilyonaryo yun agad! Kita pa mismo nga pigado lang? Ay, kagnugay mo kuya lecturan, ha? Kay base, karong masambil lang sungat mo!
0: Bahala ka, day. Gabaan digit si nanay. Gabaan digit si na.
2: Anong siling mo? Anong siling mo? Ha?
1: Bakit takit mo si Manong Erlang? Tama na, Nay.

0: Aduh, dah hibuk dia ide.
1: Ay, oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala ng pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay, oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi. Ulaton ko nga magbalik diri siya buwas. Kagamon ang pagsukna ko sa iya.
1: Ay, sige tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Dagop na kupon ko siya, anay.
1: Ay, tito. Akon bala kung hindi lang alas ni Lula ang ginkawat niya, blahaw?
0: Sige lang. Sige lang, beauty. Ako ang bahala nga magpaluan sa iya. Ikunugin man ang ipang kauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, tito.

0: ano ka? Nga daw kinumos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni nanay, mang.
0: Hiyawa! Kaga naman! Ma, nagpilasaway ka naman, guru mo!
1: Kiginambalan ko siya nga. Sala ang mga wat.
0: Ano? Ano siling mo, Earl? Nangawat si nanay mo? Ha? Sandiin siya nangawat?
1: Ang botseya, mga.
0: Malining iskater-skater, gaine. Ang sugal-sugal, gaine. Amo gining buisit sa tanan. Mayun, bala ko may kwarta, maguloyin ka sa bisyo, ha? Alusong gani makakao. Ay, buisit. Tungon sa iskater. Naghimo sa katuntuhan. Hey, o sige lang. Dire ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto dire. Kagkuhaon ka. Kay makatilawgin sila sa akon. Makatilawgin sila!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Para.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gidna, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko silingon, nga ahatagan mo ako. Sugid, sugid sa akon. Nagdaog kay?
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang halahas ng malam.
1: Ano? Ay, baulit sika. Nga nga nagpangawat ka gidaw?
0: Ay, ikaw haw? Ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Ay, hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, kuya Muking. Hindi ka magbaton sa kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter.
1: Ay, hindi ah.
0: Baton,
1: ay,
0: wait, ko hindi.
1: Batunon ko ah.
0: Marawa lang gali.
1: Ay, baumila. Hey, kinahanglan nga makabawi naging kita. Kabay pa nga, makaigo ta, dako-dako ba? Agod nga makasugod na kita sang bag-utang nga kabuhi. Kakapoy, naging niya nga pigado ang kabuhi ah.
0: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Ikapital ko gidayon sa negosyo. Agod hindi na kita mga amu pa ah.

0: Eh, may nag-abring na sang gate. Ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka gali dire?
2: Oo. Ari ako. Kay bayabanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko si Lingko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Eh, Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing nga ginkaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ay, ulo! Mabawa! Sa tanan nga butang guro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuun niya.
3: Eh, hindi ka na magbinutig pa, ha? Akong ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon nga kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako! Ay, kagit ka hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensya nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila, ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginapagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tuluka, Jay Mila. Lantawa!
0: Ha?
2: Basi ko maghambal kapag hindi na ikaw. Ha, Mila?
4: Na.
0: Busing. Kukuan. Patawara lang ko. Ay, pigado kinabi. Ano pa nga natin? Tara ko sa pagkuha sa nga lahas ni Lola.
3: Ay, sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo ya, shin-minsan to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso. Ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
0: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Ginkapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimbalat kami pa si makabawi pa lang kami.
3: Diyos ko! Kuna mo! Sa preso! Anong tupa mo nga tonto ka! Sa preso, Hankin! Kawantan ka ka, tonto ka! Kawantan!
0: Ay, po, Diyos ko, Lola! Lola, busin! Maluhod ko! Lola, busing. Maluoy, magkabuhay. Maluoy, hindi mal ako pag ipapriso. Ay, may mga kabataan ko. Ay, hindi na ako magliwat. Promise, hindi naging kuya magliwat. Kaya patawaran nyo lang, kuya busing. Lola, maluoy ka. Patawaran nyo lang.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit angakon nga, lawas kag angakon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men!
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance!
6: Extend food supplement for men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: gilayon nga gidawga ng mga otoridad ang Dakpon Sibila sa bihak sang iya pagpakitluoy sa mga amo sini. Sunod sa Article 310 sang Revised Penal Code, mahimo nga makasuhan si Mela sang qualified theft kag mahimo siya nga mabilanggo sang 6 ka bulan tumtob 6 ka tuig ukol ining prison correctional. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamong yasalamat sa wala untat niya pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!
0: Apang suwala pang imilubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadisina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglula, Angelen Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpari Richie, Sister John Bironke, kaupod man si Melvin Plotinia, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotinia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Ένα πήγος. Μα οι πανιτούγαν κι ακπίαξη πια!
1: Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 9 kita karon sa bulan naman sa nga Oktobre sa nga tuig 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5 sining hapon. Welcome na mga sugi na ton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa aton si kapagpangalagad sa sur nga bansang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mas Covado Super FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, the official radio station of Bacolod Mascara 2026 Street Dance and Arena Dance Competition. K5 News FM Bacolod 101.5. Kinapitan ako sa akong singkamahangkilan yung mas parang pardon sa technical side upon sa K5 Raymond Damasar Pugi Alcantara kag K5 Ethan James Sarmiento. Ang Loyloy 4! Ang Butchog 2! Ito naman si Kubos Ngalagad, si K5.
2: Rose Palma, El Castigador.
1: Happy birthday sa nagahiwat karon siya si Kadlawan. Ha? Pero liliyon ko na kung pila na lang di katulog, abi liliyon ko be. Hoy! Stintay Shetty Diaz na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: 77 días sa naman kay K5, ha? Lapit na lang, Pasko na. Sa ato si mga suki nga nag-aupod sa itong pagpangalagad. Sa Domingo nga adlaw ba kay K5, magpanay kayo na ang ikalima nga tuig sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition nga pagahiwaton mga kay K5 sa Bacolod City Government Grounds. Dira sa Center Grounds sa may tubangan, gidya mismo sa NGC. Alas 7 sa gabi, magapasunday ang daman ng mga baskugan ng mga grupo sa patag sang pagsaot. Sa pagsaot sa beat naman sang 1970s, 1980s, and 1990s. May tawag aton nga retro dance showdown. Ginhimo ni Mikey K5, that was 5 years ago, kay tiuso ng modern hip-hop mo. So this would be a combination and more on retro dances ng gid. Ibalik tabla sina sinadto ng mga saot. Nami dasun folk dance, no? Nang kariniosa, tinikling. Sadya pa gid na, no? Sige, paminsaron ta na dasun, ah. Basi dasun tuig, magkahimo tabla K5 News FM folk dance competition. Sadya guro, no? Masaot ka rin nyo sa... Oy, preparado na lang amon host to. Abi ko si Wolverine nga nag-brown. And of course, kinapasalamatan aton mga kakipab ang aton si nga mga sponsors, no? Nga nag-hatagid dako nga suporta sa K5 News FM. Siyempre, pasalamatan nato ng aton si nga mga sponsors, ha? Ginapasalamatan nato ng aton sing mga major sponsors. Una-una gid ang Clinica di Alternativo Medicina Anual na Sander. Tagimo sang Mighty C, di Alkaline Base Vitamin C, Clinica D3 Bio kag DTX 500. Ano ikalawa mga K5, the City Government of Bacolod, sa pagpunguna naman sang aton sing kapinalangga nga City Mayor. Mayor, Honorable Mayor Greg G. Gasataya. Salamat gid ha, Mayor Greg, for the support. And of course, ang Gugma Foundation Incorporated. Sa pagpanguna naman sang festival director, my very good friend, Direk Rodney Ascalon. Thank you gid, Direk. Kagida pasalamatan man aton si Honorable Mayor Matthew Malacon. Sa IB Magaluna, and of course, nga sining pinalangga nga may, ng Vice Mayor Marvin Malacon. Mayor and Vice, salamat gid sa support ever since. Halin sa pag mga event namon diri sa K5, supportado kami yan ni Mayor Malacon, kag Vice Mayor Malacon. Thank you gid. And of course, Kings, Okun King Properties. Salamat gid, King Properties. Sa inyo sining suporta sa K5 News FM. And ang major sponsor man, ang Do Exam Incorporated. Ang Do Exam kay K5, salamat gid, Ma'am Nardo. Thank you so much, no? Pwede ka mo nagkabakal sa mga barato ng mga motorsiklo. Pwede ka mo kautang da, gamitan nilang pangalan ni Papa Red. Pero ka mong bayad. And of course, kay SMB Jewelry Trading. Sa kay Ma'am Sheila May Biko, kag Sir Sunny Biko, thank you so much for the support, Ma'am and Sir. And ang ato sing mga minor sponsors, sanday Mayor Jose Luis Halandunis ang La Carlota. Salamat gid Mayor Halandunis, thank you. Mayor Anyeho Nicor and Vice Mayor Ate Romayla Nicor Mangilimutan. Salamat gid Mayor and Vice Mayor Ate May. Falcor Marketing, thank you gid sa mga barato ng mga feeds la. And of course, Papang Jonathan kagpa Sir Ruel Castro sang Negros Power and Electric Corporation and the Todo Media. Papang Jay Mahilom, salamat pang Regasco, salamat gid Regasco. kay Kagawad Leo Batog, salamat gid Kagawad. 5 Star Carnival ang paborito sang mga kabataan, dira mismo sa likod sing NGC ang 5 Star Carnival. Pwede ka mo kasakay sa may mga bike-bike na bla. Tapos may Vikings da mo. Nang masakay gaya diyan duyan ka muna oh. Safe na tayong ila sa buong kwan ha, nga carnival kay every time gina-check sa ila sing mga engineers. Mendoza's Lechon, Ma'am Linda Mendoza, salamat gid sa imo sing sponsorship. And of course, Ma'am Jade Marquez, Valya Car Transit Incorporated. Ma'am Jade, salamat gid sa kay Sir Leo Ray Yanson. And my good friend man sa Lucky AKK Department Store, yung ilas ni nga kwan is panghatag baka kay 5 sa Sunday. May mga pinggan, may mga baso, ipanghaboy ito grong baso ay. Ipahagaw tang baso, ma'am. Ay, ipahagaw mo lang baso kung mga pinggan, no? Imuon mo free, ano, frisbee. Ang pinggan. Mga dilatse nga mga pinggan. Bila pangaboy mo. Kung masalo mo, hindi bukay mo eh. Salamat, gidalaki, AKK Department Store. And of course, kung gusto ka magpagwapa, magpa-rebond, magpa-makeup, kagto lang sa Estetica Beauty Salon da mismo sa Tubangan sang Taytong High School. Salamat gid ha, like, Estetica Beauty Salon. Ang daily ads, kung gusto ka magpahimo tarpaulin, stickers, signages, kagto lang sa daily ads. Diriya ho, sapit lang din sa may areas takuling. Kung dito ka sa may kwan, sa may landon, sa may bread ko, kagto ka to sa Smigol Baggins. Higa pang print pa to sila sa mga mugs na bla, mga kalo. Oh, tarpaulin, t-shirt, Smigol Baggins. Yan ni pre kumpari ko ninyo. And ang Benitez Billion Pickleball Cup, lapit na lang ang pickleball cup mo. Oh. Niblang hampang subong sikat na. Kag ang Handumanan National High School Batch 2001. O kung 2001, Batch 2021. Salamat gid mga sirs and ma'am. And Himakulod Store. Mamilbi, alam mo na. Kag ang GSB Water Refilling Station and Laundry. Gusto ko na may magpalabas sa mga bayo mo na. Kag kay Councilor Bobby Rojas. Thank you gid Councilor. And of course, Alunan Dental Clinic. Ang Red Mahogany Lumber. And ang sa champion, oh, nami ni mga K5. Kaya sa mga champion sa amon singa K5 League of Champions 2026 Season 5, ang mangin champion may libre nga panyapon sa Hunasan Seafoods and Restaurant Rabismo sa may marketplace sa may NGC. Yeah, makon maka-champion ka na. Ang champion nga dan mga K5, 30,000 pesos. Ang second prize, that would be 25,000 pesos. Ang third prize, that would be 20,000 pesos. Ang may mga consolation prizes man. And we have special awards man. Sino magkabaton sang best in music man? May best in production? May best male dancer? Kag may best female dancer? Si Kaki 5 Marble mapili sa male, ako lang sa female. Yeah, may mga judges ta. We have renowned judges naton. Hindi basta-basta mga judges naton. Ipakilala na sa sila namon in due time. And of course, mga kakipaid, nagpahingagaw pa to ang Forest Lake. Gusto ka makarigalo sang ikabalog ka, kwantaman mo. Anuman, preparar man ta sa aton magpagkatigulangon lang. At least may ara ka na yung pulupahuayan. Forest Lake, mga kakipag. Salamat din. Sa Domingo, Sulosadya, di ba kakipag? Di pa nga mayuon ta. Ang mga K5 solid supporters, ginainganyo ko kamo. Nga maglagaw kamo, kay may pa-games kita, may pre-games kita. May panghatag kita itong mga kalo. Mga loot bag. Ah, loot bag. Loot bag man yung ako ni man. May mga mugs. Ay nang mags at limpahan mo kapibla, ipagaw. Si pa rin ninyo mapagaw kuno mags. Ipangitsas babaw. Ayo. And then may mga kwanta to, ambal ko mga pinggan, pizzel. May mga toys kita para sa kabataan ng pang pag-games dito sa Domingo. And may ara man to towels. Bath towels ining dagko bala nga kwan. Nagliga na nagkagto ko to sa laki AKK. Gin check ko bala ang towel, tiling ko ma'am, hindi man ni among towel kagamay man ni kitao ning kwan ko. Hindi katabo niya sir, hindi nabi bath towel. Bath towel. Kwan nabi the face towel ning imo yan. Go abi ko muna ni. May dagko bala mga KK5 bisan duha pa kamo kaya kamo habulon, duha bulan sang towel. Oh. Tapos may mga pangbata, may mga pang drawing-drawing sa mga kabataan. May pwede ito panghatag. Iyay na kalaki KK Department Store. Ang atong mga sponsor man sa food, ang Chicken at Baboy Terminal, and of course, ang Jollibee Corporation. Kag ang Raj Inasal. Ang Reg Reg or Regs Talabahan. Regs Talabahan, ngalan mo. Regs Inasal Subong. Ang Regs Inasal nag-sponsor man sa aton food. Thank you gid Regs Inasal. Diba sa sadya ni Mike K5 ang aton sing K5 League of Champions. And ang Mayor Mayet Havillana sang bago. Salamat gid Mayor. Check tabi si Kagipive Red, Kagipive Rimwell, siya lang gid ning makwakaya kukwaon, no? Kay way na ta panahon. I-check ko si Kagipive Red Salgado ining balita nga natabo ining shooting incident nga nagluntad la mga Kagipive dira mismo sa may Purok Kasagingan, Barangay Banago. No, ining bata, ining lalaki, oh, nga ginpatay, dumalagan pa sumulod sa kwarto, ang malain pa to kay totong mga bata. Hoy, my goodness, nakita gitsang bata lang pagtiro sa biktima. Ki very ano siya nang klaw ay blalang taon, traumatic nga klase insidente. K5 Red, please na standby.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
3: Yes, kita Brad, may hapon sa atin tinig mga tagpalabati sa programa ng LTS Tigado.
1: Kaki Five Brad?
3: Yes, kita Brad.
1: May nalipatan ko ginawa, Iman?
3: Actually, kita po sa labata na ito si Mayor Mayora, Mayet Havillana. Nag-syempre siya, nag-syempre siya,
1: Salamat gid Mayora ate. Ate ko na mo sa Eagles. Son kuya ka naman. So mangin ululupod na kita. Salamat gid. Pati na may K5 Red, paano natabo ning pagpatay sining biktima man?
3: Well, actually, kasi drugs ang drang iba kapasado los jels ng aga ang natabu ining krimen. Pero sunod sa kay police captain, Rami Saiso, nakaton sila mapisan kang gasnapi ng station commander sa police station 3. Dira pala po ng mga resursos ng aga sa main road sinis sa Barangay Banago, may nakakita na dira, gandaw may kang nagsanay, ding duwa kasi drugs eh. Kung pa makuto natun, kung hindi sila ya close, actually, mag-abianay sila kasi drugs eh. Kaya masami sila, kaya nag-hope na lang ikagpakitaan mandra sa mga tao sa Barangay Banago. Why na kiti manuan, kiti Ross, kiti blagit to na, antig nilasin na ginaway, nilagwisul sa kamatayon sinisang biktima. Dira pa lang kiti Ross, kung isaysay na tundiri ang lugar matapos, dira sa may taytay, tikliara, dira sa nga puno, wala, dira sa may Barangay Banago, kung magdiretso ka, pakanto na sa mag-una tun nga pantalan eh. Sa Banago Port dira kay Pemrods po galing matungo mabalmaliko ka sa to o padulong ka sa may Purok Sibukao ti pagka padulong ka dira direksyon pa kadto Barangay Hall may maagyan ka dira ka taytay paglampuwas mo sa may taytay pawala mahimulaton diretso ka at least ka maglampot sa Barangay Hall may bangga dira sa may to amo na siya ang Purok Kasagingan ka kay Pemrods. So, dira-dira, at siya magliko, dira sa may to, may nakakita sa ilay, ning tua, nag-analisa. Dira pala ko mga alas 8, alas 9, kag sa ulihi, Though naglagsanay, ini sila nga duha kita bro. Pag nakasulod, ini dira sa may puro kasagingan. Pagliko mo dahil sa ito direksyon, pakato si Bukaw, likos to. And then nagliko sa wala kita bro. Una, di dira na magda, dira sa may wala. Dito na kag doon nag-init ang ilasin ng lalitanay. Pag nakapagwas ng armas lutang, ining suspitsado. Pero ining biktima kita Bronsa, gatika ginkilala sa kapulisan sa informasyon na nakuha ba natin, ini siya si Mark Anthony Gayataw, 41 anyos. Bira pa lang kita Bronsa una, sining pagpalupok dira sa suspitsado, apat kabasiyo sa armas lutang na recover kag ginapatihan, caliber 45 pistol inaging gamit kami tiyamunang apat ka empty shots kipa bronze. Hindi lang din matumod sa kapulisan naton kung may pilas inig biktima sa unang batch sa pagpalupok sinitang suspect kinakadalagan pa ni kipa bronze. Binabulumanta yara sa mga 50 to 60 meters na kadalagan inig biktima. Siguro wala baka wala palupok sa karamang inig suspitsado bangod dira panisikli pabulated, kumbaga pa, dira sa mga kabataan, kagating sa guwa, kagin agintanaw na ito, dumayara sa mga tiyanggit, may pulungkuhan, may nagkakapi-kapi, may nagkaluto, dira sa ginasal, kikipag rods. Siguro, sa una nga pagpalupok nila sa may guwa, why na masundan sila sa suspect? Kaya masing malamig masalabat, kikipag rods. So dito, nakadalagan na niya, but nagapati yung mga tao nga posible nakaangkon na niya sa pilas pero di pagin siya masiling na ito nga seryoso. Posible masidra pa lang siya sinig ang mga baga nakapalagyo inigbiktima kag dito
1: so di mo do ginpalukpan na sa before samtang gestoryanay sila sa diin sa gestoryanay dito sa ginpalukpan na sa unagle.
3: Sa main road wala pa eh nakasunod pa sila sa may puro kasagingan sang dito kadaw init talaga siya na eh. Pagliko dira sa may tuho pasulod din nagpawala sila dito na nakapalupok sa karamas armas lutang suspect kay Bronze. Apat ka beses o galing ka pati nakapalagyo ining biktima siguro matsag yan ang impact malakati caliber 45 kay Bronze. Dito nag, siguro pagkatayong sig iya sining awas doon nagpalaluya amat-abat why na siya sa ibang pakatuan ng lugar. Kaya man dito, doon kabukas, nagplanago na rin mga tao sa ilas na tingang puloyan, siguro, tiko magdalagan pa sa diretso posible nga pamarakan ni sa suspect. Ang iyan na lang sinikin ni Bronsa, nga nangin akuan, option, lumiko sa tuo, sumulod sa isa kapuloyan, justa, tiba ilan to kami tatlo, to kamata, kiti Bronsa, ang isa sinikatiyo, ginhingagaw sa albar, ang walo kamulan kamata, and then ang duwa katuhig, galing kay nabilin dito ang lima katuhig na bata na lalaki.
1: Okay, hindi niya kaya, guro, duwang at tatlo, ito yung bitbito niya.
3: Hindi. Kag ang masakit-sakit lang, kag doon kabudlay man, kaya tiga katulog ng kabataan. Ay,
1: pinangbulakwit ng guro sang tiyo, no?
3: Oo, ginakuan, giblakwit dito, kag may tigulang pagganay sa may surod, kita yung robs. Kang ginimo dito, ginpadali na lang lakat dito, si TI, ganito na, bala lang na hindi pag magpalupok sa karamas lupang, kati si TI, do estimated, ito mga 70s, tumarin niya sinigang edad eh. So dito, ang bals ni TI, hindi na magpalupok, pero galing kita yung robs, ato dito, ang suspitsado, naging dito sa may foam, kag
1: ang biktima,
3: suspect, nagatindog kay Pembrods, kag nakita pa siyang lima katuig, bata, malalaki, suno sa kay Tia.
1: Kapila, yagid palukpan ining biktima, samtang nagahigda to sa may foam?
3: Apat ang una sininga pagpalupok sa karamas lutang estimated kag sa mga tao malitos palimot na bulumagta anom
1: kabawa
3: kay Pembrods. O anom kay Pembrods. So dito, ang kwan man, sa inisaw ng informasyon na nakuha man nato dito sa pila ka mga tao na nakakita man dito sa anong Chevron sa ginapatihan, dua sa lawas, apat sa ulo. Do,
1: grabe. Daw gin, ano gin sa gali, gintingwaan gin, hindi kisik bangon.
3: Amog gin dyan kay Chevron sa. So siguro, itong duwagro to pa sa lawas, di ba sinakalikaw pa kay Chevron sa kamati, kumaga pa, nakasinggit pa sa ganag, ayok pa sa ganag sa suspect. Ngayon, hindi lang ko pagpatsa, kami bata, di ba? amo na ang ayo sini sang biktima kay Kev Rods. O galing ka mati, why di nga nagbaton pa sa dugang pang pagpatag ng suspitsado? Siguro ti, do nagkakuan na siya, nagbatsag na sa malanga do naugot-ugot, o grabe, ginang kainit ka nabatsagan niya.
1: Uh-huh.
3: Ang dito lang ito, bro, sige palupok ni ang armas ng tanga. And then dito, kinimbron, sa matapos, sinigin himo, ti kiring suspitsado, gumawa pa na puno sa puloyan, kandang palagyo sa wala may baluan na direksyon kay Kinimbron.
1: Uh-huh.
3: Dito, dito, nagtawag man rin ang pila ka mga tao dito iya sa kwan, parang itanod, kag support pa sila na good report ining blood iyang incident kay Kev Rods. But as of now, kagina may nakuha kita ng inisang informasyon, nga ining suspitado ang nagpalagyo dira sa may dira pa lang mismo, malapit dira sa purot kay Kev Rods. O galay ka natin, nagkato dito kapulisan doon negative. Doon wala sila ba nakita dito, but then Kev Rods panayot pero ng hot pursuit operation siya nga itong sininga mapisan ng Station Commander sa Police Station 3 si Police Captain Rami Saison. So, yan kay Kev Rods, ha?
1: Okay na naguro kag G5 Redway nagli panahon.
3: Okay. Sa mga kabrod sa ato sini nga balita ni Kadri sa may patrol ginadulog sa ato sa Power Trio agaton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayo in Mission O agaton sini nga DTX Coffee Mix kay DTX Beauty Soap kaupon si patrol kay K5 Martin de Baisip ako naman sa K5 Red Salgado para takapin nga balita servisyo publiko kay Karingawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Live Report.
1: Marabong yung salamat kay K5 Red Salgado. Ay katasig sang panahon ba, no? Balik kita sa Lunes naman. Mga K5 din magkalipata sa atong si Kamasuki, no? K5 League of Champions sa Domingo, sang gabi, alas 7, kinitaay kita sa may Bacolod City Government Center. Salamat kasi Kuya Kenneth Uy, Arigli, oh. And of course, sa atong si mga utod na, inom na kamusang Mighty CDL, Kalim Base Vitamin C, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio. Sa ngala naman sang bugos ng puwersa sa K5 News FM, samon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Ethan, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
2: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyong brain. Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
7: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyong account, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iyang normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
7: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight.
6: Mm.
7: Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
7: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
7: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
6: No?
7: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Oh, so dapat imo ni sa pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. Oh. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, no, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka dito, X500 kag mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: TTX 500.
8: Ako si Laylay De La Cruz.
5: Ano ang imo ginabatyan?
8: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
8: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
5: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
8: 120 over 180.
5: Wala ka maintenance?
8: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
7: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok.
5: Yan,
7: ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
5: Correct.
7: Tulog ka, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ag redox state sang brain. So mas bintaha kung

0: antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay Por. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko pi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon

0: sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, las 5 sa isang gabi o isang hapon.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong hapon, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Oktubre 9 to 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages ang ukon na sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, suspetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Barangay Banago, padayon nga ginapangita sang kapulisan.
2: Sa balita national, satisfactory rate ni PBBM nagnubo.
1: Sa balita international, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia.
2: Sa balita sports, sa Gilas Pilipinas women nalutos sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026.
1: Sa ato naman balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. Las 5:08.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: May napatayan subong nga duha ka mga low pressure area ang pag-asa apang wala pa ini subong sang posibilidad nga magdevelop sa masunod nga 24 oras. Suno sa pag-asa ang una nga LPA ang ulihin nakita 530 kilometers sidlangan sang Katarman Northern Samar. Samtang ang ikaduha naman nga LPA ang nakita naman sa guwa sang Philippine Area of Responsibility 2,250 kilometers sidlangan sang Southeastern Luzon. Ang LPA nga nakita malapit sa Samar among nagatuga sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque kag Romblon. Ang intertropical convergence zone naman ang nagatuga sa magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Mindanao, nabilin nga bahin sang Visayas kag Palawan. Ang northeasterly wind flow ang nagadala naman sa mga pagulan sa Cagayan Valley, Apayao kag Aurora, samtang ang nabilin naman nga bahin sang pungsod dakip na ang Metro Manila ang maka-experience naman sang maayo nga panahon apang posible na ang mga pagulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, magalumon ang panahon sa probinsya nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:09, kag para na sa itong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8, ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8 sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, subong nga Biyernes, Oktubre 9. Nagpanguna sa seremonya, Sanday Bacolod City Mayor Greg Sataya, Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Rodicindo Reales kag Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Tinutuyo sini nga makahatag sang manami nga pasilidad sa mga kapulisan. Ini nga balita nga dulong sa isang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang security guard na sapuan patay sa URC Sunetco Staff House sa Cabancalana. May kampiyon nga balita si K5 Obres Ospeñe.
5: Security guard sa ilang staff house sa URC Sunetco sa Sitio San Juan, Barangay Camugao, Syudad ng Cabancalan, Oktobre 7. Ginkilala ang nasapuan kay Ramon Escote, residente sa Barangay Torres, Himamaylan City. Suno sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gintuktok sa upod niya nga si cute man si Ramon, pangod wala ini naka-duty sa iya nga schedule, apang wala ini nagsabat sa iya. Pagwakas ang bertahan, dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda apang wala na ini nagagiyok. Gilayon nga gintawag ang ilang nga company nurse agod check garon si Ramon, kag ginpahayag nga wala na ini sang pulso. Nangibaluan nga si Ramon, naka-experyensya sang tuman nga kakapoy antes ang insidente. Ginpahayag naman sang kapulisan, kag sang pamilya sang biktima, nga wala sang foul play nga natabo sa ila himata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5, Abis Esperi para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Las 5:12 sa iban pang balita lokal, sospetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Barangay Banago sa Bacolod, padayon nga ginapangita sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Padayon nga ginapangita sa kapulisan ang sospetsado sa pagpatay sa 41 anyos nga lalaki nga si Mark Anthony Gayataw alias Butoy kagay na sa aga pasadong Las 10 Oktobre 9 sa nagapadayon nga hot pursuit operation sa kapulisan. Ginsiling ni Police Captain Rami Saison pamuno sa Police Station 3 nga sa inisyal nga investigasyon abyan sa sospetsado ang biktima ko si Dean naglalisanay ang duha antes na gluntad ang krimen. Sinupa sa kay Saison nga 4 beses ang unang pagpalupok sa suspitsado sa karmas lutang apang nakapalagyo ang biktima kag nakasulod ini sa isa kapuloyan apang iniginsundan kag dito ginsigurado ang kabatayon sang biktima.
7: So aton suspect sa aton ding biktima makasilingong sa personnel ko wala pa sila kano kung anong record niya, pero aton yung suspect dati na nakarespondi ang aton personnel di dugay na regarding sa isa kakumusyon nga siya ang aton nga suspect na.
6: Ang hot pursuit operation sa kapulisan sa suspitsado o ginapatihan, yara lamang nga nagapanago sa Barangay Banago. Para sa D3 Bio Evening Newscast, rin si K5 Red Salgado. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal at Tieza nakigsapol na sa alkalde sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
8: Nakipagsapol na ang Tourism Infrastructure in the Enterprise Zone Authority o kung Tieza kay Bacolod City Mayor Greg Satayas ang tinalikdan nga adlaw. Nagapakayo ang syudad sa transparency sa Tieza may angot sa rehabilitation sa Bacolod City Public Plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Nagapakabay man ang alkalde nga presentar sa Tieza ang tanan ng mga dokumento kaangay sa program of work kag bill of quantities para sa review sa mga stakeholder kag pumuluyo. Nagapasalig man ang Tieza nga sila ang magasto pabalik sa orihinal nga greenery kag iconic checkered flooring sang plaza. Pahayag man ni Gasataya nga hindi pagbatunon sa syudad ang proyekto tubtob nga hindi matapos ang husto nga rehabilitasyon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea, D3 Bio kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Las 5:14.
0: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, may plano na ang Department of Agriculture o DA nga hatagan sang temporaryo nga trabaho ang mga mangunguma nga maapektuhan sang Super El Nino phenomenon.
2: Kalakip sa mga ahensya nga magabulig sa DA among Department of Labor and Employment o kondole subong man ang Department of Social Welfare and Development o DSWD pinaagi sa tupad program.
1: Gintumod sang DA ang Ilocos Region, Cagayan Valley kag Western Visayas bilang bilang mga lugar nga maapektuhan sang El Nino.
2: Suno sa DA magalabot sa 45 billion pesos ang kinahanglan nga pondo agud mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga maapektuhan sang El Nino phenomenon nga ginalauman magapadayon tubtob naman sa unang binulan sang tuig 2027.
1: Samtang naaprobahan na sa second reading sang House of Representatives ang proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027.
2: Ang budget ang napasar nga mayara sa 116 billion na pesos nga budget realignments apang ginakwestiyon sa pila ka mga kongresista ang mga pagbag-o.
1: Partikular nga ginkwestiyon ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino kung nga wala sa detalyadong report gigan sa Budget Amendments Review Subcommittee, may kaangtanan sa mga ginrekomendar nga pagbag-o sa proposed kung budget.
2: Suno sa liderato sa Kamara de Representante ang mga diskusyon sa budget ang gina-livestream kagang amendment ang naindikar sa mga proposed nga hagna.
1: Ginatagan man sang kopya ang tanan ng mga kongresista kag gina-upload man ini sa website.
2: Sa dugang pa nga balita national, nag-release ang figures ang sources. Gikan naman sa mga industriya sang langis ang ukon angot sa estimated price adjustments sa fuel base apat kadlaw nga trading sa mean of flat Singapore kag foreign exchange average.
1: Base sa datos kag gin-release ang sources gikan sa mga industriya sang langis, ang diesel ang mabuhinan sang 1.80 tubtub 2 pesos kada litro. Samtang masaka naman sa 2 pesos tubtub 2.20 pesos kada litro ang gasolina.
2: Lunes nga adlaw may baluan na ang estimated price adjustments sa ginapahanugutan sa Department of Energy o kung DOE nga i-implementar sa gas station sa Pilipinas sa adlaw sa Martes.
1: Sa katapusan nga balita national na naog sa poor uko negative 11% ang net satisfactory rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa third quarter halin sa neutral sa second quarter sining tuig 2026.
2: Base naman sa survey sang Social Weather Station kon SWS, 35% sa mga Pilipino ang nagpabutyag sang satisfaction sa presidente samtang 46% naman ang dissatisfied kag 20% ang undecided sa performance ni PBBM.
1: Balita
0: International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Magapadala sa mga soldado ang pungsod sang Turkey kag Pakistan sa Saudi Arabia. Ini matapos nga ginkasugtan sang tatlo ka mga pungsod nga i-activate ang Mecca Defense Pact. Tuyo sang activation sang defense pact nga untaton ang pagpang-atake sang Houthi sa Yemen. Ginpirmahan ang Mecca Alliance for Defense sang tinalikdan lang nga Agosto 7, kun sa diin na paidalom sang agreement nga ang pagsalakay sang bisan diin sa tatlo ka pungsod ang pagatrataron nga isa ka pagsalakay sa tanan. Ang agreement ang halos kaangay sa ginpirmahan naman nga treaty sa mga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization. The committee agreed to activate collective deterrence measures within the framework of the alliance in response to the attacks and all those responsible for them. Ini naman ang pahayag ni Saudi Defense Minister Khalid bin Salman. Ginhimo man ang anunsyo pilalang ka oras matapos maglunsar sang counter-offensive ang Yemeni government batok sa mga rebelde nga Houthi. Kung sa diin nabawi na nila ang syudad sa Mocha sa Red Sea kag ang Bab al-Mandeb Strait. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, Serb Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
2: Gilas Pilipinas women na luto sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwes.
10: Ang Gilas Pilipinas youth women batok sa team sang China sa score nga 49-112. Iningahampang ang kabahin sang qualification para sa semifinals sang FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 Division A sa Malaysia. Apisar sa kaperdihan, posible pa nga makasulod ang Philippine team sa FIBA Under 19 Women's Basketball World Cup nga ipatigayon naman sa masunod nga tuig sa China. Tuno sa FIBA, ang team nga makaangkon sa ikalima nga pwesto amo ang makakuha sang nabilin nga Asian spot. Para sa balitang sports nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: kag para naman sa aton balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagkadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
11: Nagpabutyag sang pagkadismaya ang voice artist kag social media personality nga si Inka Magnaye angot sa epekto sang artificial intelligence sa patag sang creatives matapos nga madulaan sang voice over project ang iya Iloy bangod sa AI. Wala man gin sa publiko ni Inka kun sino ini nga kliyente apang iya gin pahayag nga isa ini kadako nga brand. Dugang niya pa na itsindihan niya ang ginhimo nga desisyon sang kompanya apang kinhanglan man panumdumon kun sa diin ginagasto ang kwarta kag kun paano ini makaapekto sa mga individual nga nagapangabuhi pinaagi sa creativity. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Amo ni subong ang kontra ka K5 Troy sang mga may trabaho, mga voice o mga dali lang off ang imo mic. Ka K5 itan i-activate. Ay i-activate. Hindi gid wala
2: gid AI gid tuguro.
1: Amo na bala subong tapos may mga iban kuno nga mga virtual assistants nga nagakadulaan naman sang trabaho because gin take over sang si AI.
2: Dumduma ko ning maman ni Inka do siya ni ang sa Philippine bla bla bla.
1: Ay to odd.
2: Or siya.
1: Hindi ko sure.
2: Oo, do siya na no. Oh. Inka.
1: Dali lang daw may nag-join.
2: Do magya ka mati ako ha.
1: Do magya ka mati.
2: Bye sa nung mambal mo.
12: Sa mga bakulod noon.
1: Guys, I would like to pakilala sa inyo si KK5 Allen. Kamu na bahala kung anong next scene na.
12: Allen, dumabuswa. O, diba? Happy Friday, everyone.
1: Pero anong take mo na ka K5 Wilson?
12: Sa ano?
1: Sa nga na nadulaan.
12: Sa AI.
1: Na,
2: sa AI.
12: Ama ba? Ha. Anak ako na si AI.
1: Kita nyo, pati mga drama sa mong AI na. Pag-gawa na sa mga drama nga ina, sa mga short dramas, mga tao, panada nga mga anugin mo artista. Subong AI na laban.
2: Isa protas nang naghahamba.
1: Oo, oh, diba? Si Estrobella.
12: Si Bananini.
1: Si Estrobella.
12: Si Apolito. Si Apolito.
2: Mas katalakada kayo kung tumukon mong next episode. Bibayad na.
1: Amo na siya. Tapos kita nyo na kung ano itong posing kang K-Fair Marv kagina. Ang Corain. Ang Corain gahambal. Ano to?
12: Ang mo yan, nung nakita mo, eh, na mo nakita yan.
1: Oh, AI. Kapag ko siya kung AI na daw ko noong kuring gagaluto.
12: Depende kung nagabato ang kuring AI na siya.
1: Kung galuto. Kaya di ba may kuring nagaluto?
12: Hindi ang kuring na mo, tiyan ka digamot. Kabalo pa siya kung ura siya magdigamot.
1: Amo na sa, grabe ba lang powers ang AI subong. That's why ang mga iban nga ang ilang nga trabaho carry sang AI bala i ano.
12: Dapat mabulig lang yung AI, hindi yung i-take over sang AI ang mga sang tao.
2: Kaya diyan tingog sang tao ino.
1: Especially yung AI di like kung ano kayo may
12: dinala. Nami ano ko galing sa AI be kapinto sa video kay ang tudlo gaano gapito.
2: Oh, di ba?
12: Gabo ina tudlo. Dasi dira pala magniwan ko. Hindi na ko di maglupok.
1: Ay, susa!
12: Kita mo na si Troy. Si Bumbito. Ako si Bumbito. Puputok na ako.
1: Basta namihan ko kila sa mga prutas. Si Strobella.
12: Si Strobella. Si Bananini.
1: Si Bananita. Si
12: Bananini. Kasi si Bananini. Huwag kita di may matapos. May gusto ko yambal. Pero pili ko hindi ko pwede yambal.
2: Hindi, bawal.
1: Si Bananito.
12: Lito ang punto. Kasi lito mo. Hindi siya pwede yambal. Kasi wala karam ko na may memo. Ito
1: pala.
12: Hindi
1: pala ginambal ko.
12: Hindi siya pwede. I-share ko lang karon.
2: Kasi yan, share link ka.
12: Share link lang karon.
1: Naamo na siya sa ibanda. Helpful man ginabi si AI. Especially mga sa... ano ganyan, subong chat, GPT.
12: Depende sa paggamit.
2: Gemini. Perplexity.
1: Oo, damong pagit.
12: Ano pa na siya da?
1: Especially sa mga, makabulig siya sa imo nga trabaho. Huwag siya, mapamagaan niya.
2: Pero depende mo na sa ibutang mo kung anong ipag-iun mo sa AI.
1: Oo, sa mga prompt niyo bala.
2: Sa prompt.
1: Oo, dapat kayuhon yun.
12: Tantabi, how to extend the time before the...
1: Especially sa pag-edit sa sa picture.
12: Dapat gid ang bullying sa AI sa ako niya. Ako gid ya as in.
13: Yeah, mo gikuya sang bagay nga naobra sa AI, guys, as in halin sa pagpanipis, sa pagpadamol.
12: Ay, ko lang half ng imo nga ano, oh, half ni Makilo.
1: Sample sa sample sang AI.
13: Si tal ano ganyan.
12: Alaw ang yaw, lutiya kaido nga.
1: Ambay ko bala sa inyo, guys. Friday bala sa mga binardagol kamuya bala.
13: Si Talonglong nang ingala, si Talonglong, si Talongning.
1: Saan? Hindi ko ginamalimutan sa mga
13: profesor.
1: Si Strobella.
13: Ay, si Strobella.
1: Si Bananito.
12: Tanaw ko na guro sa ano? Sa Black Up.
13: Si Tralalelo, Tralala. Dira na nagsugod.
1: Si Tralalelo,
13: Tralala. Tralalelo, Tralala. Tung-tung-tung-tung sahor. Gikanta. Tung tung tung tung tung sahor tralalelo tralalelo.
1: Kada mo lang ijay sa
13: ano na ni sila nga dogi lagas na ni sila sa tik
1: di ba amo na na subong kaya kung ko special mag edit ka mo picture kay kisa ano kapanas ang tsura nga ano mga muna siya so muna may mga disadvantages kaya may advantages si AI
13: wala nag-depress ko sa AI kasi pa paano
1: oo
13: oo salamat gid sa AI depende na sa paggamit guys kung kaya man lang i-manage i-manage lang
1: uy darong na ta mga ka K5 kita ay kita sa Sunday para sa League of Champions ang K5 News FM Bacolod pati kayo nun sa NGC o ikaw dapat ka K5 Wilson na ma-promote siya na
13: oo sa League of Champions natong season 5 na Miss Jim may lima may K5 Jim may lima walo kita ka mga contenders mga contestants na magpa-indes-indes sa Bacolod City Government Center Ground so tanaw ka mo mga K5 may mga pa-premium man yung prepare ang K5 News FM Bacolod para sa mga audience natin
1: kung aray mo scatter
13: na. Ten spin
1: kung gusto nyo maglagaw sa NGC, take time ka mga maglantaw na no, sa nga aton nga League of Champions.
12: Audition pa lang K5G, mga sagad na to, no?
1: Yes. Diba, sa Sunday, makita nyo gina na. Yes. Ang mga performances, sino ay Han, ang pagkakilalahon nga kampiyon.
13: Karami, so, isang trophy na to, ng premium na to. Diba? Cash, may house and lot. Happy, good job. House and lot with
1: ba't
13: yan, birth certificate.
1: Ba't yan, sa Rods, yung ginatagalilaw sa
13: Rods? So, ano to, ano to? Why ko na ikambal?
1: Itay kita dito sa Sunday mga ka K5. Yes, 8 p.m.
13: So good. Na,
1: kung mapanginhangin, kung mataw-haitaw-hay dito ah.
12: Dalay live mga uyab.
13: Live man kita sa Facebook man aton nga K5 Jin sa aton nga League of Champions Season 5.
1: Happy Friday sa inyo tanan.
13: Happy Friday everyone.
1: Happy weekend.
12: Happy weekend.
1: Happy Sabbath. Mamalando kami. Ikaw magsige ka. Ano?
12: Mawalking.
1: Mawalking, correct.
13: Invite na naman gali. May show mata Mr. and Ms. Teen Mascara 2026. Yes. Partner man tong K5.
1: Ah, na K5 News
13: to FM. Kwan. Subong man to sa...
1: Sa DN?
12: Ano, online class?
1: DN? Sa DN na Mr. and Ms.
13: Teen? Sa University of San Agustin. Sa, ako layo din San Agustin. Gali.
1: Na. Sa mga gusto maglantaw? Well, ano oras? Last 8? Last 8, subong agabi mga ka K5. Mga ka K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Oktubre 9, 2026.
14: Bantayan sa adlaw sang Domingo ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sang Bugos nga Puwersa, sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
14: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon nga balita,
14: serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
15: K5 News K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
2: Mayong gabi, istanan nga kuturan, makabianan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit mula sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta magkuturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang, gintugas ang Dios halin sa yabuok, dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yabuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya, bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa

0: Ang pagtuon sa mong semanal na pagkusin sa pagkalakay pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa CPAC Alegria Morsia Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Ito Tumado, inyong masunsun nga host. Kagari karon makutaran sa ato ni kaduang leksyon sa sining bago nga trimestre, ikapat nga trimestre, ari makutaran na akong mga resource persons. Ang isa bago pagin ninyo makita mga kauturan tungod kay graduating student siya sa School of Theology. One day, mangin pastor ni siya mga kauturan. Si Sir Mark Kundes, originally taga Bacolod City, ginawang kauturan ni sa Katal nga Ilonggo. Gari sa subong, I requested him mga kauturan para gin ka at least maka hands on gid siya kung paano mag mag presenta sa atong leksyon online. Yes, Sir Mark, may adlaw sa imo.
1: May adlaw Pastor Tomando, may adlaw Sir Delbert, kag may adlaw man sa tanan nga tigpalamati sa sining programa. Ako nalipay bilang baguhan noon sa sining pagdalakay sa leksyon. Nalipay ko nga nanging kabahin ako dire sa sininga programa.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang ikadwa, pirmin na ninyo mabatian, mga kauturan. Halos kada alternate every other week, mga kauturan. Kay ang kanami sininga ako ni sa guest, mga kauturan. Kay ang iya availability, wala yung problema. Wala sa ibaan, si Pastor Delbert Hintapanan, mga kauturan. Siya ang atong senior church pastor. Dari sa atong simbahan, dari sa college. Yes, Pastor Delbert, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado. Mayang adlaw, Sir Mark. Mayang adlaw sa atong mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa ninyo programa. Akong kinagamong ginatamyaw, kinagpaginbulahan, nga mangin kaupod naman among sini nga episode.
0: Yes, and that's correct. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kauturan, I would like to remind everyone, nga ara kita sa K5 News FM. Mabatian kita kada Bernes sang gabi alas 8:30 tugtog alas 9. Magbatian nina sa bilog nga Western Visayas kag diri sa Negros Island region. Kag bisan pa mga kauturan sa Southern Mindanao kag sa bilog nga kalibutan pinagi sa Facebook. Yes, ari na kita mga kauturan sa aton nga lesson 2 sa ikaduang trimestre. Ato na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Delbert magabasa sa aton sansaran nga teksto. Sa siningatiyon, ginoyari kami na kapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat, kag nagatugyan, sininga pagtuon. Amon ini ginahatag sa imo ang pagdayaw, ginugamita kami suno sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunugos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Pastor.
2: Ang aton sansaran nga teksto makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 6, Versikulo 8, nga nagasiling, kag nabatian ko ang tingog sa Ginoo nga nagasiling, sino bala ang akon ipadala? Kag sino ang magakadto tungod sa amon? Niya nagsiling ako, yari ako, ipadala ako.
0: Yes, and that's correct. Okay. Sir Mark and Pastor Delbert, pare na kita sa ikadwa, the call of a prophet. Yeah. Ang atong target sa sining trimestre, amo ang spirit of prophecy. Mm-hmm. Ang ano na sa Ilonggo, ang spirit na ang
2: spirit
0: of satagma. So, and then later on, we will be able to attest and to prove that indeed, hindi lang ang mga propeta nga ara sa Biblia ang ilanganan. Ara dira, mga amo ang mga propeta.
2: Correct.
0: Kay may mga non-biblical, non-canonized mga prophets man. Oh. Of course, si Daniel, si Juan, si Moses are canonical prophets.
2: Yes.
0: But may ara nga mga propeta nga canonical, ara ang ilanganan sa Biblia, pero wala sila sang nasulat.
2: Mm-hmm.
0: Pareho sa kay Elijah, wala sang Elijah. Mm-hmm. Yeah. Kag may non-canonical and non-literary prophets. And that's one of our target. And then, Amo na, kita nagapati nga si Ellen White, isa sa mga ginatuwag, ang Seventh-day Adventist. Yes, Pastor Delbert, at the call of the prophet, ano ang mga rule sa mga propeta?
2: Aha. Dari Pastor, makita natin, no? Ang pagtawag sa kay Elijah is a respond, ang pagsabat ni Elijah sa Ginoo is a direct respond sa kung ano ang tawag sa iya sa Ginoo. So Elijah was called. Sa imo introduction kagina ako na naman tikdan nga ang mga propeta amo ang ba sa Ginoo. So anybody who has the message from the Lord is technically a prophet, a nabi.
0: In one or another, is a prophet.
2: Is a prophet. Yes. Because he or she has the message from the Lord.
0: From the Lord.
2: Now, number one, sometimes the prophet, ang mga propeta, okay, sa hindi aware sang ila prophetic office. Kaya kung kaysa daw hindi pa gani sila
0: hindi pa sila willing
2: mag-accept. But God has given them the message. So, muna akong kaysa ang gingikanan nga kung sa din there, ginasikway sila, hindi sila nabaton, nag-aantos sila because tungod sa mensahe sang Ginoo, because it is challenging for the present situation. The second, the prophet, sana salimu na kaganyan, they are the voice of God. Kag may mga paralel nga sitwasyon kaangay sa atong panahon sa pagkakaroon nga kung kaisa tama ka maiwat kag mabudlay ang pagpamati sa pulong sang Ginoo, kaangay sa experience sa mga prophet.
0: That's correct. Yeah. Thank you again, Pastor. Sir Mark, I would like you to explain a little bit about the word call. Ang pagtawag bala, ano ni siya ang mga theological implication, the call of the prophet. Kahit hindi tanan na tawag mo.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, only very few.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, we can be a mouth, we can speak about God's word, but the idea is, are we called?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Yes.
1: So, gusto ko mag-start sa ginatawag bala, Doc, nga after sang pagkahulog sang tao sa sala.
0: Yes.
1: Dito sa Eden. Ang Ginoo nag-work siya na ma-establish, ma-re-establish niya liwat ang komunikasyon sa tao pinaagi sa ginatawag niya. Which is ang ginatawag natin sa buong mga kauturan is propeta. So, kung first kay Isaiah sa aton nga teksto, no, gitawag si Isaiah sang Ginoo. Miski pa nga siya reluctant, miski siya nagapang-duwa-duwa sa iyang pagkabatanon. But then, miski pa ano pa ang response o ano pang nabatsyagan sang isa ka tao nga gitawag sa Ginoo. Pero ang Ginoo ya, gintawag yagi ka. Kumbaga, wala nag-base ang Ginoo sa kung ano man ang imo reaction or ma-feel. First kay Moses nga nagaduwa-duwa kay Isaiah. But then, gitawag sang Ginoo ang propeta. And ang communication nila is from God, then sa tao. Then sa tao, from prophet to mga tao nga sugidan sang mensahe.
0: Si mensahe.
1: Yes.
0: Yeah. Ang isa pagid, Pastor Delbert, Sir Mark, nga ang mga propeta, bala nga gintawag, I would like to anchor the word or idea of call. Kay halos tanani nga mga propeta, 90% if not all, wala agi dyan nag-volunteer ako.
1: Yes.
0: Ako. Yes. Ang tawag nga call, you are handpicked. Ginpili ka. Ginkuha ka sa kadamaan, ikaw yung ginkuha. Daw parang pala gapili ka sa pasi. Nga ang pasi, ginkuha ni mo out of the many grains. Na, tiamo man na siya ang call of the prophet. Nga ang mga propeta, kalabanan sila yan, nagdumili ka dyan. Kalabanan sila, hindi ko Lord. No? Kaya bala nila kung ano ka responsibly, kag kung ano ka budlay ang mga propeta. Okay? You will be ridiculed, biyay-biyayon ka, prison ka, patyon ka, pakawian ka, batuhon ka, when you speak about the truth. Kay ti ara ka sa kadamuan nga wala sang kamaturan. Nga ti always remember nga ang kalibutan sa ball is always a number game. Mm-hmm. Nga ang panamudamo. Di kung ikaw lang isa versus many, ma-out of place kagid. And that's the role of the prophet. But nevertheless, ang Ginoo nagkuha, nagpili sa mga katawan to become his mouthpiece. Pastor, sa aton nga Monday, Abraham, the defender of Greenland. This is one of the best prophets. Naging tawag sa Ginoo.
2: Yeah, Pastor, sana saling mo na kagayin na nang handpick.
0: Oh.
2: In this sense, Abraham, gin-handpick. Gin-pili man siya sa Ginoo. Out of many.
0: Many.
2: Siya ang gin-pili sa Ginoo, kagin-tawag sa Ginoo. Pero in verse 6, chapter 15, verse 6, nagsiling siya, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin-isip ini sa iya, nga pagpakamataro.
0: Mm-hmm.
2: Why he was handpicked? Tungod kay nagtuo siya sa Ginoo.
0: Mm.
2: So the first call of a prophet is a call for obedience.
0: Yes.
2: Imagine in verse 7, nagsiling siya sa iya, ang Ginoo. Ako ang Ginoo nga nagpagwa sa imo sa or, sa mga kaldyanhon, sa paghatag sa imo, siningduta sa nga panublion. Apang nagsiling siya, o Ginoong Dios, ano bala nga nakilala nga panublion ko ini. So nagsiling siya sa iya, kuhai ako sang isa ka babae nga baka. And that's all God is calling. Abraham was called to be out of his country, out of his family, to go to the land nga wala niya nakitaan kung ano to. Only through belief.
0: Yeah.
2: And then he is not a perfect person. We know the life of course, Abraham.
0: Yes.
2: But then verse 6 says, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin isip ini sa iya na pagpakamataro.
0: Yes.
2: So first call is a call to obedience.
0: Kanahan, Pastor, say mga word obedience. Ang reality kaya si Abraham, ginkwa out of his comfort zone.
2: Yeah.
0: Namin ito yan. Bata siya sa mga rano namin, yung mga pangabuhi. Kwaon ka kag dito dalon sa lugar ng huwag ka ni kakabalo.
2: Correct.
0: And that's real obedience. Kag wala kabalo, what will happen to you?
2: Correct. Yeah.
0: Dapareob lang katulog ka na. Ukawon ka, tumatumas ang gabi. Kag palakton, babaklon ka asin. Doa mo na ang sitwasyon. Oh, yes, Sir Mark.
1: Yes, ang nakitaan ko diri, Pastor, is before si Abraham nga nag-respond sa maglakat, may aragit siya kinanglan nga biyaan.
0: Mm.
1: And ang muna ay isa sa mga siguro sa burdens ang ginatawag nga call, mga kauturan. Once you are called and we are called by God, may aragit kita sang something nga buyan. Wala kabalo si Abraham do, Pastor nga. Kundi din siya pakadlo.
0: Mm.
1: But then, namunta ko sa gimbasa kagina ni Pastor is nagtuo lang siya.
0: Mm.
1: Grabe, Pastor, na-realize ko nga pinaagig ni sa pagtuo lang, makount nagle na sa Ginoo.
0: That's right.
1: Gina-acknowledge na gid sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kag ang take away ko dira, mga kauturan, is that before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, siling sa aton nga title sa Sunday, before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, he was first tested.
0: Yes.
1: Gitistingan gid siya sa Ginoo, mga kauturan, ang iya nga pagtuo, kundi ang gidasta. To the point, nga kinanglan niya isakripisyo ang mismo niyang anak. No.
0: The very dear property of person to you.
1: Yes.
0: Kwaon sang Ginoo.
1: Only bigatin, pagid. Isa lang gid
0: na, grabe, test. Grabe nga pagtilaw. Yet Abraham proved.
1: Yes.
0: Nga, iya. Imagine, wala na sa ibang katapusan. Ihatag pa ni mo. Gutom-gutom ka daw kanon mo na prokiti. May isang nga nagkuhan nga nakita mo nga daw gutom pagid. Ginhatag mo despite you need it. Very much. Yes, though, Pastor.
2: Yeah. So he was called for obedience.
0: Yes.
2: And then God called him to communicate the covenant.
0: Yes.
2: Ang pagpakigkatipan. And lastly, hindi tanan nga propeta. Kung kaisa kalabanan ang atong perception sa mga prophet is magwali sila sa judgment, impending doom.
0: No.
2: That is not always the case.
0: Oh.
2: So, in the case of Abraham, God wants to communicate kung ano ang himuon niya sa human race, which is the gospel, as has been mentioned.
0: Mm-hmm.
2: It is foreshadowing Jesus Christ na himuon sa Ginoo.
0: Kaya ang pagdawag kay Abraham, ang plano sa Ginoo, ay himuon siya.
2: Correct.
0: Yes.
2: to be a blessing.
0: God, yeah, to be a blessing, yeah. to be a showcase sa bilog ng kalibutan. Kung ano ang katawan sa Ginoo, magpangabuhi, maghimo sa ila, mga butang, and that's it. I will make you a great nation to represent me.
2: Yeah.
0: And that's it. Yeah. About si Elijah, Sir Mark, anong imo na sub-wondering?
1: Sa story naman ni Elijah, ang key takeaway ko diri mga kauturan is, we are the spiritual Elijah. Hindi na natong kinala-explain pa ang story niya. But the message naging humble ni Elijah sa time niya is for people to turn away from idols. Kumaga, talikdan nila ang mga idolatry, no? Kag mangin ready to stand in the great awesome day of the Lord. So ang message naton subong mga kauturan is same man. Ang manambal kagina ni Pastor Tomado is kag ni Pastor Delbert, ang parallel, no? Sa time ni Elijah, nagproclaim man siya sang ginatawag nga pag revival, no? Nag-call for revival si Elijah sa muni nga time. So Elijah calls for revival. Ano bilang nga revival mga kauturan? Ang kinanglan na matabo subong sa aton nga time. Ang revival to rebuild the altar. Kung ato makitaan subong pastor, no, madamo sa mga pamilya, even gani ang aton nga mismo nga mga kauturan nag-struggle sa ginatawag nga family worship. So it is a call to rebuild the altar, worship, relationship, and genuine devotion sa Ginoo, mga kauturan.
0: Yeah, and that's it. Yeah, ano pastor imo yan ang tulpangan about kile kay na pastor before you go, ha? Yeah. Kanami si mo punto, Abraham was called to obedience. Yeah. Abraham was called to defend the covenant. So, karoon niya, ano naman ang role ni Elijah as being called by God to be a prophet.
2: Second sentence, pastor, sa itong lesson. Siling niya, basahin ko ang first, siling niya sa English, Elijah's calling and manner of speech reflected in his role as God's messenger to stop Israel's apostasy. God sent Elijah.
0: Yes.
2: Do you think God will send Elijah kung ang Israel wala nag-apostasize?
0: Yes. Kung wala nag-backslide.
2: Wala sila nag-backslide. Wala sila naglapas.
0: Naglapas.
2: So, in this sense, Elijah's function as a prophet is to bring back the godliness in Israel.
0: Yeah.
2: I think that's the one important prophetic office na kinahanglan sang isa sa prophet, to stop Israel from apostasy.
0: Yeah. You see, Pastor, ha? Gamatamat na klaro ang atong nga pag-insindi sa mga propeta. No, nga ang tanan nga, hindi ang tanan nga propeta, isa lang ang ila role.
2: Correct.
0: Kada isa sila may gintawag on a specific purpose.
2: Correct.
0: Yeah. Yeah. Si Abraham,
2: specific circumstances.
0: No, si Abraham, covenant.
2: Covenant, no. Yeah.
0: Si Elijah, pagsalanta, stop it, yeah, or else you will suffer this consequence. Na di kun balik kita kay Ellen White, because we have to come to that point later on. Yeah, Ellen White was cool. Okay, bisan si Ellen White kani wala na kambal nga nagclaim nga propeta ako. Yeah, I am just a messenger coming from the Lord. But at least ang iyang role subong is for our present generation.
2: Correct.
0: A call for life changing ano nang tawag sina?
2: Reformation,
0: okay? Yeah. And then faithfulness, and then preparing us for the greater challenges ahead of us. Yes, Sir Mark. So, we have some more.
1: Dresa kay Elijah, Pastor, humble dire nga a revival of true godliness.
0: Yes, and that's it.
1: Among us is the greatest and most urgent of all our needs. Ang managin hamban ni Ellen G. White sa selected messages, Pastor.
0: So that's one of the rules of the prophet. How about kay Isaiah naman, Pastor Delbert? Ano naman niya ang rule, specific rule, nga aton matsaghaw dire sa aton na pagtuon about Isaiah?
2: Dire sa kay Isaiah, Pastor, ang ako nakita lang dire, because Isaiah chapter 6, verses 1 to 8, verses 1 to 6, dira nakita ang Ginoo in his kodesh, isa iya pagkabalaan. Kag nakita ni Isaiah in response sa pagkabalaan ang pagkadili balaan niya kag sang iyang mga katawhan. And then here's the voice ng sila ang Ginoo, kag sino ako ni padala?
1: Yes.
2: And then Isaiah said, "Here I am." Ari ako, ipadala ako.
0: Yeah. Mm.
2: But the rest of the verse, most especially in chapter 53, right here in chapter 53, Isaiah tells us two things. The ministry, or he identifies the Messiah. Yun pakilala ya sa chapter 53, kung sino ang Messiah, and what would be the ministry of the Messiah. Amo ni ang ginpakilala ni Isaiah. The only thing wala gin mention ni Isaiah is that prophetic timing, because Daniel mentions it in Daniel chapter 9 verses 24 to 27. But Isaiah confirms, identifies the ministry of the Messiah, and then identifies who will be the Messiah.
0: Yes. Kanami pastor sa imo pag describe bala sang kay Isaiah na si Isaiah nakita iya ang kahimpit sang Ginoo.
2: Correct.
0: Versus in contrast sa pagka-unfaithful, pagkahigko sa mga katawan. Si Isaiah nakabatiyag nga somebody has to come out and tell nga amuni ang sitwasyon, or else mapadayon ang paglaglag sa katawan sa Ginoo. So, isa sa mga propeta nga among ginang sinang, ari ko, ako Lord, send me, even though I know it's not that easy, but since there is an urgent need, okay, to tell people about their wickedness versus the faithfulness of God, here am I, Lord, send me. Yes, Sir Mark.
1: So, katahom, no? Si Isaiah, mga kauturan, is gintawag niya siyang gospel prophet.
0: Yes.
1: Pastor. Si Isaiah, sa ako na-notice diri, gitawag siya sa Ginoo sa isa mang ka-purpose nga may ara siya sang i-point something or something or someone.
0: Very good.
1: Okay? So, akong diri nakitaan is, siling sa atong election sa Isaiah 53, the universal nature of sin is depicted here. Makitaan diri sa Isaiah 53, sa sinulatan ni Isaiah, ang nature sang sala. Kadua, ang universal nature of the cross and the solution to sin. So, akong diri makitaan, ang takeaway ko diri mga kauturan is, si Isaiah, gitawag siya sa Ginoo bilang gospel prophet, it's because he depicts something about Jesus Christ.
0: Yes, and that's it. Why nagkikita namo ang panahon? Balik ko sa imo, Sir Mark. About Saturn Wednesday, ano man niya si Daniel? Ano imo nakita ang specific role and then ang uniqueness of Daniel's prophetic ministry?
1: So, sa kay Daniel naman, no, ang prophetic office ni Daniel is also very unique. It's because through the visions nga ginhatag sa iya sang Ginoo, pinaagi kay Angel Gabriel. Aton makit-an diri ang mga hilitabo sa palaabuton.
0: Yes.
1: Nga kumbaga may ara sa mga nasyon nga mag-agi kag kung sino gid ang kingdom nga kung maghari sa ulihi.
0: Yeah.
1: So ang pinaka unique man diri nga point sa kay Daniel is a call for firm faith sa Ginoo. Imagine ging test siya, no? But then it is a call for stand for the right though the heavens fall. Mo na ang banal and white lang, stand for the right though the heavens fall, sa education page 57. So unique ang yan ni Daniel nga prophetic office because ging reveal sang Ginoo sa iya ang mga visions concerning sa eschatology.
0: Yeah.
1: Sir.
0: Yeah, and that's correct. So ang role naman niya, isa sa mga roles ni Daniel is about eschatology,
1: yes,
0: about the coming events. Yes, Pastor.
2: First thing first, Pastor, is Abraham, Elijah, we have Isaiah.
0: Yes.
2: They're the prophet in the people of God.
0: Mm.
2: Daniel was the prophet in a pagan nation.
0: Yes, and that's correct.
2: His function as a prophet is not limited only for the people of God. But primarily, ang iyang concern, ang mga katawhan man sa Ginoo.
0: Yes.
2: Pero we can see in the Bible, nga ang scope sang prophetic message sang Ginoo hindi lang para sa imong katawhan, para sa tanan. Because yes. Daniel in this context, he is a prophet to the pagan nation. He served Nabucodonosor. He serves Belshazzar, Evil-Merodach, and all those successive kings until the riots. Dito siya nakaserve. And then, diin siya nakilala as a prophet. By his people, exiled people, and the one, the verses in Daniel 5, 13, and 14, Daniel 6, 25, and 27, ang mga pagan king ni Gasiling sa ilang, ang espiritus ang Ginoo
0: sa inyo.
1: Yes.
2: So, they are the one who recognizes Daniel is a prophet, and mainly Daniel prophetic ministry for about 70 years in exile in a pagan nation.
0: Yeah. Kanami isang punto mo, Pastor, ako na sakyan gamay. Nga, kundiin ang katawan sa Ginoo, kapandala siya prophet.
2: Correct.
1: Yes.
0: Even people who are exiled, wala sa Israel. Okay, ato sila sa ano ni sa slavery. Okay. Na ang Ginoo nang kapandala sa iya propheta because ang Ginoo gapabilin gid sa iyang mga katawan wherever they goes, wherever sila kundiin sila magkadto. And that's it. So si Daniel was a prophet in a pagan nation. Ang ibang to nga itong ginisimensyonar, dito to yan sa Israel, dito to yan sa Uda.
2: Correct.
0: Where the people of God were planted. Mm-hmm. Yeah, di rin naman niya, ara sila sa exile, sa exile, ara sila sa slavery, yet God sent prophets to them. Yes, Sir Mark.
1: Yes, ang ako madugang diri is, even pastor sa mga bagay or hitabo nga hindi maintindihan, especially sa time ni Daniel, na-exile sila sa Babylonia. Siyempre, nag-question sila nga sa mind nila. Pero at the same time, ang Ginoo nag-work niya. Punso po na nga mga panahon, Pastor. Kaya kung aton lang taon, mga kauturan, nahimo nga nakabalo ang Babylonia sang Dios ni Daniel. That's why ang iyang alan is, God is my judge.
2: Yes.
1: Ato makitaan nga sa prophetic office ni Daniel, diri sa gitawag siya, sang ara sa Babylonia, nakabalo ang mga taga-Babylonia, especially ganing hari, nga ang Dios ni Daniel is among tutuod nga Dios. Mm. Kada ang espiritu sang Dios ara sa iya.
0: Yeah.
1: So I think, pastors, aton man subong nga panahon, miski ano man nga mga sirkumstansya nga aton nga marangtan sa sininga kalibutan, bilang mga tinawag, makambagi tagyapon nga all things work together for
0: God. Yeah, okay, and that's it. Ang isa pagid ya dugangan ko sa Mark. Ang isa pagid bala, akong tulungan, akong speaking again. Nga hindi lang kita sa atong sulod iglesia.
1: Mm-hmm.
0: We can be a mouthpiece of God.
1: Yes.
0: Okay, as the role of a prophet, anywhere we go.
1: Yes.
0: Dito kita sa Saudi, mm-hmm. dito kita sa mga tao, sa mga lugar. Nga, ikaw lang isa ang Adventista. You can still be a mouthpiece.
1: Yes.
0: Oh God, you can still be a blessing.
1: Yeah.
0: And then, kay Daniel, of course, his eschatology, the future event.
1: Correct.
0: Well, nakita pa naon, Pastor, about sa aton nga Thursday, John the Baptist.
2: Si Juan the Baptista nag-consider nga sinulatan ni Isaiah is fulfilled in the ministry of Jesus. And in the ministry of John the Baptist as well. So, the prophetic ministry of John, nag-aman siya sa dalano ni Ginoong Jesus. Mm-hmm. But despite, wala sa payan, sa pagka-faithful ni Juan, he was beheaded.
0: Yeah.
1: Yes.
2: So it doesn't mean because the prophet was killed, but the prophet needs to deliver the mission faithfully.
0: Yes.
2: So regardless, luwason siya sa Ginoo o kung hindi, the prophet must be faithful in his mission and calling.
0: Yes. Ang atong leksyon, nagambal nga, grabe gin ang hurt ni Jesus.
1: Yes.
0: Pagkapatay ng kabaluyan. Na, so, ang isa di ka punto, before ako niya tayo si Moses Mark, nga ang rules ng propheta, hindi mahapos.
1: Yes.
0: Kagti, ang kaway buhi lang gyapon. Nga naghatag discouragement sa aton to speak as being a mouthpiece of God. Yes, Sir Mark.
1: Yes, konto ng taon ang stories about sa kay John the Baptist, no? At tumakita ang diri nga si John the Baptist, ang purpose niya is to prepare the way of the Messiah. He is the voice crying in the wilderness, according no sa gospel. Ako nakita ang diri mga kauturan is ginapanubo ni John the Baptist, ni Juan Bautista, ang iya kaugalingon kay miara pagitsang mas labaw sa saya. So ako nakita ang diri nga sa pagpanubo niya sa iya kaugalingon kag si Kristo mo dapat ang mapasaka, manamba niya sa John 3 verse 13 nga I must decrease, he must increase, I must decrease. So nagtindog si Juan nga amo lang na iya purpose, hindi siya maglabaw sa kay Jesus Christ.

0: Today, Sir Mark, Pastor Delbert, when you speak about the truth, yeah, people will not, will disagree with you. Yeah. Maupos gina sila because ti kalabanan niya, wala iya sa kamaturan mo. Kalabanan niya, nagahimo sa mga malain. Ti ikaw iya, amon ablang mga sakon, mga pagkaparinti yan. To, nga dentista kagadya. Na, ti kay sila iya, hindi, kag ti, they are used sa mga worldly, yung mga butang. Here comes, ila parinti. Nga, old of the many, isang nagtindog yung mga mouthpiece maghimahimuan din. That's why, ako gini silang question mark. Ito nga nag-Adventista kagin. And that's the point. Pastor, wala na kita panahon. Kadamo, bitin. Mga kauturan, bitin kita. But we will know some more about the role of the prophet because ang aton target one day sa human sa aton nga three mystery will be able to confirm that indeed the role of Sister White is on the prophetic side of our church because we are a prophetic church.
1: Yes.
0: Sister Bert, imong last day.
2: Pastor, na-mention din 1844, ang Daniel 8:40. Na-mention din ang 1844. This identity of the prophet is based in Daniel. Since Daniel is an apocalyptic prophecy, in the sense that because Isaiah is, there are parts of the prophet's prophecy which are called classical prophecy. They are dito lang siya sa ilang panahon kag sa ilang time frame. But Daniel's prophetic apocalyptic prophecy is nagdalagan siya halin sa panahon ni Daniel pakadto sa katapusan. And then one of the timing makita naton is Daniel chapter 8:14. Up to 2,300 days. Pagkatapos ang 2,300 ka mga adlaw, tapos ang sanctuary pagatimluan. And the timing is in 1844. In Daniel chapter 9, we have the ministry of the Messiah. Makita ni mo, Pastor, sa Daniel chapter 9, nga si Daniel, sila niya, and the Messiah will confirm the covenant for many. Hindi lang para sa because in Daniel chapter 9 verses 1 to 20, ang pangamuyo din ni Daniel, my people, your people, we as your people, your holy city. It's focus sa Jerusalem, focus sa katawahan sa Ginoo. Pero pag-explain ni Gabriel sa kay Daniel about sa Messiah, then he will confirm for the covenant, not for your people, not for your holy city, for many. So there is a change right there. And that's the ministry of the Messiah. Then the timing of the cleansing of the sanctuary, nga mabalik ang mayong balita na hanungod sa pagpaninlo sa sanctuary because it will be affected by the activity of the little horn unto 2,300 days.
0: Yes.
2: That is the foundation of the prophetic calling, not only of Ellen White, of the Seventh-day Adventist Church as a movement.
0: As a movement.
2: Was there a covenant to be communicated? Yes. Was there an apostasy? Yes. Was there a godliness to be restored?
0: Yes.
2: That is the function not only of Ellen White, but we as a prophetic movement, as a church.
0: And that's correct. We are all mouthpieces of God. Yes, Sir Mark, last take niyo.
1: Hindi ko may imagine, mga kauturan, ano ay han ang aton iglesia kung wala kita sang propeta.
0: Yes, and that's the point.
1: Amo na pinaka point sa aton nga lesson nga. Ano ay han ang isa ka movement, pastor? Kung wala sang gitawag ang Ginoo, wala may gitawag ang Dios nga mag-guide sa iglesia.
0: Yes.
1: We are so grateful. Praise the Lord nga may ara kita sang prophet, may ara kita sang messenger nga gitawag mismo sang Dios. Even pa si Ellen White ging criticize, ginapakanubo, no? But yet, makita naton, sino man ba lang ginahambal nila nga si Ellen White, 17 years old, tapos naigo ang ilong sang bato. Sino man makakanaw na nga makasulat siya sang hundreds of books nga mag-guide mismo sang church. So, pasalamat kita mga kauturan nga miyara kita sang propeta nga nagagiya sa aton iglesia. Na kung sa diin, ma-equip ang aton nga iglesia sa pagbalik sa Ginoo, especially sa mission nga gitawag nga gihatag.

0: sa Ginoo, sa Iglesia, sa Adventista.
1: Mga kauturan damo, pagit sa aton matunan. Padayon kita, I am really excited, unique ini ang aton pagtuon sa Sininga Quarter. Sa hindi pa si Mark magpangamuyo, mga kauturan, sa closing prayer. Ako na naitamiyawon si Mark Arnold dapat dira sa may Georgia, Atlanta. Mm-hmm. Kag akong pasalamatan sa Gyapon, ang aton ng mga sponsors. Nga mo ang naghahatag sang kabuhi sa Sining aton programa ang pagtuon subong. Mm-hmm. Jet and Susan Caro, Myla and Juan Susana, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Mami Belen Tamoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Piedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anneli Trino, Antipas Piedad, Marlobel Herota Lurin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Pastor Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Sir Mark.
0: Nagapangamuyo kita. Diyos, nga labing balaan, nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo. Ako sa diin, mayara ka Ginoo sang propeta, minsa hero nga gitawag para magiya sa imo iglesia. Kabay pa Ginoo bilang mga membro sa iglesia, tanan kami Ginoo, including sa tanan namon nga tigpalamati, mahimo kaming preparado kag equip sa buluhaton kag sa pag-aman sang amon kaugalingon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. I-bless ang media ministry sang CPAC kag i-bless ang tanan nga tigpalamati sang Sininga programa.
1: Yes.
0: Kag kabay pa nga magpadayon kami sa pagtuon sang leksyon until Ginoo nga mahangpanamon ang tumong sang amon nga leksyon sa Sininga Quarter Ginoo. Amo ginatugyan sa imo ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.